0: ke le ma khoshi ra phatlhelo wa tshaba sa ba ba ra phatlhelo so go se se tobela FM re wola wola kwena mo etapile wa rena
1: #tobelafm66 mino go gala bokaone ka la botlhano ka masa mo go tobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho mino go gala bokaone ka la botlhano ka masa mo go tobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho o sile o saganetse ka mo shate le bo ra rofa ka ira botlhano mo shata wa tsebo le bo ithabisho

yo, Shelly Brown. O ka no ba o sa kwise ke na kwetsedingwa ba re kana kwetsedingwa tsa re keng batho ba ba leng ka re ga lerato. Ge ba nna le go bolela ka mogho ba bolelang ka gona wena o se ka gare ga lerato o ka feletsa o sa kwise polelo ya bona. O ka feletsa o sa kwise gore na ba tlhalosa eng. Maikutlo a ba leng ka gare go ona le fase le ba leng ka gare go lona o ka no feletsa kana ko ngwe sa le kwishishe. Shelly Brown ke ena tlanka kwese ya gage e leng gore e le ya tuma. Le fase ka bophara go tsaka kwa Kansas City ke West Memphis ke United States of America ye irikishitse di copy tse milione ile ya rikisha e ba kgethwa ya hlutlolwa ka gare ga di Grammy Awards ka 1970s ebile ya 1975 o bona re ke mongwa ga masumetlano ka moka ga yona e fetileng ya go feta ya are hello Barbara, you might not know who I am. Empa ke nang le baka la roko lesetse. Hey, ka gara ga kwesa ye woman to woman, ye ding gore e hlohleleditswe ke Millie Jackson, Still Caught Up. Ke ena ga ya bolela jwale, are gona le manshu a mangwe kwesa tse dingwe tsa ditla go hlohleletsa tsa go hwetsa gore wena o katla. Katlamo ya go tshwana le o re ga bolela Shelly Brown are Clive Davis re mo tsaba gore ke mongwa di ke modiragatse ke mohlami wa mmino are o be anya ka gore kosha ye a iwopele go tshwana le Betty Midler le go ba Barbara Streisand are I don't feel that my brother I can't I want to sing it my way ene bona o tlile kang ntongwe matla e bogale massive ya ka gare ga mshate wa tsebelo bo ithabisa ke ka mogorotsela pele ka gona ke dima gore ge re tswele pele jwa le nna le wena se gona se rapana se leng gore ka nnete mse mongwe le mongwe re a hloka gore re tsenoshetse ka gare ga lechatshi le lengwe le lengwe gore re matlafale gore re gopole gore re tsebe le go noleboga le tshile lengwe le lengwe wa tsaba re ya hloka gore le tshile lengwe le lengwe ge re tsoga re le leboge le tshatsi le lengwe le lengwe re hloka gore re skira lempala go ne leboga ge re re thank God is Friday e ka no ba e kwagala e le ntongwe e nyane e bonolo empa re hloka gore re leboga mesemo le mengwe meso e mengwe le mengwe gore eish re no leboga bophelo watsa re tlhoka go ne leboga bophelo go bane bophelo le bona go ne le kamogheleng gore bo re fa dimpho ka gona bo re shofatsa ka gona watsa ba gone re re gone go tsoga re fana tumedisho re no fana tumedisho ke monyetla o mokaka ke monyetla ke di tshego fatso tshe dikakang gone re hello taba yona ye ya gone re re fana yona a re lebogeng le gore re skira le bana go no re a ra sonela fela go no le boga fela le tshe tshile lengwe le lengwe a lebe le seka go wena go no ba le seka sa gore o gona o sale gona kgwedi re leng ka re ga yona kere ke kgwedi ya go dira phapang ka gare ga bophelo bya ngwana bana go ba kerialo ke kgwedi ya go dira phapang ka gare ga bophelo bya ngwana ga ra sanela go boifa go thoma dilo leswa ga ra swanela le ga teng go boifa go thoma gape le gape sa go kgatlisa ka go thoma gape go ba go thoma leswa wa tsebakeng ke gore ga o thome from scratch
o thoma leswa empa ga o thome leswa o thoma leswa go bana o nyaka go thoma gape empa o thoma gape ka ka maitemogelo o thoma gape ka maitemogelo ke ka mo ileng gore nako le nako a re ithuteng gore ge maabane dilo dipadile o ka thoma gape le gona o thoma ka maitemogelo gore wa tsiba re maabane ga botsebotse se sempale di tshwe go sese se sempale di tshwe e bile se wa bona gore o nela maitemogelo gore wa tsiba go nela batho ba bang re be rena gana re tlo sepela maphelo a le bona ka moka re be rena gana re tsela e re tlo sepela le bona bophelo ka moka khane a go jwalo a go jwalo e ba bangwe tseba o bona ga nna gore o tlo thoma le bona wa fetsa le bona khane a go jwalo ba bangwe ba tla ba feta jale wa bona gore gona le se boithutileng sona ka bophelo gore okay motho ke beng ke nagana gore ga botse ke tlo kuka morolo o le yena e be isena ga botse o be a feta ebile ga o sole motho ga o supe motho ka monwana thabela bona bao e leng gore ba tlile ba go fa lethapo a ke re ba bangwe ba tlile ba go fa lethapo ba thabele ba tlile ba go bontšhitše ba thabele ba tlile ba go rutile se sengwe ba thabele ba leboge o tlile o go file thuto le ge pelo ya gago o ka no ba e le gore o kwa botlhoko gore ke ka lebaka la eng a fetile empa go file se sengwe a go share fela o mongwe o tlile o go šile le megopolo ye mengwe e šomiše use those memories go se le go sagaletše

The Commodores. Thank God it's Friday. Ke ka mogommine o kwagalang ka gona. O kwagala bokaone o na le matla ka gare ga labotlhano le lengwe le lengwe. Na le wena re le metsesong e mene. Re tsena e ring ela ya bone. 4 minutes before four. Ke masa. Ga re lebelela tsa go tloga tsa masa a dikaka di gona tse dingwe re tlonong fela re tetsopola gona fa gomme re lebelela letšatši la lekgone gore le roleng ba re ke don't step on a bee day. Rena batho ba le e leng gore wa tsa ge re bona dinosi wa tsa re ya di šilaganya ra di gatantšha lena re ya lemoswa fa re ya gopotsa gore a re gopoleng gore nosi e kgata tema e kakang ka gare ga maphelo a rena tšatši ka tšatši ka gare re ithute ba go thwe re tlhoka go ithuta industry ya tsona dinosi ka bophara ka mo go lekaneng ka mo go tletseng gore na di dira eng ka gare ga maphelo a rena ke ya gopola kwa morago kwa gone le tshintshi tse re leng ra ithuta le ge ile gore ke ya gopola batheletse ba ga mphahlele ka mo ba ile ba ra wa mogaga a boe gopo nke re tle re tsebe nosi le re nosi ba gona go ibulela ka gare ga mashimo ya tsama ina mela mihlare ei gore mihlare ye mengwe o khwetse re e kgotsa re yona motho lena a tla rata ke mihlare ya yenywa ga kakakaka ape ruile wa kwa di apole go tlabe e le mo go fitile go nosi nosi ge e thoma e tsena e namela matshobana a le e kgane ga o tsebe gore ke gona ge e nontšha mihlare ya gago ntle le go tsweletsa hane mošomo o mogolo wa ona ke yona yeo ya gore mehlare ya rena re e bone e kgatlhiša e enya e rwala e tlabe e le mo go fetileng nosi ke letšatši la gona le re leng kare go lwana la di-10 July le lengwe le ke le ratang kudu-kudu le tla gopela gore ke letšatši pele ga letšatši la go sasa la World Population Day ke letšatši la go sasa right ke bolela nnete ke lona go sasa gomme ge re lebelela tša lekgono ka gare ga di-10 go thwe ke letšatši la mmino wa sedumedi ke letšatši la badumedi okay letšatši le re leng kare go lona go thwe ke tšatši le e leng gore kreste o be a goroga motseng wa kerebate gospel day letšatši le le kgethwa le ke ge a be a amogelwa gona fao 10 go fitlhela ka di-12 tša July ngwaga fa o bontšhi be ke re gane re tla bona gore e beile ka ngwaga mang ge letšatši le lešala le go thwe le ka mona kerebate la napile la bitswa e le ba National Council of Churches gore ke letšatši le e leng gore ke le lekgethwa le santse le tlhomphege ka yone tsela yona eo re lebelela gape tše dingwe ka gare ga lona letšatši le re leng ka gare go lona ba re ke a Pina Colada Day Pina Colada Day ke a di bona dino le dinwamaphodi tša Pina Colada allright le letšatši le yona ke la go hlompha le go keteka seno sona se Pina Colada ka gobane e le Pina Colada Day etse ke dienywa kere ke dikenywa tše e leng gore di pitlilwe National Pina Colada Day seno se e leng gore se tswakilwe ke pineapple ke ngape etse yona yela ene bo sana seno se o ke se rata be ke setse bore se tletse ka phepo e kakakaka ke pineapple e tswakilwe le coconut ya pitlwa ya tswakwa ya feleletša e tšweletša seno se sa Pina Colada

0: nkgopo mputisetse bona gore na bontata kontlong re tsena ka rama fela beke ke re tsena ka rga ona ke mafelo a beke kwa pele re tloba re lebella tsela tsa shile ye ke nya kang gore re buledishe ana re ma kontlong a le tsetsa go ba aromela molaetsa go mo gatsagwe go ba molekani wa gagwe ke phoshona a mo a mo romela molaetsa nya ka go tseba gore o kae ke molato ge makontlong go ba molekani wa gagwe a go botsisa mohlomongwe a bona e go sisetse go ba o sa boe gae e le boshego a botsisa gore o kae taba ye e le tshe batho ba bantsi taba ye e gaogantsi tshe batho ba bantsi pele re tlosana ka gare ga banna ba di-class ke kgopela gore re arabeng ye ke dumela gore re tla ba ithusa le batho ba bantsi balekane ba bantsi e tla ba ithusa dikamano tse dintsi ke molato gane ge wa gago a kare a bona o sa boe goba o sa bonagale ka nako ya beng a go emetse goba a tseba o fitlhe ka yona ka gae o sa fitlhe ge a botsisa e ba phoso na e ka ba molato e ka ba ntwa e ka ba makontlong a botsisa ntata kontlong goba e le ntata kontlong a botsisa makontlong gore o mo kae he gane o swaregile kae etse o no botsisa ntle le ntwa ga boleta bathong ka moya wa khutso a ke re wa tshwenyega ka wa gago gore o tlwaetse ya boa gae ka iri ya bosupa motlhomongwe le la botlhano boa ka iri ya seswai o elisitse o bile o bona e re iri ya lesome ana e ba molato ge molekane wa gago a go botsisa gore kgane o mo kae o sharp o sharp o gabotse o bolokegile e ba molato e kwa ebile o reng go bontsha gore motho o tshwenyega ka wena o bolokegile na a ke re o sharpe ke gore o bolokegile wa ka hei batho ba bangwe ba ijee ka mafatlha ya ya ya ke ngwana nna aowa lena bathoshi ba gana jale o mongwe o ba re le bona tsamaye o lelena a re tsamaye ke tsamaye ka baka la go nore o rile wa gagwe o mokae o bolokegile mo o leng gone na a be a romela wa gagwe molaetsa a bona ebile go fetile iritse pedi a sa boe gae a se gona ande stride ke gore o tseba a boa ka nako e empa se a boo ebile e rie lesome 086-0002-452 ke kgopela gore ke re boledišeng gona fao ke tlo tšea megala ke tšea megala gona moo
1: ebalenna go tobele fam e tla o epsene le mankoko baby o e balenna mošupologo go fitlha la botlhano e ria lesomepedi mosagare go fitlhela ka ina

0: o shata wa tsibo le boithabisho
1: ya go bona manene wa ga mshate ao a mo shate wa wipsina nka gona wa ithabisha ka ona wa tsa le ona go thabisha ka mmino le tsedimosho le tsebo a go tlatsa ka tsona ka moka 086-0002452 metsotso ke metlhano ebile ke nore ke tshela re tshwela e reng ya bone nna ke phoso ke molato lena re thusaneng tabeng e lena batho ba dilo di a senyega dilo di a phusoga thobela ka mshate
2: hey
1: Jeff
2: hey warren fela
1: go lukile monna class wena
2: ai no I na ke na complain ke na botata
1: nna taba ya ka gore o ka se gone o fitla go sa ka gore e metse o begetlang e di koma dialogue
2: na ke metse ke tla ke be ke le le gore maybe e tla botla ba tsa o begetlang
1: ei ah tsha ona taba Jeff
2: ah tsha tile le ngwa
1: o mong
2: ya net re tla ba ka moka mm plus car ke a bona re

0: tsela fa mo iphela phela ka mo tsamuka ka modleng ka mo nebo ka mo
1: motho mo ngere tlala mafelelo
0: awu no no skala mafelelo
1: ei a go neta ba re tsene tabeng chef
0: Darao ke go maore na o ile di tafuleng nna nna wa ka nna a se botata
1: a ina molato feel
0: ga ina molato mebu especially mebu o tlile o specifica ka koloi wa le a o bo ya putse re no le fa se le mga maoto maybe le ka re motho a bua ga motho ba motse tsho koloi motho ba mo go ba di di
1: wa e bona taba ke
0: or maybe motho ke le go tsa koloi
1: aga
0: eh wa e bona re ke ke ding tshilo di ga ri ya
1: jalo gore batho ba bang ba itse ka mafatla jwale
0: a wa tsara batho ke ke ka bentse ba ba ba na le di khupinyana ko morao ka e ka ba ba tla bentse le ba ba ba phishana ka botse motho wa o checka tsantsa thabo la wa motho ka o wa khatala gore a nya ke selega nna
1: jalo mongwe ge ba mohlole jwale wa tsa o itse ka mafatla o itse la go dimo all right ka be gona le jangage le gale gale
0: a tla tla bana tsa o re tla ile di khoreng tsa gagwe wa le ba ya bona ei a ufela pelo gore ne yae wa ya santse ba mphoka mfonele ke leke ntse ka mara ga o tsamaye le tselatsela je right ba go checka wa le wena wa ke ke atla no 10 minutes ore a wa hara wa ba tlhalosetsa gore o tla mo kae mara wa atla
1: okay ke go
0: kwela wa bona o tshomo
1: ke go kwela mona class ke a bona taba ke a ikwa ya gago taba
0: ya wa le ke tekeng a botse ka motleng ga o
1: rawa re tla ipsina reg
0: ke tla roman fetse ga o bere ga la ona motleng ga o bere ga motleng fetse o rutla ba lona ke ke tla romela a tlang kemele la ga tla go dumedisa o tsala tsela
1: ke mang yena motho na pompo tsena
0: ke nne ke mari tsalo
1: all right
0: ke go a bona
1: go okay ke ba ga difuke ke a le bo
0: ke ba difuke mo mstebo mo
1: o tja ka mstebo
0: o tja ka mstebo ga motla se ka mo mana
1: o ne pompo tsa tle di tlo ka mstebo ga di tlo di rile masaka
0: ke da moja outcome
1: ke go leboga chef ka mshate o sele
2: tobela seskebi
1: dumene samma
2: le ga seskebi
1: go lukile go reng
2: alright seskebi u bulale Allen Mabutsa ke le ka mokatlewa
1: dumela Allen
2: a seskebi nna ke bone poso le ya tela tsebo
1: le re taba ya ena molato
2: ah wa seskebi
1: now ke go bona re le ska no bulela jole ka gore le moyeng a kere re gape ba bangi ya tsara re go khabisa di
2: yo go mpra seske
1: aw le no ya le tse
2: aw seske
1: all right ke o kwile a ke go go se se le mo ma go tsonga re o mo kwela ke re megetse ba o dira jwala
2: i want to vote lo tlhokomelana seske ke ka nnete ka re lo rena go tlo thusa go tsholo kgolo le bathate ba motho a o funela ntena o ntsha o le go tsing la bona
1: e bontsha botho na go tlhokomelana ka nnete
2: eh ga nne tsi skv
1: ke go kwela Allen
2: ka ke skv
1: o sele go sagaletse ka mushake ai lo se
2: o tshobo
1: e yabo
2: hello ah wa nna ga ke bole molato ga nyanga ga nyane
1: ah maro le a re sha mara wa na ba tsa ke a sona bo ntata go ntlongwe ile na ina re tsi ba ile lena le mathata today le re ha wa ina molato taba yeo
2: ke re la ga nyanga ga ke bole molato ka hore o rile wa molato
1: a ina phosho feela
2: le ga nyane wa le ntukelo mo na le ditlo tse di tsi ha o tshe kure ha o tshe le motho
1: a ina mola tota
2: o ba mutsha na go ngole mo male a less yena a ina di khola na khola na ore le se di le matai a pele se le matai so sku
1: ge go sna matai sa fedile ene motho a le di khoneng e o tlo be fela
2: o
1: tlo bona o dira molato gore gane ke yena ngwana o mo kitimishang o motlhola
2: o la le ra do khola tsokolo mo tshore nte bita na o moka
1: yo na Ronaldo tokelo
2: o la le tsokolo di kitse
1: ke koile taba ye
2: o bo le James Khudo ka mo Mamelodi
1: James ke mantho ma letsa namo
2: awwa
1: asima thoma ne
2: a ga sima thoma re ke
1: mara o ka re le tsena kwana ke a leboga ka mo mamse ba ga khutso
2: thank you
1: so much ka mushate wa mafelela ke re le ke tsheba bane ha bo ma kontlong ka nte go iregang or ke bontata kontlomba kore WhatsApp ke makatsa ke motabenye a ke re tabe ke se ke makontlo ene bo makontlo ba tsaba re ke bona ga ntshi ba fetolwang ka mogho WhatsApp keng gore bo itshole gore eish mara be ke sa motshitang je fo bontshitse gore e matsa re phela ka re ga le fast le lengwe ne re ya kwa dipego tsa go tshosa he motho tshetse go loyi he go ba dikotsi whatsa go no amega ka re ga dilwana lwana o letse tsa wa gago o kwishisha gore o nyaka go mohlola gore o sa le sharp mo aleng o sa le safe o sa bolokegile ke are gane ke nna ngwana e kwa ke ka mogwa go ara bang o mmotsisa ka lerato lela wa itse ba tlhokomelo yela ya motho wa gago are gane ke nna ngwana na gore eng ontlo etse go a se go tloetse go fitla ga e ka mora e reale some and e shitse teile e reale some o a tshwenyega o thomile o dula ra wa e sale 80 sale nako o sale majiteng ya re iri ya senyano ratch o sa bona bona dilo ba sa tshwara tshwere dilo ba sa tshwara tshwere tsa go tonya iri ya le so a se go tloetse o ra bua iri ke hlole lena nakwane a go fetole ka mogwa go fetolang mohlomo e bile abe a go ish o a go abe a go dropelele phone a kire yana jalo bi fetch a kire na o itshere ka mafahla tsal rena gane ke molato na ke magatsa go re bontle ta kontlo ba batsenang ba re a uwa a ina molato e bile ba rona le tokelo Jeff ara o na le tokelo kwa gago ke ba raretse le madaisa a tshwaleng ba rena ke yona ka nnete bontle ta kontlo le ra gore ba ba fetolang jwale e ra gore mpotseng fela gore ba ba fetolang ka mogwane ba ba fetolang o tse ba rkeng ka mafahla go ba go tlhagileng ke ba mohutsa ma aha
3: RKV
1: hello abeloch
3: le kae ma
1: ra bona le kae
3: ra bona ke mmale tsolo ka momma metla
1: yo yo makarapa dumela
3: long ago
1: yo awa le makarapa
3: awas ke di mara rena le lena rena ba re tshele di re itse na watse ba
1: ke mara ke a tseba ke re maltswa ke itse ba bo tsetsa ba yeo
3: ai la ke ba le ba ba nna ba batana ba bolela nnete ke tshone le gore I must check my one gore ba o mo kae mara ke le gore ba thaithai a gona motho ona wa o kwatela mara just to say le mo kae ke bona e le lape ke bona dipula dina
1: ke tsoko tse dipeng ke poke e mokae go ba ke kwa o kwele sese motho mo bile o kole mo ditabeng ba re go kae kae go bile le kotse
3: la tseba gore dilo di diragala tse di kankang ona mo lefatsheng
1: ka nnete
3: ele o do checka botho ka phoso e mokae mara ka baka la gore dilo tsena motho a tseba mosepele ya gage a napare a ke gwana o se santse o tshwana bana ba gona ka moboko ba tšhele
1: malesalo e tse bona ba go itsaya ka mafatla jalo e ba ile ba mo hutamang ba go tseba gore bona ba na le dikgona
3: ke nagana gore ke bana ba maoto a lebeletseng kgakalanyana
1: ya
3: lee ke nonagana bja le gore na o kwatsa ke ga eng ge o sa iketlile le bagale ba re a re a na mo
1: Mwana msa tsarilo mo emanyana ke
3: a tsena my love ke a tsena my love don't worry le nna ke go mpiatela la tsanya na ke ra wa o gona mara yele o bonno ka re o bolela bene wona o ra go buya ka hae o di le tsa se male
1: a khana
3: Ei,
1: ah, e tsoka botsa o tsebisa le bo. Ma le tsalo. Re le bogetse o mo te wa mafele di last. Sure, what di last? All right, di last little thing. Okay. Come shade.
4: Ma ke
1: Arlo Cheng.
4: Papa ma twin.
1: Eh bana, papa ma twin.
4: Ke khane ya gara.
1: Eh bana, ya nana ba altabela.
4: Mara re dira re ile tse
1: re le bagatse be ye o ke le bogang go fetelotse ka moka
4: mane ke di a se phoso mara e ona le mamatha e taba phoso ene lona a re ithoma if o sna le thabo ba do fetola ka mogogo
1: o gabotse ke kana go ngwe ke go sna le thabo
4: mara o go fetola e gurudi ba thabile awwa ke maikarabelo a gore o ntsheke gore ke mo kae ore ke mo check-e gore o mo kae
1: ke maikarabelo a lena ka moka gore le tlholane le check-ane
4: ya ke re thabile mara e re sa thaba ka mo ka mo ka montong
1: eh
4: ma tswa re ke o ta e kwa phetolo ya ona
1: ha ke no go checka ke re wa ka mara le ge re sa kwane ga botse ke ke a tshwenyega ka wena
4: a se nna ngwana o ntse ka ja ke bona se go bona ke ga bana ke ba wui itse nna ke le phone ke ta o phone la wa e kwa re phetolo ya ona re
1: papa matshintsi na gana gore ke moka ga o boya go ba jwang ka gae gape
4: a ona le thaba
1: ah wa jwa lena
4: e ke fita ke tsena metsing ke a ja ja robala ona le thaba ka montsi
1: le go boledishana go ka sesa
4: a ona le thaba mani KV mara e bona le thaba a wa le ke tsena go gedi ba ba ba ba go pana ja ba tsia beke la skaptina
1: ba tsar keng le re fetolo tshe bonta ta kontlo
4: nna ke le mo yo ke re ra pedise
1: a wa tsar keng ma what's that marato a pshetla ke le fela ino mpoti
4: mara o taloka tsatsi le le
1: awa a re ra pedishe nka go bolela papa mo tshe ke go tshabela thank you
5: to bele feme ke tika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
6: The time for the healing of the wounds has come.
5: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba pila go ka bogolofadi. Le potle ba ba imelwa go modela go tsheboima tsa ikonomi.

0: ile ga ba go pola tata Thobela FM mo shete wa tsamo le bo ithabisho
1: re a leboga re bone premier ka gare ga beke ye re tswang go yona ge mmušo wa province ya rena o bo o leka mola Mopani district a kere be ile service delivery week ka go tswa ka mola Waterberg ba ile ka mo ba rekeng Mopani ka Phalaborwa re bone ba fana ka ntlo ya ma ole a bile go le bana ba mafatlha maloba kwa ka mola Mankweng hospital bana ba le ile gore nga kerna wile aba hlogantsha ba go tla ba tlhakane ka ditlhogo ya re le boga o be a bo a rantsha maikutlo ga gare o be a dimela re tabe dire ka Mandela Day empa ke dimela gore e sa le yona premier re ka re ga Mandela month ya ke gona go dira ka goloka e go tlogela seka re a ile bogata ba yeo ka gare ga mshante whatsapp le boithabiso ke seo re se boneng se direga nna le wena re napile re fetela pele a re feteleng pele banna ba di-class dumelang le gona le gabotse thank god is friday re tla go lena ka yona tsela yona ye go 086 000 2452 ye e sa ntshwarang gabotse fela ke taba ya gore moroko a be re lebeletse gore bona o sa itsile pele o sa emetse aforika empa go fitlhe mo lefitlheng gona le šomile francela a se ore ke e ratisa gabotse nne a se e le dire gabotse try again

0: banna ba ka Oakmore Taxi Association ba re bonang ye ke ya lena ye go sha ye ba re ke le fe yona Saint Tiana re le boga ke gona ge ya be ya tsentse mo route banna ba di class
1: ba tlanga ka go mo FM ke tsala pele ke le dumedisha ka le bitso le matla la Jesu Christ wa Nazareth le sa dumedisha ke mo route maila o jwa kerekeng ya Pheben Galos e le go Good Shepherd ga makanye re ya go tswela pele ka ra kgwedi ya Mandela re bolala bogolo bja Modimo re boledišana ka go phagama ga gage re boledišana ka go loka ga Jehova a magotla re se ke ra lebala gore ke ena re tlhodileng ke ka lebaka le re bolela ka lentšu le go seng pele re ya mešomong le dikolong le mabakeng a go re ama re thoma ka morwena e re le wena o ka thoma ka morwena lapeng lao mothelotso wa Thobela FM se ke wa no tswa o tswele Modimo se ke wa mo tlogela se ke wa no tswa kgopela Modimo a go etse pele se ke wa mo etsa pele re la go bala lentšu la Modimo bukong ya ba Filipi Philippians chapter 4 verse 8 Paulo o re ga a bolela le ba Filipi a feleletša mmolelo wa gae wa go leelana le ba Filipi o re nna ke no fetša ka gore menagano ya lena ga e be e mebotse o re le nagane tše e lego tša nnetse le nagane tše e lego tša go loka le nagane tše e le gore di a kgatliša le nagane tše di ka go ratega ebe tsona tse re nagana re nagane tse di botse e sa le ka masa motheletso wa Thobela FM tsena ka re ga le tšatši leng kodi o nagana tse di botse ke kgale o sa fetse go nagana go na le lo tse dingwe go di nagana ga o di fitlhelele ebile ga di fele ka re ga kgopolo gago ka baka la gore ga se tse di botse mara o re Paulo ga bola le ba Filipi o re ga laelana le bona gore bana bešo ke fetsa ka gore menaganong ya lena lokang re di lokišeng menagano ya rena e sa le go seng re beakanye dikgopolo di be ka tsela ya tshwanelo re nnagane tše di botse re nnagane tša go ratega re nnagane tša go kgatliša re nnagane tša go loka ka ona monaganoo lelapa la gago o le nnaganele ka tše di botse o le nnaganele ka tša nnete o le nnaganele ka tša go kgatliša o le nnaganele ka tše di ratega ka ona monaganoo le bolekano wa gago monagane ka tše di botse monagane ka tša nnete monagane ka tša go loka monagane ka tše di kgatlišang monagane ka tše di ratega ke ra re ka ona monaganoo motheletso wa Thobela FM le bana ba gago ba nnagane ka tše di botse ba nnagane ka tša nnete ba nnagane ka tša go loka ba nnagane ka tša go kgatliša ba nnagane ka tše di rategago ka ona monaganoo le mošomong wa gago nagana tše di botse nagana tša nnete nagana tša go loka nagana tša go kgatliša nagana tše di rategang dilong ka moka menaganong ya rena a re šatogeng e re Modimo ka re thuša o re Paulo ga elelana le ba Filipi o re ke fetša ka gore le nnagane tša go loka nke le re naganeng batheletši ba Thobela FM tše di lokileng re nnagane tše di botse re nnagane tša go kgatliša re nnagane tše di rategang re nnagane ka tšona nke re tsweng ka re ga di-stress le di-depression re tlo nnagana tše di botse e no re ga o lebelela motho o mo nnagane ka tše di botse o mo nnagane ka tša go loka o mo nnagane ee ke ra moetapelo gago nke o re ga o mo lebelela o mo nnagane ka tše di botse o mo nnagane ka tša go kgatliša o mo nnagane ka tše di rategang ke ra re nagana ka tše di botse kerekeng ya gago tše di botse mošomong wa gago tše di botse maemong a gago tše di botse bophelong ba gago tše di botse monaganong ke mo go nago le bothata gona ge re thoma go nagana tše dimpe re a thatafalelwa ge le bona re thatafalelwa re nagana tše dimpe o nagana bobe ka ngwaneno o nagana bobe ka mošomommogo o nagana bobe ka molekanao o nagana bobe ei bophelong ba gago o nagana bobe bobe bjeo bo tlo go diegiša Paulo o re ke a le kgopela bana bešo ke fetša ka gore menagano ya lena ga e loke menagano ya lena ga e kgatliše menagano ya lena ga e be e mebotse menagano ya lena ga e be le bophelo menagano ya lena ga e be le lerato ka gare re a leboga Jehova magotang re thuše re nagane ga botse re thuše re naganelane ga botse re thuše re fetoge dikgopolong re thuše re ntshafale menaganong re thuše e sa le ka masa re tsene ka re ga bosebo re nagana ga botse ditseleng tša rena re nagane ga botse mo re gatang re nagane ga botse ge re otlela re nagana ga botse dilo tse re di dang re nagana ga botse mošomo o re o šomang re o naganela ga botse dilo ka moka diba ha botse diba modagano o mo botse shogofatsa Afrika ka bophara ka go isha ka go gola ka le bitso le le mata la Jesu Kristo wa Nazareth re leboga ha reng amen
0: amen and amen re shogofetse mo rutse re leboga re sana le lena ka gare ga mafelo beke ye go tswa go tsheletse mo rutse le sude go tswa nna ta wa re ga mashego ke shutela mamdluli ke mashilo mdluli o rufadita ba tsa mathomo tsa meso ka morega fao tlhopa sa tlokoletsa la sisile se ba lishane le bomogadi ka moka ga bona ba itile ke mdluli pele ke ya leboga ba tsheletse ba thoba FM tsebe yeo re ya leboga ba thoba ba botse a re eng ditabeng phadimelang ke tsohle lipsi neng ka manano le ka ga mafelo a beke ye shalom shalom shalom.

0: Matcha SABC ye o ikeme ho isa tshego le tlhakong.
1: Ke leboga le join le iga arlocheng magareng a tshodi ka letelwang ireng ya boshupa go thobela FM ke tsa gore mogatlo o se tshaba public interest as South Africa o re o dumela gore ba commissioner Robert Chawa ma podisa wa mo tshwere lieutenant general Puleng Dimpane o na le se wa sone tshwere go se araba malebana le tshelete le filo company ya Medicare 24 Tshwane district pele ga kontraka yona le lekala la ditlo tsa ma podisa la Africa borwa e ka fedishwa. Go letetse gore komišene ya dinyakišišo ya Madlanga e itheletše dikgopelo go tswa go ditlhatse tseo di bitswa go witness and witness on tša gore dikarolo tša botlhatse bja tsona di theletšwe ka sephiring. Tona ya peleng ya dikgwebo tša mmušo Dr. Malusi Gigaba o ya go tswelela pele ga kgorotshekwe godimo ya Johannesburg mesong ya lekgono ditaba ka botlano ke tša iri ya bošupa go thobela FM sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: A ke leboga Mam Dluli motheletsi wa thobela FM ke go tamisa gape e le ge re lebeletse tsona di papadi tsa sibena sa lefase tsa FIFA mo ile gore e bile ke sa re ga wena kere dula gona fa go SABC e ka mo ile gore re go fa di papadi tsa sibena sa lefase 2026 all of us all in re ka fela SABC ke mogashi wa simusho wa di papadi tsa sibena sa lefase tsa FIFA re bone fa le di atloga ba di tlogile mabane le gatolela la di quarter final mo ile gore Kylian Mbappe o matlafaditse setlhopha sa gabo ge setlhopha sa France se fenya le go ntsha setlhopha sa Morocco mo dipapading tsa FIFA World Cup. France fitlhela se ka magaola gang ka go fenya Morocco ka dino tse pedi go le fela. Mbappe o nwishitse gape ebile o neele ditsena Osman Dembele yo le go le ena netefatsa gore o nwisha a mogako re lebeletse fa re a nošanno ya bobedi ya setlhopha mo e leng gore yena Kylian o ba le dino tse seswai go kitimisa sefoka sa moraloki wa dino tse dintsi re beletse fa le gore legatong la tša mafelelo tse nna ke last four ba tla kopana le setlhopha sa Spain goba setlhopha sa Belgium tše e leng gore bobedi di a raloka bošegong bjo bja lekgono a ka iri ya bosenyane bošego tlabe di thoma ka le lengwe re beletse modulasetulo wa bomalokwane wa FIFA e le go yena Colina yo e leng gore o phaela thoko ka bogale ditatofatso tsa gore ba jabetsa morago ga gore dipoelo re lebeletse setlhopha sa Argentina ge ba fentse setlhopha sa Egepeta ka dino tse tharo go tse pedi motlhatlhi wa setlhopha sa Egepeta e le go yena Hassan Hassan ke e leng gore o sotse balaola papadi ka dipheto tsa bona go akaretsa le gore VAR e ganne nno ya bona bjale Colina ore tja mohuta o tja gore ba ka jabetsa go ba ka jela ba bangwe tafoleng ke se ile gore se ka setoge sibile gona tje dingwe fa le re lebeletse go tja papadi ya rugby Lokas Thapa sa Africa Borwa Springbok ile go ena Eben Elizabeth o lokollotswe setlhopheng sa dipapadi tjela tja Nations Championship ka lebaka la gobalo Eben o na le mengwaga e masemetharo nne ko mongwe wa raluki ba dipapadi tje dintsi mo setlhopheng sa naga o na le dipapadi tje le kholoma some nne tja diteko ga senke a raloke gatlhano le setlhopha sa England ebile a ka saraloke go sasa gatlhelong le Scotland le ge batlo raloka le setlhopha sa Wales a ka saraloke setlhopha sa dingaka ba otlollotse nako ya gago ya kalafo gore a kgone go khutsa ka lekhutso la gore motlho mongwe ge setlhopha se tlo raloka le the All Blacks o tlabe a le maemong a papadi o ralokile dipapadi tse tharo fela mo ngwageng o ka lebaka la kgobalo le go fegiwa mme le re tabona gore na tata a ba bianka o le lengwe re lebeletse go tsa papadi ya tennis a Carolina Muchova o fitlheletse magaolagang a Wimbledon la mathomo morago ga go fenya Coco Gauff le gatong la se ka magaolagang a ka 6-2, 1-6, 7-6 ebile ke lekgala bobedi a fitlhelela magaolagang a Grand Slam o ka mo gopola ka ngwaga wa 2023 o tsere maemo a bobedi go French Open ebile ga se la mathomo a fetela le gatong la bobedi la diphadišano tsa Wimbledon e fela gore o fitlhelela magaolagang o ikwa bosukudukudu ebile o lebeletse gore a ka tla a gwetsa phenyo ga e ya o raloka go legato la magaolagang motshetso thobela FM tse ke tsona tse e le gore be ke go tshwaretse tsona mo iring ye sekwa ba shuta ka seripagare go tswa go iri ya bosupa ke tla boa gape
3: nko emengyana
2: yes ngwana
3: le re go diegile mabane le re boroko ba bodile
2: ai wetsa king
3: awa ke a botsiša keno
2: moroko
3: le kwa botlhoko
4: e ka mogwa ya ra ba ka gore ke a kwa gore
3: a ka re o ka ra ipsini
4: ka sa ipsini o
3: wa belaela
4: be a be ile ka pele
2: ke be ke le beletse re Morocco e tlatsola pele ya emela continent go ya dipapa dintse tsa sebena sa lefatshe
4: ke lo wena o kwa bose
3: e o le jwa a a se ba re ke kwa bose ke gona le ntjong o ntshegishang go ka go pula ga botse ke nno mongwe batho ba ile gore nge ba re Morocco e ka ya pele ebe ke e bone gore ka fitla mae monga leng go yona
4: kuruka rena di papari di ku kere kuruka rena le di papari tsa go tswa ka kwa ntle ka kwa tsa go raloka ga botse
2: ke botse ke metse ke nya ka kwa re botse botse o gatlile
4: o gatlile ke
3: let's ngali nje so you be going gatlile gore o go pelora Morocco e lwela kudu gore ska ba Africa
4: ke tsini gore
3: ba matile a se ke thomi bile e lwela ella ra gore ska ba Africa e be ka kwa bola Spain e boenge beno ma ba ne ke betha go gore batho ba ba korileng bana le midu ya go jwaka Africa ka mokana bona
2: a yeah
3: bona
2: pele ba tsai bile
3: Mbappe Mbappe o jwaka
4: ke botse botse Eh, ai re go mo tsebotse ba rutwa ka mo Africa papa.
3: O tswa ka mo Africa Mbappe. Mbappe Mbappe go pula ga botse gore papa ga gae o tswa Cameroon e bile ke le coach. Ya papa di ya nthogana ka mowe. Mama ga gae mola a tswa Algeria. Tembele re tswa ga
4: botse. Botse ke le France ke bontsi
3: nyana. Re tswa ga botse gore
2: bontsi
3: ba na. Bontsi ba bona. Tembele bo papa ga bana le bo Senegal. Aga.
2: Le ga ye mi fale ka botle ka botelele ba gagwe le mmala wa gagwe le uno mona se bopeo gore awa o ke media Africa
4: re aba le bogisha ba France ba ba file sampoko man ga gona le ka botle
3: gore ke interesting ba ba re ke ke lebele se ke ba re wa sadilo dilo di ka mogomong o gana go ba mo Africa o papatla ke bona ba Africa ka le ga lo raba aba ralokele Africa ka nako e upia ba tla ba o bontsha gore madi le media Africa e di
2: ya
3: Rela ba se jisto.
5: Tobele FM ke tika tata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
6: The time for the healing of the wounds has come.
5: Tobele FM iri. Direla ba go tloka. Direla ba ba phela go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi. Tlhokile Tobele FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata Tobele FM mošeta wa tsebo le boithabišo
7: Dumi ke re Sofia o ntshekete di underwear
8: enge ebile nke ya ba le wena ka mokgwano
7: nna a se nke ya ba le wena ke apere engwe ya tsona
8: Kana mo tshimo sogeni
7: sa ke ka go botsena wana me bra jo mfedi bona ona gana gore ne Sofia ile gore ne o ditangola le nna me bra lo wana jo mfedi o nyo go tsena ne da
8: tumi re go botsa taba engwe ka
7: yi oh wa mana
8: re go botsa
7: mara bro code me bra
8: e bana
7: wa mana yo la Sofia a se mo sadi wa o
9: se ke tsa love sa dule tsa ba hlako gifts ne ka tsona ka kotara pele ga ira se sai kora to 8 bo se go bia love tlhano le
5: Malimi a o fapana fapana Sechaba le na yeti Toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Tobele FM e kitika go di ya tata madiba Tobele FM

0: DJ Haciendo Venta aquí, güey. Wa tsama ke tshaba o buchiwa ba tshile tshipa tshubela e fa morilo wa makatsa ba o botsa o rudileng o dagiwa re tlogele e upia go shaye ke beng dagiwa ke le bitso la go sha pele ga mo ga no tsega
1: ro se tsama go botsa go le
0: ska e bitswa ya ba re wa tsama batho ba makala ra wa be ke be sa ipone na asenna e upia wa go ba ra wa tsiba re bo dira wa tsiba
1: ke midi go mo likwa
0: gona le ntongwe di egetse ye le goreng ke mathlabisa diphong re lebeletse ka mogwe le goreng re nyaka le bitso la Afrika borwana ga ntse ka moka le bona la ge le lebotse ka gona benong re kwile gore molaodi wa maloba wa South African Air Force ele go yena Brigadier General Portia Amnyamba o tshwerwe ka kwa go la United States of America morao ga gore yena ID o kare o shumela dilo cha tshireletso security clearance mo ile goreng ba re le ba mojisha ba monyako la ba khumana o lore lo cha di bulelang a setshona beno ba mmulathela kholegong e di khoditsetsela
1: yole anyamba o ke kwele ba bang ba re na sefane se sa anyamba ana ke sa sa go ke sa Afrika Borwa yole ba banganyisha na ona mola u dikwano tsa le yabo ba o mong a ta tlhalo sa re
0: ya ke le bakala gore o nyetse mona wa ka kwa Kenya
1: aha
0: ke ka fa sefane se ba thoba ntse ba botsitse ka sona gore a wa se sa ka mono gae le na le bonnete ba gore ke mo Afrika motho e bana gana gore ma America ba ka ba dirile phosho ba nong ke le bakala gore o nyetse mona ga go ile gore nke a scientist wa researcher wa ile gore ngwe humanika kwa university ya ka Nairobi ele go yena Asaf Anyambo ke yena monna wa gagwe bano ka false fane sa gagwe se kwa gala o ka ra se motho ka mo eupia ele motho wa go tswa gona ka mono Afrika Borwa iri ke ya bo shupa go dimo ga tlhogo e re go gore na tsela fa se di fetse go le ga di tlakae mo shate

0: ya Africa ke thabishwe ke ka mogola le gore le joe o tlogile o itswele tsa ka gona o lebeletse midu ya baraluki ba ba nushitse go mo stripeng sana ga ya France ifela le gona fa o go lebeletse re lebele le gore na ditlopeng tsa bona club level baraluka mo kae bele putsho ya ka ke gore na club level ina le huetso ye ka kang ya go tsweletsa baraluki ba maemo a godimo go ba bogone talente ya maemo a godimo mo dipapading tsa sebena sa lefase ka kakaretso moraluko mongwe le mongwe yo mongwe yo le gore ka ba mtlhomongwe o bone a tloga a gwatha maikutlo a gago ka talente ya gagwe romela kgatiso ya lentsu o re tsweletse sa mokhutlha o gore na ke club level e kgatha tema ye ka kang go huetsa papadi ya sebapadi go raloka papadi ya maemo a godimo mo dipapading tsa sebena sa lefase romela kgatiso ya lentsu go 0863028 8050 ka seripagare go tswa go ile la bosupa ke tlo raloka maikutlo ao a gago ke a leboga
1: Oui, tu m'as dit papa dire au tour FM, les filles qui s'y jamais l'état.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga le Joy le Iga a re lotšheng magareng a tšeo di ka letselwang go ireng ya seswang go Thobela FM ke tša gore go letetswe gore tlhogo ya kantoro ya merero bašomi yeo e fegilwego ya masepala ekurulene Linda Xaxeka le molaodi wa peleng wa masepala Imogen Mashazi ka masepaleng wa ekurulene ba dire kgopelo ya beila ka kgoronseko ya masetrata wa Jameson le Hono. Tona ya peleng ya dikgwebo tša mmušo Dr Malusi Gigaba o ya go tšwelela pele ga kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg mesong ya Lehono. President Cyril Ramaphosa o ka France ketelong ya semmušo ya matšatši a mararo ye o šetšanego le thuto se diplomati le go maatlafatša setswalle magareng ga dinaga tše pedi. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go Thobela FM. Sejaoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Boitšhimogedi papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Ke a leboga Mamdluli motheletši wa Thobela FM ke go tamiše re lebelele fale gore mohlatlhi wa setlhopha sa Afrika Borwa sa rugby Springbok e le go wena Rwasi Erasmus o dira record e ntshwa ya go tlhatlha setlhopha papading tše dintšhi. Erasmus o roba record ya Jake White ya dipapadi tše 54 go tlhatlha dipapading tše 55 papading tša diteko setlhopheng sa Springbok e sa le go tlogageng wa 2018 le go thopa dibjana tše pedi tša sebena sa lefase Web Ellis. Gabjalo re lebeletše gore Afrika Borwa e piwa lefaseng ka moka ka papadi ya rugby. Mopresidente wa South African Rugby Union ke SARU e le wena Mark Alexandra o re dithoto di tloga di swanetse monna yo mona ka le lengwe CEO le yena tlole a ntšha sa mafatlheng a gagwe a re Erasmus ke motlhatlhi wa maemo a godimo yo lo gore o etile setlhopha se sa Afrika Borwa sa rugby. Ka le lengwe moralo ka pele wa maloba wa Bafana Bafana e le go yena Harai Parwa Marumo ke lo gore o reta re lebohile Mofokeng o re ke sebapadi sa maemo a godimo. Mofokeng ke le gore o etile pele setlhopha se sa Orlando Pirates go thopa sefoka sa leaki go mengwaga e 14 ye fetilego. Marumo o bapetša yo Mofokeng le Lionel Messi. Sekwa lebala gore naletšana ye ke le gore re tloba re mo lebeletše mola setlhopheng sela sa RUS sa ka kua Belgium. Ka le lengwe re lebeletše go tša papadi ya golf mo e le gore Rory McIlroy o thomile ka bogale dipapading tša Scottish Open o dirile 5 under 65 morago ga letšatši la mathomo ka kua the Renaissance Club. Naletšana ye ya Northern Irish o raloka papadi ya gagwe e kgolo ya boraro morago ga go thopa Masters ka kgwedi ya April. O bonagala a tloga a ikemišeditše ebile a nyorile e fela yena o boletše e le ga ntšha sa maikutlong a gagwe a re go se raloke dipapading tše mmalwa mo ngwageng woo seo se ka se name sa a maphenkgišano ya gagwe. Re sa le go tša papadi ya golf re lebeletše gape naletšana e le go wena Charlie Hall yo e le gore o tšea maemo a boraro morago ga letšatši la mathomo la Event Championship. Naletšana ya mengwaga e 30 o tswaletše ka 2 birdies le lenong go fetša ka 5 under 66 a 3 shot morago ga Aki Aiwa wa go tšwa ka kua Japane. Re lebelele fale motheletše dikgatišo tša lentšu la gago tše e le gore o di rometše fale. Re lebeletše ntlha ya gore na e ka ba o lebeletše dipapadi tše tša sebena sa lefase tše e le gore di a raloka o tloga mela tša thoma go ba raloki ba e le gore ba tswelela ka magetla. E ka ba taba ya gore ba raloka mo kae e na le huetšo e ntšhi o ba e kgolo mo dipapading na. Re lebeletše gape le mogolo gore baraluki ba ba lwelago sefoka sa moraluki wa onosha dinotse dintšhi go lebeletše ke baraluki ba ile gore ba raloka Europe Top League go tswelela ka magetla mo diphadišanong. Tla reko le gore na wena o reng
3: balakata ka mosetsatsi wa le boithabiso I was very the joy le kgoši sesadi nna ke re France player France Mbappe o dieta pele ausi wa ka ke bona o ka re ke yena le gore o tla thopa o ba fetiša ka dino tse dintšhi dango
2: ra leboga
4: thobela se se sija se se sija go bula nete club level e kgatha tema go lokudu mo di papadi gore be papadi sha maemo a odimo ka bagala gore tlapa e ya le gore na tlapa e ra go le ke jwang se sisisa tlapa o ile ya maemo a odimo le di nya kwa le di tlabakelwa tshe di shumishwa mongwe ke tsha maemo a odimo le ba tlhatlhone e ba ba maemo a odimo so ke tsona di tshwere tsha di papadi tsha maemo a odimo ke Allen Mabotja ke le ka mo ka tlo ntlo section ga e mletse ga mo tsha di thabeng ga o se le bo pene poe le kolwane ke re mo sha ke
2: le boga Allen
5: Khotsong ka gashong se se sija nna o ya ka nna mono waka
2: ya
5: ke bona Kylian Mbappe ile na maraluki o mo kaone kaone e bile a tlo tsiya se foka o filo ma tournament e le France ka se fitle le ka se tse cup mara Mbappe se foka sona o tlo skiria o ya ka maikutlo a ka le mono waka ke mmonang ka mogwara lo ka nka bona o ra lobile papa die golo Kylian Mbappe re bile karolo e golo golo mo setlhopeng sa France le bolla le fane le doba ka masabe sa majatladi
2: a ke a okwa France ifela ke ha ka ne ya go se o se bolelang gore na o tlo itse ya jwang ka bakala gore gone bele ke gona re sa ya le gatong la tshenne tsa mafelelo gape o dutse molala ka molala le Lionel Messi mo le gore ba le ka ntsha ka dino ke ndumela gore ya gore se foka sa Golden Boot se tlo thopa ke mang e sa bulegile e fela maikutlo ga go ke tloga ke a leboga mothetsa tshebela FM o gone mo di o mongwe mafelelo o wa mafelelo ba re gona tla re kwe
6: wana ngwana morapa maki a tamisha ke tamisha le ga go tsile motsi ya ba ga mathole ke re ke tlo fa motlhala ka Haaland ke fe motlhala le ka Apolis wa bona club level a club level ya shoma bana ba uwe ba itshupile gore le go di timing tsa bona ba tlo ga ba ralo ka gholengwe e botsi kudu ka matla nna ke molatedi wa Kaizer Chiefs upya ke latela go le ya maoto
2: ke rata bona fao
6: sa magap mathole go jwa ka mo gwareng ke le ka mothokoza ka mogau tuma sising ke re mo shatre
2: mo shatre
0: o ya tsile ber papa di go tshwana FM le fiki si jamoleta just a bitty bitty o di tla le miso le go tshisa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lukega mmileng tshwana FM
7: I hate to me, Riawa Mugela, who did television chat to the FM.
8: Tell me, go.
7: I got Leona with you.
8: Our honor with Sally Nagam Studio.
7: I got a little queen, I got a daughter, and Kelly House Lilina, and my fellow Abbey, Carta Verlana, come with Cookie, come away.
8: Never go home, and I go home.
7: Hey, Maro, Sancho, what do you plan? You don't do it, and don't we all the road?
8: Mona ke ke sa tlhomme re go nke be ke ya le nna mo.
7: A ona le ka botata di e bjwa mo sho.
8: Ke ne bo ha ta ke mo se pa ga mo ga sa re tla le meso. Le ba tshwere tsa nna tsone tsa me ke re tshwela. Ka mo tlo wa rena tota go mo tiba tsama mo senya le o no re tlo ne ka khudi. Ke re tsere ro tla ka ra khudi a rena tse mabona rena re khone o bona gala re tsatla gole. Ke tsene ga e tsofisa rena ka tega 40 ka mara tropa rena tega 40 mo la ke tsitse tsama ga botse re tsana le botsa ba robot rena tse ntse di bereke robot ga sa bereke re simisa le ka tsap sign ra ya mara tsana ka go sielana mile wa rena di 196 le mile wa rena ma kene re tsana re tsaka sign rena le di patana ga tse di ntse ke mile wa di traka ke re tsa aro tsene ka sedi re go ne tsara re bolokegile mile wa rena di 150 le mile wa rena ba re tsuko mo la ke tsitse ma ga botse tsene re ipile se re mo la re tsene practicer robot rena practicer a o bereke ke go tla re simisa ka tsap sign re tsena ka go siela la re tsena feta se freeway ke a go tla tla tsa di baka mina ba rena ba di 2537 ne mina rena pense mala se tsena ga botse mina ba rena ba di 2219 le ona mala se tsena ga botse mina ba rena re tsena go tla tsa tsa tsa ba di bua po re na le di traka tse di ntse ke re se a re tsena ka sedi le di patana tsa rena ke tse di ntse e tsena mala se tsena ga botse mina ba rena re tsena go tla tsa tsa le ba re tsatsi le ona mala se tsena ga botse mina ba rena re tsena 7 o tla bela foto le ba tsoko mola tsetike tsa magabotse mola sekeleng ya rena ya go ya mola a sa metale rena le patana ga tsetedi tsena re tshwana mola ke hampone tsa mosekeleng go boitsa moroko le dibe tsa fa tikere se a rotleng ka sedi go ne mola re go no bolokega mme ba rena re tsena ka tsa go tsena la rena ke go ne mola tsetike tsa magabotse ke ke tlhomela ka tsere tsena o tsere rena mme ba rena wa 3450 le mme ba rena ka mola bo pedisha tsentsa o le bile apel cross le mme ba rena wa 3190 ke mo mina rena ka mola ar dirisa bene o le bile masina bene no hala mala se tsena ga botse ke ne bo ga ar tlen re bolokela ka metlala ka metla ke le ke go tsama ka nna le
7: o ipsile ka mafelo a beke
8: ke ne ba le nne
7: mushadi
0: si tshi se ke kono kono go tsa le lemela letswele YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwedi ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwedi ka provinceng
9: a re kopaneng re lwantse dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena

0: Zulu Mob ke yona ba ile goreng ba re comfort me ke go she ile goreng wa e kwa go thobela FM a di tlalme so ke metlhano fela metsotso pele ga iri yela ya bo seswai re tla ba re tsena iri nya mafelelo yela neo iupia pujisho e tshwile gore ka nnete taba tsa marato go ka ditlhakantsha le moshomo dina le go se shomena mo ile goreng wena o rile go dula setulong se o leng go sona se segolo sa maemo a go dimo mo ile goreng mo laudi go ba na ile wa ipona ga kwa bona ka tsela e le gore batho ba thoma go nyaka maroto go wena ka lebaka la gore o le molaudi na ba thuile ba e patametsa go wena re bolela se ka lebaka la gore taba e boletseng ke mo premier wa Limpopo Dr. Popi Mabane e tletse batho ke ba e ba le maikutlo a go fapafapana re re nyoko go wena o mothiletse gore na le wena ile wa itemogela yona na wa itse ba taba e ba go botse ditaba tse ile gore ngore ya ne ba re di benten ditlatla di go leka motlhomo o le monna e tla ba basadi ba notla go wena jo ba thoma o botsa ka mogo ile goreng e wa tseba keng ba nyaka go thobolla maoto
1: ka ku ishe dijong ya papa
0: e tla re go gore na ba thile tshe ba setse ba ba rumetse ba reng
2: tshobela
0: perlo chiche e fase
2: ai ke santse ba le mabul holo ka mushomo yo na ile ya rdi ga la kwa morao kwa re be re bere ka le kholikeng ya rena e na le kamano le manager e ko sa dire selo re direla mebereko manager o le go tsama ya supervisor yela a ka tla ka bona go rawa kamano mushumo le kamano a di tsama elana ba ile be le tjaji le monate ka le rata
0: re go rata kudu
3: No, I think I want to be in a woman in the illegal and a chamarato, Limutoki, Shumahong, Lien. So, Totogina, Phil and Roko, Panel, Jona, Early Mumushumung, Kim Tola or Reny, Erelo, Lacadi, Diti, Itloca Aimo. I want to go to a motor as Carola, baby, like a bunch. So, I wish I'd seen the table, the high one on Massaji. Come on, you're a little bit younger.
4: Tobela ka mohae ka mo ke thabo a bolela a le bile mushumo se se le
0: jwe
1: we le jamogala do moro yela
0: le ska le jamogala ya mogala ke 0862402452
1: e re motho me yana morago yana ya
4: tobela ka mohae ka mo ke thabo a bolela a le bile mushumo se se le jwe what's your why let us forward don't mix business with pleasure
0: yeah
4: but what of plus
0: mero ku raor
4: na plus a dir na ga tswara na ke ngapi hawa ke tshaba lo rekela di khuliki lunch that's why hawa aleka di experience bo tsubu tsika ra o bona o mpola a ke
0: tsamela
4: bo jao tsadi kamano kamano mereko hawa a se jona le a tswe bona o ta berekisiwa o nngwe o ta jiwa o re o ta diwa
5: tamin ka mshate le thabola ka la misong nna go bolela nnete kamano tsa mushumo ke no ba ka sa kwane le jona ka lebaka la gore mafelelo e ngwa yo di ga ga botse nne ke ile ka ba gore go na le mongwe o ile ampia leitlho mare ke le ka feleletsa ke mmotsa ka rena tse tsa mogutse tsa marata wa mešomong di tlo mpalela ka re a re sa tlo bereka ga botse nne le mošomo o ka sa tswalela pele dilo tse dintšhi tse di ka direla gore mošomo o senapo se sa ba ga botse motlhoreloo ile go ba jwa mo mmerekong ka re a re sa tlo kgona go tsweletsa se re tla ba re sedia mo mošomong mo ke nna Frederick ra mapuputla ga fane go tswa ka moga molepo Maripateko extension 2 ga kgoši molepo mošate
0: mošate re itlogela gona mo ke a tseba gore tse dingwe di sa le gona di sa tsene re tlatla re diralo ka morago ga sejisto ga tlo re fatša dipapadi ka seripa gare go tswa go iriele ya boseswai gabjale ke nako ya mašhilo modlole tša lefa se di fetogile

0: ya go ke le gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM ditlalemiso motsoko la ro ralukileng o kwelena Dimi
1: be
0: o kwele motsoko wa mamotla
1: motho
0: DJ Bells
1: a ke ne go bolela maka a ka kwa ke tshaba
0: ro ire go pela lolwa go fe ona o tla ga ntlhalose ja ka mushupulo ke na le bonne tsa re wa tsa keng re tla tla re kwa gore ba o bone o dieng ba sa tsebo re e go o dronka keng o tlhaka tlhaka ntsha keng o nya ka o tshwere tselego ya go ya ga moloi
1: all right motho be ke sepela lena o re o le ko ithuta sisimane ba thelitse ngwa le ya di radio station tsa ga borena ke reng ko re thelitse motswa kwa re emanyana ke sa o ya di dikontsa mosomo bele
0: o bele o nyoko topatopo
1: o nyoko topatopo
2: ya ska ta chabela ke so go
1: ba le ke tabilo tlhoke ke ka mehlala ka mehla wa dire
0: a wa tsenye DJ Bells
1: DJ Bells.
0: Lolo o tla go lukisetsa mowe. Ba challenge ba o kwele motswako wa lekhono ntjudi ntjongwe.
1: Ah, halala. Halala ke fela pela go kwa. DJ Bells.
2: Re a lotsa.
1: Re rata mbisa go setsetse.
2: Ah, ona le ka.
1: Re rata mbisa le joy.
0: O tsogile?
1: Re ke tsogile re tamisa le ba challenge.
0: Aga.
1: Re a le boga. Ba tletsiwe re a le mema gore tlan re tle re no metsi ya mogako mmogo go thoma ka dia senyane go tlhaka dia le sombepedi re ya go no thoma ka go no shetsa gore na e ka pele gore go ata ga batho go ama byang economy ebile re tla be re lebella morago kwa go thoma ka ngwaga sekete magolo senyane masome senyane nne gore na e ka pele gore economy ya rena e ile ya gola byang le gona go ata ga batho le gona go amile byang economy ke na ebile re tlo bolelela le boetapele ba lekgotlagaso la Aforika Borwa ke bolela ka thobela fem ka tlhakoreng le la ka keno mo ene goreng re nyoko kwa go dipeakanyo gore na ka pele re ka kua ga moloi ka kua dipeakanyo ke tsa mokhuta mang gona fawe re tlo bolela le yo mongwe wa leloko la setlhopha sa dikgware tsa manyalo le a ba tseba ke batho ba e le gore ba gorang le thobela fm ba shika le thobela fm mo yago ka mediro ya yona le bona ba tla ba le gona dikgare tsa mangwalo gona manyalo gona ka kua ga moloi ka kua re tlo bolisana le bona re ke gore na ditukisetso tsa bona ke tsa mokhuta mang tabataba fa e no ba ga moloi ga moloi
2: Ramolo Capri.
0: Eta ba ta bakini?
1: E Ramolo. A go ne ngwe. A go ne ngwe. Ramolo. A go ne ngwe.
0: A re le bo ga tsipsi di be ba ta ba ta.
1: Wa mo gopola double engine. Mo ya go roba le ka khutso. Wa mo gopola?
0: Ehe, ke mo.
1: A ke rutswa o tswa moloi.
0: Oh ya. Ta ba ta bakini?
1: Ramoloi
3: Bye, but we just go get the birthday ya boxer. Raka Coca-Cola Light Roba Zero, 2.5 liter, just pay the 30 rand. Best cook instant noodles 5, just anoka 90 rand. Raka ka 1,500 rand. We just 3 gig boxer com data mahala gua boxer.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Happy birthday. Wa gola le tjajin la le khono ke manyena ke manyena wa ile gore ngotlo ga gola le tjajin le la le khono ah motho a ka ba romela tshimola ja khatisho mola go WhatsApp line ya rena it is 0630288050 wena ka le jamogala go 0860002450 ke melo wena ka tloga we ka tjale nna gore bo we ke tla ke tope jalo wa batho mo nga yo
6: Tlhopha sa ditlalemeso o mokopa ke ka ne ka mo la go la makhutlwaneng kopela go godisa se se rena ntwe le go motsiwa di adina ke a le ka mogola makhwanu ke yana mmago le tlhogonono o fetse matsatsi a ga a mantšhintši gone ke re modimo a nka mo godisa a mo okeletse a bophela ke a leboga
5: aga ke nnete modimo a ba godisa ba dire ka go loka gona mo uwe ke kwa jwale melaetša kgatiša o ka re ko fasenyana e re ke ko
7: jwale Cecily Joy, Sijisto Ngwana, Kamogo le motšweletši wa rena ka mome. Letse Ramalema, Nobody, ke kgopela go akela. Ke akela mošimanyana ka yena ke Riba one. Riba yena o dula kwa Heidelberg, Rathanda. Ke Cecilis, ke botea lesedi ke re o be a gola maabane ke re a gole, a gole, a gole. Le Ipsineng.
8: Le di restaurant di ja di lunch ka baka le duma because of go ba di patienteng
5: hip hip hure molaetša šo ba o tlisitše ka tlhakoraka keno o bontšha ga botse gore motho yo a re o rata go akela o akela magolo a gagwe yena ke sa rona madimetša ke makuba aga nnete ke gore o swara fela mengwaga ye masomešupa tshela a le ka mola ga masemola mahubitswane aga o lakaletšwa fo a ke setlogolo sa gagwe e le go khomotso chama mamo sebo a le ka mo sešego zone 2 hip hip Hooray! Omshu le yena wa gola ke boitumela le kalakala le tšatši lela le gona tloga a ipsina le Peter Mashile le yena wa gola monno kwa kolofo ka motlhakore lela la Tef Leop a gola gola a tloga a ipsina ka tšatši la gagwe molaetša kgatišo a šo
9: thobela Cecily Joy ka mogašong pontsonono ya thobela FM le botika kgoši e sese ka mogašong le nna ke godiša ngwana mmane yaka ke letlhogonolo ra moroka ke ngwana mmane leya o ka mo ka mamatala ka mo lewaneng ka mo Udisa ke botiae. First born ya French le nna ka mo ka motse Eastern Extension nna ka bushuma ke ya matala le wa neng ke re mushati.
10: Tshobela tshobela ka khashu. Ke khopela go godisha. Mo ga di wa ka ele go shiwe se shoki. Yena o ka kwa Jerusalem o go tshe ke mo ga di wa ge Rose Machaka ke re a hole a hole a hole a hole.
5: Hip hip hooray!
11: Hip hip hooray! Hip hip hooray! Ka mokgašo.
5: Re lalotša.
11: Re lagaletsa motswadi wa rena e le go letha senkwana ka mo lefatsheng la garapitsi. Ke letsatsi la gagwe la matswalo le kgono o fetsa mengwaga ye mentšintši. Re o re golele motswadi wa rena Modimo a o godišetše rena. O lakaletsa ke bana ba gago. E le go matsi le Joyce le bana ba bona re re hip hip
5: hure aga nnete ke gore re leboge jalo ba ile gore ba tloga ba re jo jalo melae tša kgatišo mo go WhatsApp ya rena ga go na le ka bothata o tswele pele o dire jalo ka mang a mananeo a tshobela FM ka morago ga fana re šitelela ba sedibe motho ke mokwele a re ke beng sediba e tla be e le bona malome timi le bo Bradwin monyamane gona mo uweng ga go na le ka bothata wešo nna ena re tlogela gona mo o se lebale mafelelo a beke go sassa ga gona gore o tla be o na le nna ka mogamoloi ka mola e tlang ke rata o ka le tseba ke rata o ka le bona jale nnete ke gore re tle re ipsine go be bose go be mošate wešo nna re
0: tabagolokeng
5: tabagoloke capri
0: gamolo motšheletša thobela FM ebile meswe mebotse ka nnete mo re thomileng lenaneo le wena eupia se ke se bonang ebile se se leng pelong yaka ko gore re bile le beke botse kudu-kudu ke tshepa gore le wena o ipsinne ka lenaneo la ditlalemiso go tloga mošupologo mola re thomang go fitlha letšašeng la lekgono e ba le mafelo a beke a mabotse o itshware ga botse o ipsine mo e le goreng o tla ba o itwatsa gona eupia e re a tseba gore mokete o mogolo o ka kua ga moloi go tswa gore na setlhopha ka moka le motsweletši Lorain Lolo Mojaji wa ditlalemiso re re wena re re tata motho ga bogala e le mošate.

0: kena majoy re tsho re na re modidi go matepe ha dumela majoy dumela batho ba mo kopane ba mo kompane e ya re le boga tlhe modidi go matepe ke yona go sha yewe ba re o se kampana ke tsha ke tsalo wa go tsa ile go rompiela melwane o lotso nya tsha nya tsha on tibeletse ke modidi go matepe ga ke tshonye motho Hey, rata bi sha batle tshe go tlhomola kabale go ona ne tshe le bo tshe tshe le na sa le bo se ke sa lena na na bitse ba se la ma sha bitse ka rata sa sa e re se pela le motho le tshe wa rena ke ena parapara ke mogato wa motho ya ne mo re di a tau motlhokomedi wa se di ba se sa metsi a mogako re le bo ga ditaba tsa ri ya senyane re le bo ga se tlhopa sa di tla le meso le ke le lengwe le tsatsi batle tshe ke le tshe le so me go di ka jula ngwa go ka ke tpedi maso pedi tsela ka nne tere gare gona re a subelela ngwaga wa ya ngwaga o yeme marega le ska tshwenya ka ona fela go se go ikae yena mme le seo ke tla itsa gore ngwaga wa fela
1: tlhabiroi ma na mara ka moga sekukune ka mo mogolo kwa nwa lena le o tlhaba jwa
0: banna ba re hua hua
1: eh hua hua basadi ba re
0: hua ba tia kati basadi ba ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai I'm going to go to the house. Ee ya gagatha e gare.
1: Age, go me dumelang letlatla itlang itlang ke mahalahala go ba gona ka mowe go tla go ipsina le rena tla be re rera molatuwe wa house number 66 re ba le bogisha ba gang ka dimenye re re itlang ka moka ga lena. Go me re tla be re thabile go le bose ba gashi ba bantsintsintsintsi ba gashi ba mmalwa ba thobela FM gape le ba ile ngore ba re loka mahlakung ba tla be ba le gona gona ka kwale tlang netle le ipsina le rena. Magashi o tshile le khona ga se le tshile fela ke le tshile le bose la World Population Day mo ile re tlo lebella ditšhaba ke re neng le tsona gomme re tla gopela gore lefase le e leng re tloga lene a ke ne gore lefase ke reng naga e e leng gore e tloga ene le batho ba bantsintsi mo go yona re a gopola gore gonjuele e sa le India ke re e sa le India go ne le tse dingwe tsa bo yona tse di latela mara Aforika Borwa setšho e le gore e fitlha go tse lesome tsa dinaga tse e leng gore go ne le batho ba bantsinyana India, China, United States ke top 3 ya batho ke tse pedi tse di tsa ko mathomong tsa batho ba e leng gore ke ba bantsi mo lefase re tone ka rona Aforika Borwa re eme jwang e ka bale ba statistics South Africa ba khumane gore na go ne le eng go mthomong re tla re go rena ke batho le ba bantsi e ka ba gore e ka ba economy e tla ya go dimo ba tla ya fa sena botla ke Steven Manso ba tlo re tsha go puma ba pidi yona tsa ba yona ye tlo le rena se ka ba shutela ga tere ya bua

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Ke leboga Timi le Brent re lo tshema gareng a tsho di ka letelo wa go ireng ya lesome go thobela FM ke tsa gore mayor wa masepala wa Mosina Godfrey Mawela o re masepala o boledišana le kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo le kgoro ya matlotlo ya porofense ya Limpopo go leka go rerišana le tsona gore tšhelete o emišitsweng ke kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo malebana le go gata ka molao wa taolo ya mašheleng a masepala e lokollwe. EFF e amogetse go katolotswa ga nako ya mošomo ya komišene ya dinyakišišo ya Madlanga e fela e sotse kantoro ya boporesidente malebana le seo e rego ke tlhaelelo ya go bea dilo pepeneneng. Malapa o bana ba masobeditsi bao ba tlhokagetseo ka lefelong la go rekiša le go nwa madila la Enyobeni ka Kukombo mengwaga e mene ya go feta ba beile kgolofelo ya bona go masetrato ya etile go pele dinyakišišo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya le sume go thobela FM ke ya leboga.
0: Melero ya ikonomi e go sedibeng karolwana ye e go rarolela tša ikonomi ka monageng le lefaseng ka bophara. Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: tso ye masume pedi sa ifela ngwe gone e riela e riale sume re tloga re lebogana go ya lena magagesho ka tlhare felletse le botate Steven Mantso ke ra ikonomi wa rena ba ile ngore ba re sakasekela tsa ikonomi go re tle re tloga re di kwishisha ka bakala re go sasa ga seletsa tshifela ke letsa tshila go ata ga batho re di tshwara ke re taba shitjueng ge re le ba bantsi lefelong le felo le lore ali ne maemo la go tshwana le bo Switzerland le bo Luxembourg ka kwa re ba le mathata re ba le mathata a mantsi ntsi a re re a leboga tate Mantso re la mogela gape a re tate Mantso go putsitswe re botsitse go pele ga re ya dintlheng tsa ditaba be le sa e thodubela nke le no re le o thola nyane
3: re be re o ya ga di pala pala tselo gore ba di kele di tsebe ke ya ofeka ba bontsha gore ba tsetse ba re repatriate le 50,000 ya ba mala lore population ya Africa borwa ka bo yona e mali more than 61 million ye bontsha gore a tsena pe a ena pe ba tloba ntse ba ngore ba repatriate gore re a gona economic benefit ye ngore re tlo e bona mo se bakeng sa bjalo ka re ba tloba 50,000 a se ba bantsi. And I got re ka ba re gopola re go o repatriate o re gore go tlofetola maemo a anaga ya Africa bo. Taba ya tsana le taba ya tsana le taba ya bosini ba Africa bo. A ena anything go dia o pa maitsana le ba tudi ba ka ntle go lela ka bosini ke bolela ka corruption. A ena anything go dia le ba tudi ba ka ba o tswa ka dinageng tsa ka ntle. Taba ya o palla go ba le development plan ye leng gore gona o tsosomisa economy ya Africa bo. A ena anything go o tsamaisana le badudi ba o tswa ka dinageng tsa ka ntle. Yona ke ya badudi ba dinaga tsa ka ntle. E ka motlhola mešomo kwa le kwa mo e leng gore ba be ba šoma gona ba tsele gona badudi ba Aforika Borwa ba ka tsoga ba kry-ile mešomo moo. Mare ka ba re gopola gore badudi ba Aforika Borwa ba go tlhoka mešomo ke ba bantsi go feta batho ba e leng gore ba setse ba tswele ka mo nageng ya Aforika Borwa. Jale re tlo kgona go bona positive ka dinomoro tsa mešomo mare ge re lebeletse le ka koreng le botlhokwa la godiso ya ikonomi re ka tla ra bona go sena le change.
2: Aga mosekaseko tsa ikonomi tate Stephen Mantso re tloga re leboga tate Mantso ye nngwe e le gore re ka tlatla ra no e shetsa nako e tlago ke e le gore ya re tshwenya rena re le badudi yone ye ya gore difatanaga go tsweletso ya difatanaga go ne le gore nako nngwe ba re difatanaga di busetswe morago engenge ga ya loka engenge ga ya direga botse difatanaga di busetswe morago gore sona se sa go busetsa difatanaga morago se tlo ama bjang ikonomi eupša gona ba e le a re che sebaka se re lebogele le ka moso tate Mantso mafelela o beke a bea mabotse go lena
3: thobela ene batho ba seka lebala gore mo kgweding ye re leng mo go yona ke kgwedi ela dimasepala di oketsang ditheko di-services tsa bona e tlatla e ama ditheko ka kakaretso re kgonne go bona batho ba bangwe ba e leng gore metlhagaso ya bona e ile godimo dikgwebo tse e leng gore di ka gare ga dipoleke tsa dimasepala ditheko tsa bona di ile godimo gore gare batho ba gapeletsa go isa ditheko godimo ka kakaretso bjale batho ba seka e lebala mara re be le mafelelo a beke ya mabotse batho ka moka
2: thobela ra leboga tate Mantso shidiweng ditaba tsa ikonomi re a tshepare ka nete le itswapatopela tsona ba re dilo di a bitša a banna mafelelo a kgwedi tlhabirwa e re ke bolele ditaba jaaka kwa motsoko dira ke rekile motlhagasi wa magolo a matlhano magolo a matlhano o šomiša ke batho ba babedi ke dikame le gone
4: e le gono ke la lesome
2: o fedile
4: a o batle
2: bye 500.

0: ba re diva ke la botlhano tsa tshila le khone dumelang ka moka lena batho ba ile ngore le ratela botlhano ka le bakang la hore le tsiba re go sasana go shitabele le ka gae aba mi sheba tsa hore ba bona a shiba bona bontshi pa ka lelemi ga ba le mesego se re go tsaba fela ngwe ga yona re iela ya le some re le boga ba ile le kgethile go dula le rena ga biale mme shiki na go rena gore tsena ka karolaneng ya rena e botlhoka ka lona ya dipapari tsa mogopo wa lefase ditaba tsa dipapari tsa mogopo wa lefase gomme re a thaba ka lebaka la gore re tlabe rena le Frank tabe a re tsela tsona a re botsa gore na e ka re rena papa di etla bapalang e tla le khono le ka iria senyane tla sepela jwang ke papa di magareng ga Spain le Belgium na bana mo tshe tsana tsha tsha di papa di tla bire na ke tshwile na ke itibele tshe concert fela e tla ne eh a bona na ke sanya ka silo mola wona e bile gore Morocco e tshwile ba bana ka re sala ke felle tsa o lebella television kana go ela maloba ya bafana bafana e gape be di nka makudumola ena mira awa ke ga re ke ba ke no bala ke ro Justin Bieber ba re ya lona alright ke e kwa tabe o nka fry wood frying o gore ke motho wa Madonna she ke ke ba re ke ba ya ka ke di check sa kwa a sa teleja nna mara wona ke o teleja motho frying
1: eh a re le boge wood frying re rata bitch
2: Sabira mashupi awa amashu ke la gapetse ka ona mo songwe le tshile le hono
0: re le boga
1: Frankwe gape ka mogogo ke taetso ya gore ere ke ithoma ka tsela ene wa bona ge ba ija Morocco ge ba fenya Morocco a seng ke ka thonkgega le ga tete lebaka la ka shile tona ya dipapadi gona ka kua o boletse re bona ba ralokela naga ya bona ba ralokela continent ya Africa
2: o ga go pola tlhabira gore matsatsing na ba le gona le tlo tseba ga botse ka gore lenaneo lewe le phuphuma ka tshedimoso le thuto go tshwana le ga jale ge nna le wena re bolela le mashupi mo moyeng gore re ka gare ga lefase la go tlabelwa ka mantu a o ileng gore ba kgona go a šomiša gore ke a tlhabira o a boletse moyeng gomme ka morago ya gago batlhabira ba senna ba nna mabola ya pudi tona ya dipapadi kona ka kwana ka nya Morocco pa lokolotsi sengwala se go se ne tefa ditseng gore yena ga a mane felo le pele ye o di le gatse le gore e tswa kae
1: re ma e ma le bialo Frank botse go itaetsa ka mogodina ga tsa Africa ditshuleng ka gona ditshule ka mogwa go tlaba mane wa go tsela gore naga ya ntse e tilepeng e ipsha baba no tswelela ba ifita shile ba e khurumeletsa kwa ntle kwa gore gore botsebotse mogopo wa lefatshe a se wa rena re le ma Afrika mane a
2: tlaba e ga sepelele te sepela le tlabanego ka gare le tlhologelo ka gare ka lebaka la gore o pile go molena ka tlhabirwa ke gona le polo le nngwe re shumisa gore re ba le mogwa le moya wa go hloka go tšea šedi re itseparetse ka gare ga papadi o fitlhela motsotso wa mafelelo go raya gore o lebeletse go tloga maloba mola ka papadi ya naga ya egepeta re tshwanetse re tsebe gore re ya ntweng re ya golwa le bomang ge re ka ikhwetsa e le gore ke ntwa ya mmutla le tou rena re tshwanetse re tsebe gore tou ye re ka feleletsa e le gore re kgona jang gore re kgone go e bea mo fashe ka lebaka la gore go na le didiriswa tse dintšhi tse e leng gore di a dirisiwa mo matsatsing a bologono kgoleng ya maoto motlhala video assistant referee yeo e leng gore e laolwa ke motho ka gare na le matlho matlho a yona a kgona go kgetha gore a wa nno ya naga ya egepetas yona e fela nno ya naga ya Argentina ke nno e kgona go kgetha le go tlhaola gore nno ya naga ya fora maabane bosego Kylian Mbappe ke nno moraga ge kgwele vetile moraloko wa naga ya fora Rabiot mo letsogong ke moka re tshwanetse re tsebe gore re lwa kgatlhanong le mang
1: a ge pele a re retolo re shetse papadi ya tsetse le kgono naga ya Spain le naga ya Belgium naga ya Spain e thupile mogopo wa lefase magamane go akaretsa le nako e ba le ka mo Afrika Borwa ka ngwaga 2010 ba ile ba ba thopa sefoka naga ya Belgium e tsholetse maga a le 15 ka gara di papadi tse tsa mogopo wa lefatshe e tsha le mogopo a seng ke ba o latswa papadi e go itaetsa ka re Spain e ka re ke bo mamorato a Frank
2: ke bo mamorato e fela rena mare re tlhabise re thoko ga botse gore ke le gale te sa diro go pela ka ngwaga wa 2010 ke a kushisha gore o tshollela o le kae o tshollela o le go di papadi tsela tsa tsa euro ka tsela e e leng gore ba kgonne go thopa mogopo wa euro o tlhakantšha le mogopo wa sejana sa lefase ee naga ya spain ba ya go tsena ka gare ga papadi le bo mmamaratwa e fela tla dirwa kgatlhanong le bo meno mašomo a bola ya asega naga ya belgium bao e leng gore ba sa swere marula ao e leng gore ga botse a se makate a marula ke marula ao e leng gore a botswitse gomme ke ka mo e leng gore naga ya belgium ba ka e ba feleletsa ba tšhela mabu ka gare ga dijo tsa naga ya maye ya spain kudu ka lebaka la gore naga ya spain ba swere matlhako a mananana o lebelela baromeki ba bona ba na le mengwaga go ka balela go e 25 ke re bolela gape ka lamini ya mala ka mengwaga e lesome seswai re ka bolela gape ka Ferran Torres mengwaga e 26 ka mo go naga ya belgium ba na le baroleki ba e le gore motho a ka feleletse a re ke dikgapa mphikela ke bo matlho a di bona Kevin De Bruyne re a tseba gore maloba a se a thomapadi ena le Jeremy Doku ga mmogo le Romelu Lukaku gomme kgonagalo ke gore mo bosigong ja legono ba nyake go tšea naga yona ya Spain ba e tšee ba e lokela ka gare ga lešhaka e be gona ge ba nyaka go ba kgamelela ka moya gore bona ba kgone go feleletse ba fitlhelela legatong la se ka makgaolakgang mo e le gore ba ya lebagana le naga yona ya fora
1: o tla bo re ga setsa papadi Frank go thoma ka iria senyane bosigong ba letsetse la lekgono o tla bo sepedišala leeto le mang
2: leeto lewe ke tlabe ke lebelege mo moyeng le kgomo yešo ka metlha le mabaka ba fula etswa ke bolela ka mogalaka Dr Maphalle re tlaba re sere re mametse re fologa makokore kwa morago maemong a boraro wa etse ra lapela mo maemong a bone Americ Laporte ba etsa ba romela mo mokokotsong wa lebala
0: Dialefege. Relevo ga yi.
1: O re dialefete re khosa teng.
0: Mikasa anelena yemi ala

0: Jonas Gongwa yena re ba tsumiwe re le bo ga ba lo le khetse go dula le rena go fitla ga biale mara go nyana mona re tshe re Dr. Silogalani bona bare natio bare ke mushimenya no mo botsana ka kudu dula le rena ska wa shuta la gatete ga pele meso se ke lo se mesenya fela go tswa go yona e riela ya le some mona go sa fere go pelo ka be re tla le bo tate Isaac Mashila go me ba re botsa ka taba ya leeto la rena la go sasa la go ya ka mola ga moloi a bona le tlhabira sepela le khono e bona batla go sasa lapela ga nka dimeng ka mola Capriva go metla o dule le rena o go rena thobela FM e tla le tshwaretseng lena ba dudiwe re a le mema le lena ka moka re re etlang gore mo le mema ke rena skala re a gape ka kwa ga nka dimeng ka kwa ga nka dimeng ga nka dimeng ba biditse batho a se ba re botsa ai le mema ke rena thobela FM etlang re tle re ipsine.
1: Which is Spar Super Savings? My bank account moka. I need your money, Chachi kachachi. Beloka 450 gram Bokomo wheat bakes ka 29.99. Oboloka 6 randa. Roba 900 gram Danone Nutriday fruit. Roba double cream yogurt. Kantaga smooth ka 34.99. Oboloka 13 randa. Biale cheo kiri super savings. Diteko che di wajagala ufita ka di 21 July. Raspa fela. Runeli di pelo.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Ke se di beng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: gona mele metsotso ke ye masomepeditse re tswa e reng ya lesome batlhaditse re kgola ditsela di lebile gona ka kua ga moloi ditsela di goridwe aoao ditsela di goridwe wa tsaba le malala a kwaetse le ditshetlho di tlositswe tsela ke yona ba e tee molomo ko mo tee polelo ke tee ya go ya ga moloi re tao ka kwa gorena ka ba le gore dipeakantso di sepela ka mokgwamang re kopantšha le motsweletse mogolo wa mananeo a thuto motsweletse mogolo wa di-drama dikgao tshwantshotsweledi ya matlhakong re kopana le motsweletse mogolo wa dipapadi ehe re bolela ka Isaac Mashila ke barke Mashila le kopelo o shila ka le kopelo motho a go boa kgokong ga mba mabolo bana ao
3: o morata botse a ke sa mo mutsa tsela bo mputsa ka yena are wena mo go putsa Jerusalem
0: awa ye ka se togale a ke re na kwe ba re aba ba re ba ba ibitsa ntse pare re a phadisana bele ka dikgoro ba tlhobela FM le bona ba tlhoba bilele go sa ba sa ka ije Jerusalem ba le ba re hey a wa re taitela ke pele a Isaac Mashila o tla re taitela pele hey a di le jabo hey re le mogela tate Mashila
4: ka di rwale mashupi re a tsamisa re dimedisa le ba tshile ke ba tshoka le fa
0: are ra le boga malome re le bogana kwa lena ditsela di libile ga moloi e ka ba dipia ka ndo di biang re ga botse malome
4: ka di rwa ke nnete mo mafelong a be ke tla ba re ke ka mengwara ya masome tsela tsela ya tshoka le fa o me re tla ba re ba se tswang gore ke parishano yela ya house number 66 le a tseba gore re boletse dibekeng tsa go fetsa gore re tla ba re le ka lapeng la madikgong tse di nka dimeng yo a thupilego dikete ke masometshelatshela go tswa go thobela FM le Starlight Entertainment gomme ke nnete re ba re setse re boletse le bogosi ka fale ke bolela ka babinakwena ba bareng go tsoga ba tsoga ba ja gomo ba tima le basadi ba tima le mamarato wa bona ke ba bontshe gore di do di lokile ka fane ga moloi le rena re taba re sepela le tsatsi nna le go no re ya go batamela gore re ise gomo ye ba tshele di batla ba ba ja le tsatsi nna go sa le go netefa tsa gore ba fa di ba fala di ja e sa la botlhaka di do di tsiko di di tsiko mana madula ba pele ka moo
5: are malo e ka ba ke gomo ete go ba ke gomo tse pedi go ba tse tharo ke tse kae
4: ke gomo ete le nku tsa hutse ya di share a ona yo a totogang kwa sa ke pampa
5: re tloga re leboga malobe yale nke re ko di piakanyo go diregang le memide ke ba moshate fela ba mmasepala wa ka kua sekukhune le memile baetapele ba dipolotiki le memile go diregang
4: re memile batlhomphege ba go fapa-fapana go tswa gona ka kua letlhakoreng la ga moloi baetapele ba dipolotiki re lebeletsire gape le bo meyara petiki ba tla ba ba le gona re memile dintona tsa go fapana ke diwelang ka tlase ga babinakwena ba le ba ga matšhaba ba tla ba le gona re memile botlhe ba ba tsayang karolo go godisa ikonomi ka malaletlhakoreng lela rena belo ka tshobela FM re tla ba rega tsa mananeo a rena go tswa gona ka fane ga moloi ka lapeng la Clenis Madikgong go netefatsa gore sealemoya letsatsing la go sasa se kgemagana ka malalapeng lela ka lenaneo la Dr Moloko Makamaitse la megolokwane go thoma ka area ya Senyane go fitlha ka area ya lesome go tloga ka area lesome go fitlha ka area pele go ka ba re dira ke masometharo ka tshobela FM le thati wa morudu moraga fao le bomapimpana ba tla itshina le bomapimpana ba gona molaga moloi ka lenaneo la 16 go thoma ka area pele go fitlha ka area bobedi bagasi ba thobela FM le baralotsi ba matlhatsing ba tla ba ba le gona go netefatsa gore badudi ba ga moloi ba apara memeelo difatlhegong tsa bona ntle le fao re tlo ba le diopedi tsa go fapana ke kwele maabane le be le bolela le Dr Sika Mabula re tlo ba le ba bantsi ba go fapa-fapana go tswa gona ka fa province ya Limpopo ke dimaaka opia se ke tsebang ko gore ka moka re taba re apere memeelo difatlhegong tsa rona letsatsing la go fa
5: are o sa bolela ka diopedi tse fapaneng tse e le gore re tlabe re ne le tsona ye e le gore re tloga e netefaditswe ke yone ya Peter Mabula e le gore o tlabane le rena gona ka kua dikgwari tsa manyalo le tsona ba re tsebišitse gore ba tla ba le gona re tlo ba le polelo le bona ka moraga iri ya lesometeng nna e ka ba diopedi di ka nne le tsupulo ga o mongwe a thoma a re a ne o tswelela a itshware di CD malome goba USB ya re a wa le nna ntokeleng ke nna o
4: mosomo wa rena mogolo tshimotshama le mashupa ke go netefatsa gore batho ba ba sa tsilege go ba tsebela ke a tseba gore re tlo ba le tlika selala opia re tlo fa badidi ba ka fale ga moloi sebaka fa gore le bona ba bonwe ke baeng ba batla ba go ba le gona ka fale seo ke se re tshabelang kudu-kudu-kudu gore bao ba sa tsilege o sa sa ba tsebela
5: na re tloga re leboga kudu batho ba bantsi ba ile tetse tiragalo yeo ke tiragalo e kgolo ye e le gore ya diragala gona mo thobela FM ga gona yo e le gore a ka ba a noko peela thoko gore e motlhae re leboga tlhe re leboga go boleišana le lena malong
3: botse bo
5: nna re a sepela ro robala ka
3: mogasa I'm going to go to the house. Living in Capri, our America.

0: Sabe, ya, baba na kama kuhone, eger uka mpambanya na kina kwa la textbook kwa umatuwa, baba, kubo shiro mara kwa nor udampa textbook ya kwa.
1: Vaya mo.
0: Oh, kwa kare le mba kisa dite mo.
1: Man.
0: Ay,
1: man. Kuvaya, kuvaya.
0: Iya, kia va mara gr moga jaga sanjoro in kisi before zamai. Oh, sanjoro uska in kisi.
1: Ah, nakisha apuka kisi ya kwa. Kuna ruta kilu biya.
0: Uska ruta kilu. Mtu mo loa tsa kwa kura. Ero ukoishi maja. And mara zan wa sanjoro ba kisi sanje before moa sepel. Oga si chagando wa merugo usa kisi maga chao.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Utoma ni?
0: Utoma wani biya.
1: Kora alti date na zengi kiboni la ireng
0: sisi na ra ra no wali vows if we were side mama thaba le trauma
1: kiri telling ha chama chaka ito mm yeah. Kiri kre kai o petronel
0: oh so nya kompojar na gzal petronel la 77 kiri na na tata kram na tata le pela ma puri sagar na le petronel la jul we akido ke sa petronel glu ke sa na maja wa kushaka
1: bona tsamo la muzana le batho ba bodutsi le bona da ba ile mo reng ne le bia sa gile nwa le shera court a1
0: oh ho se se ka mo ne problem ka mutsung o ne problem ene e go kitse ma satan ke ya mona
1: tombo nti se
0: wa wa gana go kitse wa gana go kitse so ke foka fam bege
1: famba
0: ya ke ya famba ene e go bua mo a tsa go bula isa ka selo
1: ba ya ka mo e no ka ki o ka fa mo tsore ka ki
0: ke ne spray ki
1: ke Jerry
0: that's what the first step
1: ba ya
2: bana madam sofia kuri uno tsabe ngo ya mmakacha ka wena man wena ba ro khetsa u chipila ka makudu mana nkhedze ba tsabe uri uno ukolo ikane u message ka ikolo ya
3: saki mina ma van low park ali kayele ni be le decide ku rinta ku yimene la mavengeleni stivela swa ku saki ita humelela ane taka anisa kaya
2: mara madam sofia u ro khetsa u phaka ku lo ya e kana una ndebe aina he
3: Saki, hayi nge stress sibona. Nishala ni le town no makushaba siphuthele na leshwane. Nishavela wehe. Yiseluka ngene sukela mova lo. Kithi ye taxi kithi ke mama mabenkile nge tsiba ka botsa gore o tlotswelela.
2: Yeah, what's up ke ni ke ipujisi. Ku ke ze ipujisa ga mara ke puthela na ke ke ni abotsa botsa. U ndi ya ina.
3: Oh.
2: Tsara okay tsara awu ke mo kwa fiyana ga ga la re engay engena yo ke reila he ke chaba u dia gotse man ke to ke putula ng fita kwa rumone kwa
3: okay dia awu tsiba ga botsa gore you are with my command so no problem
2: nete wa ba nete e fela le deo he ke fela belo gore ke bona gore ke ne ka mara plastic ye
3: okay saki dia
2: hello
3: ne ka bo share something
2: Yo, mbujise.
3: Oh, yeah. ke be ke no botsisa gore mola di makatso a tsama yang gore mola la tlhala nang wena o feela joang.
2: Hey, abatsebase o abanete. Hey. Yena ke a mobola. Gudugudugudu ka majaji enkhoda e bututunyana. Hey. Ke tsama mo.
3: Bon. Oscar la ka bududu sake. Ke lona.
2: Hey,
3: bana. Bana maiko kare o kwa bududu ne on phone le ke tla tla niki tima saki no o ka se mo like bududu ke le gona yo
2: mabele sofia o ra ga mko wa batla ga hore wena o gali ya hore ke le bale ka gali makatsho
3: bona ne ka dira metsi go gore o ba o le bale le gore mo le faseng nkile kwa ba le motho bo ba reng line la gagwe ke dimakatso bona koma bo ke le rata toka re soft njani
2: e manyana e madam sofia e manyana a go tlhola di report wa ke a le
3: e saki
2: mara ke tlhola mbotsa mo e okay ba driver ya hore wena o ga di ya hore ke le bale ga yola di makatso ke ne ke ile ro o tokilia
3: wana nane ka ruta 1 2 3
2: yeah
3: tata mentsi ke sakine ah itlo sa go ha bona le fase e mani fitlile ona gona
2: mawe
3: e saki e ni fitlile e rena fologene o ska le bala ma o ikwa bodutu e on phone le netla go le batsa mathata a ga go
4: go mo botsa saiki gore o nya ka go tjela bad girl plaka gore a ikutjwa go tlhasekisha ga a fitla gae e bile re kwana le maikutlo go ikamoga bo phelo gore a ikutje ba gona banna ba ileng gore ba dira seo gokong a se dirago sa go ya gae ba sa ipone ka ge gona le mathata dikamanong tja bona na gona le dikeletjo tseo re ka ba fa go tsona gore ba le bagane le mathata a bona ba rarolle ntle le go tlhaba retse ya diplaka go ba gona go ikamoga bo phelo
5: Go ka mathakung we mathakung batho ba molimo wima bothata o bima ka mathakung Slabza lady awa abakaka batho ba wetsa bogokong ka malapeng o bothata o bima banna ba molimo re ba yae baswenji ba jie matho a chipa ba jiejela ja goreng moya matho a dau ya tshwere serula ka gore o ka re ya o ebjale awa o tota o sea phele botse Ubima le fa se DJ Nonosa Seata ka moboko mo sefitang piana ke ya eso dango
6: Thobela sesilo Rebza le barati ba matlhakong banna ba o tshwana le kgokong ba ona e fela ba tshwanetse ba fiwe thego ebile ge ba ntšha maikutlo a bona ba tšeelwe shedi and-e monna le ena a lokolole go ntšha maikutlo a gae mara he dipala le dio ba sethare sa mosi a ka tlong ke ke matlhakalo ka cosmos ithae ke botokwa a phasha
7: ke re ee ba sa le ona banna ba o phela jalo ke re e petkele a ka gona go galela kgokong le goga a wa taba ya bona e tla fela gape malwetse a mangwana shota tladimolongwana o ba o ga moroten malwetse a fela monna a fola ke re ke loima khutseng ka moletsi maroe moshata
5: tobela ka matlhakong se se molebo nna ke bona o kare yo kgokong o itshenyetsa nako ka go nyaka go tseya diplaka mo gagaka ka gore a gona se e leng gore se tloloka jwala a borarolole mathata yena a eme ka maoto e be monna a lokise ditaba tsa gage ke mentshe malatsi ka matebele a paratobela
4: morwa masete William a re he mamadira gape ge o kare o e na le mathata wa re wa rarolola ka madila a o a rarolole selo le ga tee se se šalago ke gore o tla humana mathata ao ebile wa tseba e na a go letile se se kaone dulang fase le boledišane ge le palelana bitšang batswadi ke senye ke rialo ke mogalabe William Molato Masete go tšewa ka motheki one ga sekororo mtona maimai sentso ke a leboga kgokong a nagane ka mokgomong a tlogele go nagana dilo tša go se tsebalege monna o dula fase le mosadi wa gago ba bontšhana gore se se lokile se ga se sa loka ke moka ba kgona ba lokiša mo go senyegile go phelo bja tswela pele ke Punki Molepo a le ka lephalale ga se leka he bjala setharollo ge šetse motho a na le mathata ke letša kgokong le betkele gore ba dule fase ba boledišane ka lerato gore le ya kae mo gongwe ba ka fitlha tharollo ya lerato ka bo bona ke diriso mo go tswa ka mo moletse ga goroši lerato la marato a šhelewe thata

0: Mosele le maloko mashamaite go taba golo.
1: Ye ke nako ya gore o khwetse tshedimoso o rutele o tsebe tsa madireng le go gatha tema e ri ya le somopedi go tlhaka e ri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupulogo go fitla labotlhano labotlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gathe ka mošito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re ya le dumediša mosela a rongwa lekgono wa sekgalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlha labotlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: oya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
4: major general Richard Sibiri o rakilwe mošomong
3: go tabakgolo ya thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo
5: ga e ba o tlhaetse ko o kwa ke dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo
6: ke loduma weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o ka seketša go dintlo la kae tšeo di sa phalwego bjale ka 2 kg ya speckle rice goba 2.5 kg ya sasco cake flour dife goba dife tše pedi ka 50 rand reka di-2 liter tše pedi tša D-Light cooking oil ka 99 rand 9 pack ya di-mini toilet roll tša 2-ply tša Right Brand ka 29.99 le di-value pack tše pedi tša maleiro goba di-pens tša Huggies Dry Comfort ka 199 rand fela di hwetšegela ka labohlano di 10 go fitlha sontaga di 12 tša July ga Shoprite fela
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: o theleditše tabakgolo mo go thobela fm le Dr. Maloko Mashamaite
2: batheleji dumelang re a le dumediša mo mosegareng o mogolo wa lekgono tšatšing la lekgono la labotlhano ai re tšhofile man thoma ka mošupologo re ketemišana le yona ba o fitlhela re ifetiša mo re ifetišitšego lekgono lekgono ke labotlhano magagešo tšatšing la lesome kgweding ya mosegamanye e le go July re a le amogela ke Dr. Maloko Mashamaite gate o na le motsweledi wa lenaneo le e lego o ratile ke kana gracious ke kgadi ya matebela go tswa kua moletane ya o leta le batho ba madi a shele re a le dumediša bobedi bja rena ke rena re filwe go maikarabelo a go iša lenaneo le moyeng le go tla ka ditlhogo poledišana tša go fapana-fapana letšatši le lengwe le le lengwe mošupologo go fitlha ka labotlhano re leboga ba go batlile go pele ga rena ba dirišane ka rena ga mokgo lekoleng ba e gapa ka gona le rena re sa e gapela fao magagešo e tse re e gapela nneteng botsebotse gore ka moka lena le kgone go sedimošega le rutege le be le thabiše gore le thabe ge le retheleditše dumela magagešo ebile re leboga le kantoro ya kgašo ya ditaba le kwele stempiso maebela ke setokolo sa maabela a phelane ngwana a kgoši o rialo magagešo e reng ke lefete dingwe tše pedi ke tharo ja ditaba tše e le gore le tsona re bona kare di na le mokgola kudu go lena gore le tsebe gorena go direga eng molato wa molemi yola wa go ka amantšhwa le go bolaya basadi ba babedi a re o fetša ka bona a latlhela ditopo tša bona ka sethopeng sa dikolobe ka mona province ya rena Limpopo borena Olifer molato wa gagwe o gana o fela kgorotsheko ya ka mona polokwane e šitišeditše molato wa gagwe go kgwedi ya

0: maite o soretse tona ka leleme la geno go taba golo thobela fm mo shato wa tsebo le boithabiso re o fepa ka tsa thuto setso dipapadi ikonomi bogabo dipolotiki temo le tse dingwe tse dintšhi go taba golo thobela fm mo shato wa tsebo le boithabiso
1: o theleditse tabagolo mo thobela fm le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Go bialo ba gešo, go bialo le tatile lengwe le lengwe wa tseba nke ba ba le mafelong a beke banna ba ba le basadi ba ba tsena wa tseba ba ke bolela ka bala ba matlanka ka gore ba theoetse batho ba le ba bona gore wa tseba ba theoetse ga gore a lokwe ka sekgo ba re ba ba serious. Go lokile batheledi ele ke nyaka re tswele pele ka taba e re nyaka wa kgopela mo re kgopetseng setsibi sa ditaba tsa go amana le bosenyi ke criminologist ke morena Thabang Bogopa sho o na le nna mo mogaleng magagešo ntate Bogopa madumešeago re a le amogela thobela
3: Dr. Mashamaite ke go tamiše ke tamiše le batheletsi ba thobela fm
2: re a leboga monna gešo go betse nakonyana e ka thoko gore le wena o re boleditše nke le mpotse morena Bogopa gore na ka gore moporesidente sho o okeditše nako ya komišene ya matlanka o amogela bjang sephetho se sa gore komišene e fiwe nako e nngwe gape
3: re tloga re opela magosi re golofela gore tse dingwe tša tseo batho ba bego ba dinta goba ba re ba ka ditela komišene ka go se ditsweletse ka nako di tla fumana nako ya gore le tsone di tswelele molaleng gomme di tle di tseelwe magato a malelo
2: ya wena o ditseba ka bokgausi dilo tseno go fitlha lebakeng le mo releng gona mo komišene e sete fitlhile gona o lekola bja mošomo o setsego o dirile ke yona komišene o a o thabiša wena ka bo wena goba o nagana gore mo ngwe o sa nyakega gore ba tsene ba tsentšhe dinala mabung
3: mošomo wa komišene o a kgotsofatša go fitlha ga bjalo eupia seo re ka se tlhalosago ke gore mošomowe ge o ka ba le kaonafalo ya gore di-recommendation tša bona di tsebagatswe gatlalatša gore tseo di dulelelwago badudi ba kgone go di tseba ka gore commission e ka bereka ya dira di-recommendation tša maleba ge di fitlha kwa godimo ba re ae yeleyeleyele a ditsweleditše yeleyeleyele ke tsona di ka šhalwago morago re gopole gore commission tlagong ya yona mogola wa yona ke go nyempolola ge e fetsa go nyempolola batho ba sa tshwanetse ba tle ba golegwe ba sekišwe gomme ba romelwe ntlwanaswifi ditšhalete ka moka tšeo di tswerego go mmušo goba tša balli goba tša lekgetho goba tša tax ya batho di tshwanetse di boe bjalo ge di-recommendation tsela di se phatlalatša ga re kgone go tseba gore ba re Dr. Mashamaite o agile ntlo e nngwe ya mabato a mararo a go namelelana ka tšhelete setšhaba jalo moago o la go diriwe eng ka ona jalo ge recommendation ele e se phatlalatša ga re tlile go kgona go tseba ba tshwanetse ba tsebo ra gape Thabang o rekile traka tše pedi ka tšhelete e beile ya go tlhokomela ditlhodi goba Thabang o rekile lodge ka mo Polokwane ye e leng gore be tshwanetse e be safe house ya batho lodge ele šhile re a e bona batho ba tsena ba hiriša ba patela Thabang lodge ela e boe e boele go mmušo dišate di kgone go hwetša marobalo ga ditso di kgorong tsela
2: wa tseba maloba ge ke theleditše moatlhodi yo a rotse modiro buise le matlanka wa bontšha taba e nngwe a re rena o e bušeleditše ga raro a re rena a re golege kore ka mantswe a mangwe ke lebeletse taba ya gore di-recommendations dipatišišo tša bona ge ba seno di fa presidente ke mang wa tlang ka leano la gore sepelano le o tshwara boopa ke mang
3: ke yona ka mokgore e tlhalosa gore re ka molagare ga di-recommendation go ya ka di-terms of reference judge matlanka go na le tse dingwe o tshwanetse a diše ka office ya president mara ga botse di fetela kae go botšhotšisi ba naga gore gape monne o sentse go feta tekano ga a napala a nape a šhalwe morago ye nngwe e ka ba gore botlhatse bo nna re bokgobokeditseng bo a saetša tsamayang le o bo netefatša go feta mo ka gore a kere a re fe mohlala go na le taba e kgolo e katanyang šedi e utlwa go tse e bolela ke tlhatse e teng go sena bohlatse jo bongwe jo go tlaleletša ka maleme a maading wa bare ke corroboration go sena bohlatse jwa go tlaleletša seo se bolelwago ga o ka lebelela matlanka go tswelela kudu di-whatsapp conversation goba diphedišano tša mo whatsappong di-whatsapp conversation tsela ga re bolela nnete moloko mašamaite ga dinate dio ba bohlatse kudu ka kgorong ya tshepo ka gore ge nna le wena ke re bolela gane bjalo o sa tshwanetse go tlogobele bohlatse ba gore tiragalo yeo ke nnete e tlhagile bjalo commission yela e botlhokwa e upia di recommendations tsa yona di swanetse di tsiwe phatlalatsa gore ka go na le motho e leng o senke go na le di-recommendation e upia magato ga a tsewe molaotheo wa naga o dumela selo tsoko go thoke class action ke mo e leng gore badudi ba ka ema ka moka ba maoto ba raoa ga re tswele pele ge e le gore motho o sa le gona
2: nke lembo re bone go swara batho ba bantshinyana ba mmalwa mang ka morago ga botlhatsi jo bofilwe go bona mola commissioning yela na se se bontsha gore megato ya phethagatso ya molao ke bolela ka mapodisa e shoma ka lebelo goba motlho mongwe go sana le mosomo o montšhintšintši o tshwanetse o dira gore batho ba swarwe
3: seo re ka se tlhalosago dr mashamaitse ke gore go bile le task team yeo e leng gore e a tlhongwa e tlhongela gore ke šale morago diphatololo goba diphatišišo tšeo di tswelelago go tswa ka molabatlanka commission ge o gopola yena retired judge matlanka o ile a tloga a bitša commissionara wa malobo wa maphodisa ntate general masemola a re tsela e le dirago dilo ka yona e tlo re fapantšha ge le dira dilo tja lena di direng opea le se ka dira dika leina laka ka commission ya matlanka bjalo tsona di a kgatlhisa eupia o gopole gore south africa e na le seo re se bitšago low conviction rate go ira gore batho ba tshwariwa ka boati eupia ba bonwa molato ka palo ya fase e le taba ya go swara ga matharemponeng gore senke thabang o tla kudu a re moswareng re mo fokotse maatla eutswa ge re ya kgorong ya tsheko swaraoa mara monne ya modimo ga ana molato be nno ba le morumula
2: oya bothata ke beleo ya gore ka nako nngwe batho e ba tshwarwago re bona batho ba tswile ka mmetela empa ba sena botlhatsi ya re monne o ba mogapago ke ena yena wa konokono na o tseba thabang gopotsa taba e nngwe re kwele gape ka tshepidiso ya go lekola gape bokgoni botshepegi le maphelelo a batlhankedi ba bagolo ba maphodisa ke bolela ka ntho e le ba reng ke vetting gorena batho ba re ba tlhwala re o ba lekola go botlhokwa go kaakang go dira tshepidiso eue
3: go tloga go le botlhokwa kudu dr mashamaite ka gore ge e le gore letheletedia le moya le lebelela dithelebišene go ne motho o mongwe le ge ba re ke moetapele wa maphodisa ka porofenseng ya kae-kae o ne mmona gore motho ya gona ka mokgwa ba a ka phasa interview kegore a enyake go hlare e feleletsa tlhatse a enyake semamathane ga enyake ngaka a enyake sediupe wa mmona gore motho e mme re ko ga o tsebe eupia o kakatletse bare ke ena a etsile go pele mapodisi ke maele a fa a ka a fago gape go na le motho o mongwe ga a bolela e tshwanetse e go botse ntate mashamaite gore motho ga a dutse ka gare ga parade a addressa di-station commander tse 300 o ba eletse a reng ena motho ka gore motho ke ena a santse ngwa ba botse ra e gape lena ka kwa alexander dilo tse di diragang ga se tsona manosia a boa ba botse ra e lena kwa N1 dilo tse di dirang ga se tsona manosia lena ka mo sešeo mano a sia gape motho ga a le kwa godimo mosola wa gage ke go šomiša kgopolo ya gage
2: go
4: etse spar super savings mabenkeleng ka moka a e leng ye nngwe le ye nngwe tšatši ka tšatši pelo ka 4kg spar IQF chicken mix portions ka 169.99 o boloka 30 randa goba 500 gram spar beachwood smoked chicken vianas go akaretšwa le cheese ka 54.99 o boloka 20 randa bjale tšeo ke di super savings ditheko tše di hwetšagala go fihla ka di 21 July Raspa fela, rona le dipelo.
5: Kopana le ntombi, o phela a le matatong. Sephirisa gago ke eng? Dipilisi tja prosiding tje matla. Tje o ditaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tjatjikatjatji.
6: Ka prosiding, ke kwa ke tletse mafolofolo e bile ke bolokegile go tswa ka gare.
5: Tje a tanglo ya tja maphelo a gago ka go shumisha prosiding. O kwa phapano.
6: Di humana ga di chemiseng ka moka. Ge sa re prosiding, a se prosiding. Prosiding ke mogara wa gago wa tjatjikatjatji go kaona fajang le phelo la gago la go sasa.
1: O theleditse tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Hey, a we beile ndate bo go pa ke le botsa nnete we beile gore ba bangwe o le molebelela gore motho o botsubutswana ba re kene mo etapelo ma police. Tla bengwe ke le ga ekwa go gore a o ska tsiya motho wa sa tsebeng selo ka bo police. Motho mongwe ka no ba ena le di photo photo le di grata grata wa motse wa mme mola a sa tsebe selo ka tshipidiso ya ka mogoma police ba tshwantse ba sepele ka bona tate bo go pa rofile se motlhalo mo botsukulu tshwantse a botse ma police ba le parading ba botse he bagalabe le basadi bona ntwe ya se yona wena moketekete e bile wena ke nya gore re fetse mo te ka office nyaka lutse di gwala ga ye go ka ba bangwe ba di chaba dilo tse ba chaba o di bolela ana ba chaba o shalwa morago ana ba shala o tloiwa ana ba sha ba chaba o bolawa ke tsebe ka baka la gore dilo tse di gwala ga tseo e dira gore bona khumana re beile batho mafelong a itsego a ile gore a ba tsebe selo gore na o tshwantse o direge eng ke go go tlhabeng mo sheke ba tlhange di baba maemo a godimo ba sna ditumelelo tsa maleba tsa tshireletso so se ka baba le ditamorao tsa mokhutla ma montong ya go lwantshana le bosinyi ka baka la gore ke bolela tabe ke kushisha gore o ka re go na le ba bangwe ba tlhokometse kudu-kudu motho o shala ke batho ba 20 morao ga ya kae kae kae kae ba bangwe motho o ne o itshepelela a le tee tshireletso ya bona e kae
3: ntate mashamaite a re tlhalose motheli ja ekešiše taba ela e dirilwe ka boomo ga botsoko go tswa ka diphure le dinawa
2: banna we
3: ba direla gore re seke ra tseba go a na le go matshwanedi a go tseba diphiri dithopa jaaka mo nageng le o a sena go matshwanedi ke fa o bona go batho ba go tshwane le bo general mokwanasi ba ba tima di-clearance gore ge itswelela ba tle ba re ao a se rena re nnosi le mokwanasi ga a nayo
2: banna
3: bjalo ba be ba no shasharakanya ka sepedi sa tseleng re thoore ko go no tšhela mabu ba no tšhela mabu ka dijong ba direla gore ba le ba e leng gore ga ba nao matshwanedi ba seke ba khwetsagala eupša le go dumelela gore di go ngwana di kgone go tswela pele di thušana le bao di thušana go le bona di bile di šoma le bao di šomago le bona re gopole gore mošomo wa sepodisa batho bao tšea bonolo ke mošomo wa maemo a godimodimodimo ke mošomo wa boditšhabatšhaba ke mošomo wa go hlomphega eupša ke mošomo wa go tshoša ka gore go na le basenyi ba bangwe ba e leng gore ge ba e tla lefelong leo ba nyakang go dira bosenyi ba thoma ka yena moetapele wa maphodisa ba tshwanetse ba humanetsa mathomo a kgona go lwa go ba kgona go e twela go ya le ka melao ya naga ke sa mathomo seo ba tshwanetse ba humane a ba botsa re semmo ge e le gore nna ke molaodi wa ka venda mo venda ga se boralokela mare go ka kgwetsa a tšhaba go kopana le basenyi ka bo yena o gopole gore doctor mashamaite go na le melato e mengwe ke e megolo mo e leng gore o tshwanetse commanda ka bo yona e tswe ye e bolele le batho ba goba e tswe ye o ka gopola ka kua natala banna ba ile ba re ba tswaletse ditaxi gore go swatlha go sa tsena motho ka durban provincial commissione a tswa ka ofising a re ga e ba lealo a re thomeng gane jang ke dilo tse e leng gore batho ga ba die le tlhoko ke boledisa ke taba e o boletseng ya gore motho a ka no ya a ithutela go lokisa dikoloi re a tseba re koloi tsa sephodisa di a lokisiwe maare gore letle le mme le re motho o santse o be moetapele a maphodisa ka gore o na le degree ya go lokisa dikoloi ga se tshwanelo ga se ka mokgwa dilo di santse di tlhage ka gona se sengwe ke gore ka mogare ga sephodisa go na le dikgorotwana tse e leng gore ka botsona ke ditsotsi jalo ge o tlo go kgwetsa o šoma oa kgona kudu a ke bolele ka bonyakišiši ka gore ke goletse ka dinyakišišong o kgona go kgwetsa o šoma ka mogare ga batho ba o šoma go le bona go sena go tee wa go loka kanako ba re oa ba laola
2: kore ka mantse a mengwe o šoma le batho ba babjale ba tseba gore oa ba tsebela goba ba sa tsebe
3: ee ba tseba gore wena ga o tsebe mošomo
2: o ya
3: bjalo ba tlile go bapala le go gapišana mogofe ka wena ba go lebeletsa ke re ga o fitlha ba go fa dokete e shotha dilo ka mogare botlhatsi jwa nnete ba bontshi ba botimeditse ge wena o ka se bone pele wena jalo ka moetapelo rae statement sa baagišane se kae motho nto mo e tlhagileng one e baagišane amane le o boledisa baagišane ge le didiela le mpotse gore ba reng ge le sa nyake ke tlaya ge o le moetapele wa mokhutoo ba thoma go go tšhaba le go go tlhompha eupša ge o ka kgwetsa go bile le sethunya reporta ye go ka magare ga dokete ga o kgone o e bona gore gape go ne nto nngwe ya shota ba kgone go bona gore aowa mo re tloja bofoding didokete dino ya cote di shota ka ba fitlha ka kwa melato ya tshololwa wena o bongwe o tshwanetse o bone o netefatse toka ga o a bona jalo go botlhokwa kudu gore batho le ge ba ka ba le thuto ya maleba e be e le gore le tlhatlho ya maleba le yona e gona tlhatlho re bolela ka training ka gore thuto ya theory fela ga ya enela go ta go thusa motho le go fa letswalo ka gore ba ba ngore no go la ka go thusetswa di thusetswe se di di tswaetse
2: ka
3: motho a ka re o ka seliditetsela le kono re tla bona rena lona ke maka se di di tswaetse go lwa le botshelo
2: ya wa tswa ke go bula ditlabeng ngwe botlhoko tlhoko tlhoko ka gana go ngwe batho ba re utshwa motho a ba a tshabela kana ringa tshabela mo a tsatse a ba thusetswa fela e fela ke nyaka gore o mputse ke putse ka mafelo go wena ntate bogopa gore na ke di phetogo dife tse motho mongwe di tsana jong go dira ka gare ga litirelo tsa mapolisa a rena Afrika Borwa le megato e mengwe ya phethagatso ya molao go thibela gore seemo se re leng ka ra sona se sa ipušeletsa mo e le gore batho ba dira bosenyi ka rati man
3: sa mathomo a ke na lentsi la sepedi ke yona e ya compulsory vetting ba sanetse ba ya ba tlhatlhobiwe ka go gapeletswa e seng gore motho wa tekgethela ka moka ga bona sa bobedi ke gore di declaration and sports personal ntse ngwe botse ka malagare ga yona ba re ke integrity management policy
2: ke
3: longwe re ne te fatsa gore ke mola o bona mo general canon re na ke ne le go le tiki uno mara ka mala re a mona ruta nne re kong ka kolo ya 2 million
2: mara
3: ga declare o declare kolo ya 30,000 jwa le go tsantse go diriwe ke re di bitse go di ne te fatsa go ba di verification ora man tabang ka mogolo wa gagwe o dula jwang ka gare ga double story batho ba modimo a re no dula re botsishaneng le yena re mo fenna kwa tla bolele ke dilo tse leng re tshwantse di hlage and di hlage ka ponyo ya leiso mmuso re boletse mafapeng a go fapa-fapa no se ke wa tshaba go loba bafumi ba go se loke le ge di-labour court di ka tla tsa re ba ba patele a ba barake ba ba patele re tshwale ba ba swaga e leng gore ba kaone di-training tsa sepodisa le tsona di tlhoka batho ba maleba ka gore ke o ka se lokise mo la training batho ba le ba tlono ya mphato wa swa ba aloga ka moka mara ba aloga ba sa tsedi selo go ba sena tsebo ya maleba ya go lebana le mathata a re kopane go le ona re swanetse re khotse ditsebi le ge e ka ba independently go ba contractually ba fele ba ba bitsa gore a eman le gone re o ba re ruta di station commander re o ba re ba ruta ka ntle re bitsa go visit station visit gore ga o ya ka stationeng o sola eng ba dike ditsebi di tle di bule mo di ba botsa ra ga tla ile le no tsala di buka fela le lebala go lebelela sa gore le tlo ba le bothata dikoloi tsa lena le di lebelela ka morago nako ka kang gore di ralokela kae ka gore dikoloi re di bona tshitsi di a thata di di laisha di khong di dirang ke dilo tse leng gore motho sa ntla be le tsebo ya gore ga re o lebelela o lebelela eng gona ga gona le molato o mogolo o eleng gore o tsoka ba bagolo ba sepodisa re nete fatsa eng re fitsa a ke le ya bona gore ntate mashama ite bona le melato e mogolo ba atla ba bagolo ba sepodisa
2: mmm
3: ke a putsisho ka ba buitsa le tlo dirang le bona ga batsedi ba no tla ka gore ke molato o mogolo ke le ba sentse ba rutiwe gore ga o fitsa o lebelela se o lebelela se o lebelela se report ya gago e sentse e leng gona o e romela go mang
2: a ke le kwene ntate mogopa go kwile wa tsoa wena o criminologist o tseba o tsibisa ditaba tsa botse ntwe eng kgatlhang ka wena gore o letseka monna o letseka la o tsebe ke le buile go dubula tshala lo wena mo khala wa gesho
3: are tshe madlanga commission ba o bana le go tsebo ba romela di email di gona motho mongwe re ka bona e tla ka mogae ba tlo tshikela mo lemolo
2: tshobe
4: kwetsa spa super savings mabenkele nka moka ailing yengwe lengwe tjachika tjachi bialo ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela goba 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela bialo tjeo ke di super savings diteko tse di tswama ka di 8 go fitlha di 21 july ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipielo Khatatima lwana lintjula ga go le kwaga le mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite
2: ke tla pele makage shimitse ke le somego ya go iri ya le sometharo ke nete ba tle di butshelo na e gona moyeti nyana fela ke nya ka go ibutsisha ke nngwe go na maikutlo a ga o ke a fe ka se Petro sa mo president se re Ramaphosa sa gore a o ke tsena go ya commission ye ya madanga o gatha ke ka mogo a dirileng ka gona na go ba motho mongwe o no bona ka re sa senyana go dilo tsena hey Hey, Caprivi!
7: Once you enter my house, it then becomes our house.
8: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badi ba kamuloi Caprivi le wena. Etang le tsinela tshobela fa mo ke ditekemwe go masumetshela tshela. Ke re ma
9: Sumetila Tila. Come give it all summit in July 2026. At ladies of Madagong and Gadi Main.
10: SMS. Got the Buja Garmudim. Yaku Yaga. Garmudim. Well, no, no.
9: Lina Diva Pilipili, Mathousand, Pogwani, Glen Kawi, Lima Fedamanga Housi, Etaglitinel Makashiba Tabala from Ramoroba Rand Giva Matagung, Doctor Pitamabula Moro de Pilitin, Batavala on a Roletavisha Tree, Mabunga Babina Quena, Kirabina Quena Bakoshi Madisava.
11: And so we got the table of it. Lim Sadin, we come one of me, Elamo Marito, Dum Sarela, Rudio Torella.
9: Hadishano ye, ita kuwena katekho kutsho go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
12: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
2: E mari ya ke mabungu ya go shimari thaba. Se chepi ka nnete se kgwalisa o bina. Mogala wa o ikokobetsa wa tseba ka nnete mogala wa o gona wa mogela mang le mang. Re a lebo ke mphelamphele. Taba rena le yena magagishi. O thile ke Tobel FM, ba thile a re boleleng ka taba ye. Madanga ke batheledi ba bangwe ba mpuditse taba engwe la tsaba ba re e sa le thoma ba le di commission tse di ntshintshintshintshintshintshi tse di fitilego re sa tsebo rena di feletsa kae wa kwa re sa tsebo na di commission tse di feletsa kae e fela e ya matlanga kwa re e kaona na o kwa re ta le ditaba ma le na kana president o dile ga botse ga o ke ditse nako ya commission e gore itlele pele e nyakisishe na ba bangwe ba re o sa na le batho ba bantši ba e le gore ba tshwanetse ba tlhage pele ya commission ela motheledi dumela re o amogaela tlhobelang
13: Dr. Makamela
2: a re lotšheng mangwepe
13: lekae
2: re ona ba kone le na
13: ao wa re ona ba kone
2: tlhobela
13: ke thabile kudu e ke kwa dumela oke ja sebaka
2: o ya
13: ka re a jwale kore
14: Legana
2: Ronald Gama Olela
14: Olela no nagi gimali commissioner ba ke DJ Mologo nga re fane mathata manchika go yurtsa no bona re tlo bona ba khawalo ba utlame o Mologo ma chamaitse
2: le nya go bona batho ba utswa go ba ba senya go naga ya rena ba e ba pele ga commissioner ela
14: ya entane re tlo bona ba batho ba ba go ba Mologo re tsa seborno re tsa seboro re ka o ka ba bona Mologo re wa bona Mologo
2: le simrene re lebogile magolela re leboga monna ga so re tsea motheletso mo go dumela motheletso le ra amogela
14: we la tsantsa le tsantsa le sina le tsia pu a ma sha mai tsa boko
2: ah prince
14: le ga ida
2: e re tsai tame
14: e ke nna na do ka sebe
2: e mo go tsala go bona bana ga go kwile man
14: a wa go ona ke sale ba le ba ra totoba
2: e se mre
14: re re re fata tshing ga pa mpufutsu
2: go
14: bona mo pa thutse
2: ke gata go di flama tshene ya di ya le fa o fa ngwa di bona
14: e a wa tsona di ribele tshe di ribele tshe e mila thantane
2: ke le bo
14: e re ke tope re
2: tope
14: a wa commission ya bo hudisha o ke tsa majaji botse o re ba le ba ba e sale ba ba ntshudu ke di tshaba mola e pele ka botsong ga no smaka le ke tswa bare ma chama itle ena go matang
2: so
14: go tsandi
2: o ya
14: di bua di bua gore wa tsarke a wa wa re fa ka o muima o wa tsambela bela ngwana o tsale thakure
2: e ba gore ka mogolo kamo go bolelang ka bona mona le tsaina mengu le ba gare prince le ena ba tamele le ka smakale ne
3: ke una hora mo mo ke tsopile ngwana ke dula ka rantso a go parana ke tsai wa ntse hola 5000 ke dula ka rantso a go parana o buima gurugudu ene le mongwe ke mo lebeletse technically we lebelele mo nolo lebeletse re re tlo vota e skatara ga khumana re vota se tshu batho ba bongwe ba tshwere e re gone go vota botso e lebelele ka ithole lengwe ape o ya o rura mafosa e di vota tsena le tsona go lebeletse re tabe di vota di fitile no 26 no aba report tabe tshi di vota di fitile ene ga tsa tsa mogato la mogato
2: a
3: o ntse bro ere
2: go kwela kudu kudu kudu ora ke mo kubrere
15: Sophia, one second the underwear.
16: Inge,
15: Chikicha love sadule cha ba hlako gifts ne ka tsona ka kotara pele ga ira se swai kora to 8 bo se go bia love tlhanolle
2: a re re tla pele magago se se tsetse tsebela FM al khotla ga tsola Africa bo ra ba tlhile ba ba bolela mo tlhile tsela a mogela nna nna le go re tsobela
3: mo go nile kae
2: re gona rra le ena buti
3: re gona mo go re ke tsoka ine la mo ma shanti me ri se te mo shumi ka wena ka motho
2: ke le bo
3: I'm not going to be able to do this. Kwa bana ba bana ko parliament ka mka bana mko ntse ka o ikhola o ikhola bana ke ba ikhuri ka mka o no o ile o ka ro petir o ikhola mara bana ba bana ko commissionela le khosi tsa remember bana ba bana ko commissionela o ne re motho ba mochabana bana ba ko parliament ba bang ba ba chaba o tore
2: he man wa chabia na flomo
3: ya commission ni ko ding ke ba ife 2 years because manwana a o tsara la tsoka from 2003 till now ba o tore
2: go kwela mo nna ka sekile bo gulu ka bakala gore ba bangwe ba riela ba re commission e ka re nke be itlela pele e sa eme ba bangwe ba motho motheletse gore e nya ka mengwa ga eme bedi itlele pele ba bangwe ba ra wa mana a itlele pele ska ba ya fela commission e no ba gona tla re thusa gore re kgone go tseba rena e foka e ya kae o ska khumana dilo di eme re sa tse bona re ka diang ba theletse ke nya ka gore re gomele nna le lena gona mo ka bakala gore batheletse ba lengwalago ke thokile nako ya go ketumela ka letaka le nna lena ba gešo ka baka la nako ke tere nako le ke boledišana le ditsebitsela tse dingwe tse pedi e fela ba re rutile se sengwenyana kudukudu monna e leng letseka le legolo la maphodisa o šomile ka lekaleng la botseka la maphodisa ebjale ebile šo o tsene ka lekaleng le la nyakišišo ya ditaba tša go amana le bosenyi ke bolela ka Thabang Bogopa re leboga le moetapele wa ka kua palamenteng e lego Makashule Kana ke moetapele ke modula setulo ola wa komiti ela ya go tloswa goba go se tloswe ga presidente ka kua palamenteng ka kua ke ena leloko la party ya Mzanzi rice Mzanzi re namile re egomela mo batheletše rinamile re atswa ke kopana gape le lena lenaneo le lengwe gape la go sasa ke kgopela batho ba ka kua tikologong ya ka privy ka kua ga moloi gore go sasa ge le boa makgong le rinameng le teka pele e le ka sephakiše le tokumana ke fedi ke lenaneo la megolokwane e re re tsheletse kgašo ya ditaba tša eria pele ka morago ga tsona ke coco baby

obrigado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bona tlare go petsa go lo wena. Sipho Ndlovu leng gore ka netre mo tsebele Bricks. Ma obrigado. Ramino leng gore ka go itong gona bona ba direga go tsapa ka mo Africa borwa. Tse ding tshitleng gore na re mo tsebile ka tsone mengwa ya bo 2000. Ke tseleng re thutse go tuma ga mohuto wa gago wa mmino. O blor 24 morana 1982 ka Johannesburg ke ga ba belegwa. Go mme a golela di drop tsa go fapa fapa na ka mo Africa borwa mo leng gore re tsebile gore Bricks o thumile letela ga go la mmino le lelo la setlhopha sa Rafesta. Mo leng gore o ile a lemoga ka lebaka la dipontsho tsa gago tse leng gore e be di tletse ka mafolofolo a go selekantsho le selo ge e le sweety ma baby le tswabetso ke tse dintsi tse e leng gore ba bantsi ba motsebile ka tsona re go file sweety ma baby ya latelwa ke stokfeleni mme ra tswalela mmino ke Lethabo ka ye o fetsang go e kwa gona bjale ke yona stokfeleni e leng gore o ipshinne ka yona nna ke mankoko baby wa ka motsweletši Dr. Bzen re mmogo e leng gore tlabe re dira wa tswa re la botlhano le lengwe le lengwe re tlabe re na le taba yaka le mankoko baby o tla ba le gona ka mo studiong mosadi gare ga basadi o e leng gore o sepetse ka gare ga ditlhotlho tse dintsi gomme a re ke sa yeme ka maoto selebale yengwe e leng gore tlabe re e lebeletse ke letšatši la bogoba puku ka mo Aforika Borwa nna ke difitse e leng gore wena o tlabe o di lebeletse letšatšing la lekgono tse e leng gore o tshwanetse go di tsebela le go di kwešiša nna ona ka mola bogoba puku go dula dipuku fela e tla o theletse wena ye ke thobele fema re ke gore ka bae le gore dintlha tsa ditaba di eme ka sepopego se sefe dumela.

0: Tobele FM, moshato wa tsebone boithabisho.
1: A yema se mama baby metsi tsuru tshola go irele ya bobedi go e ba lene ya Tobele FM ke gona gore tsena go tsapa ya ka le mangkoko baby. E re go botsa o ile ngore mo swere mo sadi le tshatseng la le khono ke mo sadi gare ga ba sadi ke bakala gore o go tswe go sona le ngwana mo ndo mong a ya sekolong ya ja mjolo the dating le tsona tsena nyalwa a sa re kipitsina ka le nyalo la gagwe mo lekane a tloga. O re ke go dirang pula e diang.
2: Fapana le pula.
1: Molekani wa gago a fapana le pula ke ga tloga lefaseng la ka keno a sa re ke tshoka moka ya ba le gore le ena o kopana le tsa kopanang le tsona a feletse a phela le bogolofadi bo boitseng a re ena a phele ka bogolofadi o tlo tlhalosetsa gore ke eng se e leng re sa motlhagela re sa re ke tshoka moka nna le wena re lesiwe ke gere ka rileng a keng o ba gona molabokelong ya ba le gore ba go tsentshitse drip ba go tsentshitse oxygen o kwa re bophelo ba gago bo a felela yena go bile go ba le nako e ba mmotsang gore a e go fedile ka wena dinga ka jarawa mo ar sa bona bophelo go fedile e fela o gona gona bele ke mmagwebo leng re gantsha ka yena tsa ka moepong o di tseba ka ntlele ka gare se se mahlatso ga le go di dumela re go mogela go ebelene ya Thobela FM
2: Thobela mangkoke motsana le batheletse ba Thobela FM
1: nna ke Thobela go ba le wena le batho ba leng re ba tsebe gore mahlatso ke mang ba ba ile gore ba kwa ke ba konketsa gore kwena mang nko ba botsa gore kwena mang o go letse kae
2: ke a leboga mangkoko nna ke mahlatso le kwadu ke morwedi wa mohu a mo selekwadu le Grace Mhlala ke belegetswe Botasuk village ke ngwana wa mathomo ka lapeng la batswadi baka biele ka re ngwana go la ke gotse ke no go la ke se ga botsana
1: okay
2: mo meleng ke lo mo sesese so empa ka no go la ka ne batho re a fapana
1: okay
2: ke rile ge ke dira standard 2 ka nako ile rena bo sape ge ke dira standard 2 ke ile ka thibana ditsebe ka be ka se bone empa ka mogau wa modimo ditsebe di le di thibolla pele mahlo a tsea lebakanyana gore

0: ke bona empa ke le ka felletsa ke bona ka tsena primary sekolong sa lower primary Madinoge primary school ka tjela pele ka mahlaga ume higher primary school ka ukoga ka ya medici high school go fihlalela ke dira mare matlo
1: o smatlatsi o boletse ka go se bone le go sekwe o bo dira standard 2 re o shela tlo boela gone go bona le go kwa ke ka bakala gore batswedi ba go yema emishitse wa ya maokelong bjalo le bjalo wa go tsa thuso go ba go no dira gala re tsetse lengwe o tsoga dilo di boele skeng
0: go kwa ka ke ena a ba a nkeme ke misha o ile ba nkeme ke misha le go ya bookelong ka next le monyane kudu le bile ba tlhokofetse ke ba butsha ka rena le dirile byang gore ke be ke bone le nkishitse kae a re a kenya ke go go kusha botlhoko ngwana ngwanaka moega go roba le ka khutsho mara ke leboga gore ba ile ba nkema kemela go fihlella ke boela sekeng ke bona le bile ke ikwa
1: okay se se matlatse gone go bona wa gona go kwa wa tswela pele bile ke go tlhalositse go tsena sekolo go fihla mo fihlileng gona ya ba le gore ka mahla gore nga mangwe gona le ba ileng gore ba go lebeletse le bona ba gahlega ba re a o le gare ba shile le rena motlhomo re ka tsera bia ka ga e bomma ba ba lengwetse
0: ya ba ene kwa morago nako e rena re sa gola sisimang koko ba ne ba notla ka lapeng ba re re gahlile ke garebe bia le ka bakala ka mogoeleng gore motswadi wa ka o ile a ba motlhologadi e sa le monnyane kudu ka the age of 28 and mme wa ka ke mosadi mongwe mo botse kudu so a se nka yele ka classeng le sekolo a se tsebe ka ga bone ba le 10 ke ena fela sa yang ka baka la gore na thusa bokoko go duletsa ka gae so ge bo papa ba tlhokofala mme wa ka o ile ka bona a sohlega ka baka la go tlhoka thuto bjale ge ba etla ba bang ba ra wa re bone sego sa metsi re bone mamang ka re e seng nna nna ke tlo nyalwa ge ke na le payslip
1: wow
0: ee ka gana go nyalwa pele ke fetsa sekolo ke sa tsebe gore na ke kemišeditse go ba eng mo bophelong bjale modimo a nthusa ke ile ka ya ka Stotolani College of Education ka yona mengwaga ewe ka dira teaching ka ke be ke le wa secondary teachers diploma yaka ka e dira ka Stotolani ke mo ke ileng ka re aowa bjale ke bona ke ne le lesedi la bophelo ba ka nka nyalwa ka nyalana le Elmon Mkhonto le ena o tlhokofetse ka 2017 moya ga go roba le ka khutso lena so mo bophelong dilo sentse re o plan o iplanele bophelo ba gago gore na o nyaka eng o sa le monyane so nna ke ile ka gana ke tlole ke gana magadi a mabedi kwa morago le sogana ne le tshaba go go feria le no ya botsa ba ka ga e bara wa ke kwa le lena le sa bolela sele
1: o smatlatse o tsama o bleje tebeng yo motlhoke gore mama o shetse papa tlhokofala e be sa le monyane re ka ba rebolela maka re ka re se se diragaletseng mama ke se se diragaletseng wena le wena o lo sa re o ipsine ka lenyano la gago ntate Mkhonto a tloga
0: ae nna ke ka one ka ne
1: go bile ka one
0: e nna go bile ka one ka ne be ke shetse ke le over 40 years so ne go bile ka one kudu so motswadi wa ka nesa na le under 30 years so na le monyane
1: ka ga ene pele la shala ka bana ba bakae wena le ntate Mkhonto ga seno sepele
0: ha wa ke nelo bana ba bararo ke sa no ba ka no mogowe
1: okay ibila o nya go mong ka no gana ka pela pela
0: ba ntshaba
1: ba tshabang ba tshabang ba go lebele tshi ba dire hey mosadi wa go tsena ka meepong re tla mogona
0: a eh ba bona ke le mogolofatsi bona ba ipona ke le mogolofatsi mohlomongwe ba ipona ke le mogolofatsi
1: ye o ina ga nang gore ba ka no ba tshaba gore a wa motho mosadi wa go sepela ka di crashes re tla mogona
0: tshetsile lengwe sepela ka o wa wheelchair a wa tla
1: o tshetsile lengwe le wheelchair ya bo
0: eh le wheelchair ya bo ga go rotogela re dula go dimoga di wheelchair gore bophelo bo tswele pele
1: okay se se matlatse o boletse se sengwe wena ke bone le profiling ya gago ngwadi le gore wena a o re ke bolele ka seja tlhapi rile I am not disabled I have a different ability bo go lofa di bagago go ba seemo se o le mo go sona gona pele se tlisitswe keng go diregileng tjatsi lo rileng o tsoga wa ikhotsa le ka mogoleng ka gona bo le o sepela ka di crutches tjatsi le leng go nya ke ga wheelchair
0: bolwetse bo bontshwerego ba re ke Guillain-Barré disease syndrome ge o ka bo lebella mo mafarafatlheng we bo gogola o tlo bona batho ba gona e ba kusha botlhoko so ke bolwetse bo ileng gore boja di nerves tsa gago boja moko o tlhoka matla ba madimabe ba ba paralyzed so nna ke le ka ba mahlatse ge ke sa bereka bankeng tsoko ke bere bophelo ba ka ka moka ke bo berekile bankeng a senke ke bereka engwe company
1: okay
0: ke be ke go fetse kwa colleging for teaching di position ne di se gona then ka joina company ka 1999
1: okay
0: ka di one tsa June it was on Saturday ne ile Saturday so bogolofa bolwetse bo budirile gore ke bo bogolofa dibyang ka bakala ne botsene kudu mo mmeleng ge ke kopana le customer engwe ntatwa gona o be a itjwa Australia empa a dutse kwa Dalstrom a tlo ya ka gore ke mo thuse ka go bula di account ka wa ka ne ne ke re ge ke sepela go ba le ke kwa ka polele ya gore o tlowa ene ke iwa ka nnete ene ke fetsa go wa o ka re poison mo mmeleng ya balance then ke a emela ke tswela pele ka leto laka so tjatjile we ke le ka re ke thusa legwale we a re no wena sa tlosa bula account ke kgopela gore o retolle computer gago ke go botsa rena o tshwerekeng ke ge a tlo type bolwetse ba Gillen Barre ne ke nangana re ke motho le sefane ka ne le mathomo ke bo bona ke bokwa
1: hey
0: then are nyake neurologist then a type mola yena self ka mfa computer mmerekong a type ka ne a fetsa ka humana Dr. Yaka ile go Dr. Cheyep o tswa ka Ghana o ka Morningside le ka Mayfair ka Garden City.
1: Okay.
0: Yeah, so ke re dira appointment it was only 2019. Ke wele mangkoko. Mangkoko ke wele
1: le mushumo.
0: Ke ya wa le ga ke sepela ke le gare ga drop ke wa le ga ke be ke driver ntho e ga etla. Gore o tla ke be ke lla ke le ka gare ga koloi.
1: A re tshwarenyana gona mo re ke tibile ding tshintsha ditaba ge re bua re tlo tswela pele ka bolotsi bio. Mpa ga morase re botsa gore ka ira bara re tla be di fetogile bjang.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a leboga mankoko. Batšheletše ka iri ya boraro le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Diketekete tša bafaladi bao ba lego ka monageng ntle le mangwalo a boeti di tšwela pele go goroga ka centereng ya bafaladi ya ka Mosina provinceng ya Limpopo go lekolwa pele ga ge ba ka fetela dinageng tša ga bo bona. Tuna ya matlotlo Enoch Godongwana o gateletše gore kgoro ya matlotlo e phethagatša morero wa yona wa molaotheo ka go emiša kabo ya mašeleng go mebasepala ye masometshela senyane ye e šitilweng ke go obamela melao wa taolo ya matlotlo a mmasepala. Moratho wa boradia le bomanetša kgatlhanong le tona ya maloba ya dikgwebo tša setšhaba Malosi Gigabang mmogo le balatofatšwa naye ba bane o šutišeditšwe kgweding ya diphalane ke gore October. A re kopaneng ka iri ya boraro go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
3: The time for the healing of the wounds has come.
2: Tumela FM iri. Direla ba go tloka. Direla ba ba phela go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
4: Mandela's free.
3: Thank you that you chose to care.
2: Dula o theletse Tumela FM go kwa ka ditaba tsa go amatata madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo. Ile ga ba go pola tata. Tobele FM mo shata wa tsebole boithabisho
5: a ke yona Tobele FM ke mo shata wa tsebole boithabisho me lengwe re nna ke tswela pele le se matlatsi go gale kwa di go tsaba ya ka le mang koko baby mo re nyakang go kwa gore ka bele gore na go diragalang go ba se matlatsi ke mang ka bakala gore wena ge ile go rona gana rona le ditlhotlo o tlana gana gore a shwa tsa king o ka re le fasa le ka bule ga ke tsene ya bele gore a tieletse tsa ba bang o go gore ka gare ga tsona ba gonne go tswa ba fitla mo baleng gona gona bjale se matlatsi a re tswele pele o bo tlhalosa pele ga gere ya dintlheng tša ditaba gore wa tseba keng o ile a o re ba re
6: ke re mo bophelong ba ka ke wele ke gore ke tšhaba go wa ke wele e ka ba ka mošomong e ka ba kerekeng ge poison e šikinyaga mo mmeleng ke be ke wa ke wele kudu mangkoko mo bophelong ba ka go wa fase e ke fetša ke a tsoga
5: gore ke butse gore o bolela gafetsa ka gore mpholo bolotsi be ka mogo boleng ka gona ba re mpholo o tsentsha keng mmeleng wa gago
6: ba re di doctor ge ba dira bo doctor ba bona ka ngwaga wa bone ba ba ruta ka bolwetse bo ba kileng ba re bia le ka baka la gore ba re ke bolwetse bo ileng gore ka sekgwa ba re bo re mo go 10,000 ya batho bo ka swara motho motee
5: yo
6: ke ka baka leo ge o ka ya go GP a ka se go botse gore o swere o na le di gore di symptoms tsa gore o swara ke bolwetse bo ba kileng ba re ba ka se kgone go botsa kana ba re a ba tsebe le bona mara ba ba rutile ka bjona
5: ke duma gore re tsenelle go bona ga nyane se se matlatse bolwetse bo ka bakala gore o monga ka no ba a sa tsebe gore o na le bona e fela ga go theledi tsa re ae a pele nna wa tseba ke no fela ke wa kere ke a emelela ke na le go sekokotlele kere ke dira eng tsa tshele lengwe menwana ya ka motlhomong a e shume a sa swane le wena go felela mara motlhomong a nyaka go tshwana le wena o ka tlhalosa gore tsatsi le o reng le khone gona boga le file ke re go diragalang
6: gone bele a bona po bogala fa bo ba re bogala file kudu ka baka la gore ba bo drainile 2019 ba driba ntrainile ke dutse spetlele kgwedi ka moka ba ntrainile 21 liters
5: ka letšatšiampholona o bolelang ka one gore ba mo
6: wena ba ka letšatši ne ba traina 3 liters for 7 days bjale ntho e dirileng gore o mpone ke sepela ka di-crashes ke boletse gore ka nako nngwe ke wheelchair ba rile ge ba ka mokgone ba e traina ka gona ka nne ba e traina mo seropeng ba rile ge ka ne e lentšhi ka gona ba re motlhomongwe e tsene ka morago e ka ba e šertše e latelela e o betha bjoko kane batho ba bangwe paralyzed e ba e bethile tlhogo ge ba bula mo spinal cordong ke moo go ileng goba le diphoso gona motho mang le mang o ba le diphoso le di-doctor le bona ke ba thwane le diphoso ba ile ba dira diphoso ka mmele wa ka ke ka baka leo ke palelang kore nka buela ka sepela go swana le batho ba bangwe
5: Okay. Ebile ke le boga ka mogwa mogetseng ka bakala gore go na le ba gona go bolela gore motho mongwe mongwe na le diphoso ka bakala gore ba ka ba ba leka go thusa go a diragala phoswana yona yeo.
6: Ba bangwe sisimangkoko ba re basuwe basuwe. Ka dula fase ka re Dr. gona na itla gararo ka letjatji a tlo gopela tshwarelo. A tsena fela ke shetse ke no kwa mantjwa ga ga go gopela tshwarelo. Ka ra wa ke go swaretse. Bela ga ke shetse ke tjilo a tsara ba thotlo bolela ba ra e basu basu ka re lena batho itla ke le botjeng mo bophelong. Nka mosua ba mpha di million go ba di billion go ba tsekae.
5: Yeah.
6: Ka phela matjetse mararo.
5: Wa bo.
6: Ka shiya cheleteu se segolo ke bophelo.
5: A re lebelele letsatsi le o boletseng gore ba bile ba re a o a sa le go lefaseng la kakeno
6: yo ka 2021 kana go le ya COVID
5: yeah
6: ngwaga ka ngwaga ke a check up ka ka dula 5 days
5: okay
6: ba dira makadi ka bona di dogotela ka go fokotsa a sore poison e fedile mo mmeleng ka ngwaga ke a spetlele ba ya go fokotsa ke dula 5 ya matjatji matjatji a mahlano ba le kirile ge ke le ka kwa spetlele ge ba dira machine ya bona ka 2021 ge ba le busy ka machine ya bona ya balatola ya re o kwa go ya mushara o tlokofetse so ba ke a ba kwa ke ba lebeletse
5: o tlogile ga e ga botse o ya check up ge ba le ba gare ba dira makati ka bona go a fitla motsotso ona o tlhalosa okay tshwela pele
6: ge ke re our doctor ke a lekwa ba re metšhini a e bereke bankisha go doctor engwe nka se ba bolele ka maine ge bankisha ka doctor go doctor engwe le ena ga a fitla kwa o dira makati ka gare arawa a re extending matjatji bjale ka baka la gore ke mo kgwebong ke gopotse di order a jaka ka re ke a boya di dogotela ke tla boa be ke tla ya ba ke tshabile ngwa go wa senke ka boela check up
5: o ntsha ba re batla fitla go le bompotsa gape re a ba ke tlokofetse bole ke le gona ke phele
6: so ntshekile nka ka ngwa go feta ke bolela ke ngwa go feta gape ke be ke le check up ge ba ntshela michini o ya bona di hlaretse o tsa bona dia ba re BP yaka me ke ke ka high care BP 862
5: yo
6: ke ge ba etla di ice pele se di fihla mo mahubeng aka ne di tologa ke bela ke go elela mara nthwekileng ka e ka rapela ke sa ponya ke ba lebeletse ke tshaba reng ka ponya nka re ponyela sa ruri ke botsa di doctor ka re di doctor we botata ba lena na go ile sa tsena sekolo lebeletse ba modimo le mogopela le re modimo re thusa re tswela le dithutweng tsa rena so gone beele ge le tla mmerekong le lebala modimo di doctor mara modimo modimo yo ke a tsa re o tlo dira mogau gore ke boele ke be gabotse go se bose ka kwa hike no be go se bose so gone beele mo thapelong ya ka ge ke rapela ke rapedisha di doctor kudu le manese gore modimo a ba fe bohlale ba gore ba mogopole
5: yo
6: gore ba mogopole kane go ya ka nna lona tjatjilewe ba itse ba fonela doctor engwe e a kere ba refera gape dokotela jele tsona di a refera ba jishana
5: yeah
6: so ba itse ge ba re o nna go mfonela ba mo fonela ba le gae ba bolela ka di app ba jea medication wa ka ba fa o mong go ba le diphoso mihla yohle ka moka mara ge motho a sa tshwanela go tlhokofala o tlo no ba le di challenges le ditlhotlo tse di itseng a phela go swana le nna ke bile le ditlhotlo tse dintsi tse dingwe nka se di bolele mara ke sa phela ke modimo fela a soreng maphelo a rena
5: Sesimatlhatsi o nagana gore tšatši le yona loading ya ka dibeng di re a šimoa go sanang tšere ka e dira metšhini a re na a e kgone go bona tere
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo Ka clientele, ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke Mohlatlhi, Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha gammogo le Sia, Cheslin le Eben. O opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O pogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša dipoke. Reka fela Springbok Code Pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok. O scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola.
5: Ee le semisenyane metsotso nne le yone rekela go irele ya boraro go e ba le nna ya Thobela FM ke yone taba yaka le Mangoko Baby mo e leng gore ke na le o Smatlhatsi wa ga le kwadu. Se Smatlhatsi nna le wena a re tswele pele re ke gore ka ba e le gore ka nnete o nagana gore lona tšatši le oge metšhini palela ke go bona tse be tshwantseng e di bone mo go wena ge nke be bongaka ge ba rao a go fedile ke letlhogono le mo a re phutheng o seka ba le lentšu la go bolela be go tla be go diregileng o ba akwa o tswaletse matlho e fela o palele ke go bolela o nagana gore be go tla be go diregileng ka wena
6: a ke re dingaka ke bona ba reng ke bona ba tlatselang gore motho o tlhokofetse ee ne ba tlo tlatsela gore motho o tlhokofetse ba bitse ba mmušare ba re tla le re tseleng motho wa rena se o tlhokofetse
5: gore ke go nagana o bakwa ba mmušare ba e tla ba go kuka o bakwa
6: ke sa kgone go bolela
5: o sa kgone go bolela
6: ora nne nka se shikinya ge ba tshoga
5: ga o ko ke re ke a ipotsisa gore o nagana gore be go tlo tlhagang ka wena ka gore ke nagana gore modimo o bile gona bophelong ba gago go fitlhela gore o kgone go ba araba gore a ke gona
6: ya modimo o phelana le rena re dira tse di botse re dira tse dimpe modimo o phelana le rena ka nako tsotlhe
5: ka gare ga maemo a ka moka o leng ka gare ga ona a tlotloe leng gore o lebane le yona ya tsa bophelo ba gago o rile sa le o tšhaba check up ora ke sa boela nna pila o sa boela
6: ae ngwa go uwe fela
5: o ngwa gona o fela e fela o kgona go boela ba go botse gore go diragalang o sa phetse ga botse wa tsa ditlhare tsa gago wa kgona go tswela pele ka bophelo
6: ya
5: okay ye nngwe e nkgatlhang ka wena gore ka gare ga maemo ka moka ba bile ba feleletse ba rile a o sa phela o dutse o phela wena gona bjale o yeme ka maoto gore bona bolwetse bo o ipotse gore bo ka se go dire selo ebile o mmakgwebo wa tseneletseng re botse ka kgwebo tsa gago
6: Mangoko go ba mme ka gae o sena mothusi e ke ra molekane o tlo dira ka mekgwe ka moka gore o kgone go oba kwa le kwa gore bana ba phele ga botse kgwebe ya rena leina la yona ke Magadeni Business Enterprise
5: okay
6: re berekela kwa mebong ya Glencore re berekela le bo Two Rivers
5: okay
6: le bo Valterra re a supply Mangoko
5: okay
6: re supply dilwana lwana re supply bo di hand cleaner with grid di hand cleaner jewe ge batho ba shoma ka di oil aba tlhaba ji sunlight liquid ba tlhapa ka tsona re supply di PPE di feletse ra supply di oil spill kit gore ke dilwana lwana ge ba re fa RFQ request to quote ba re quota re a quota are humane di order ka moka a ke re ba bantsi ra computer wa ka rena wena o ishitse price ga go fa sejwang ena pile ba go fa mmereko
5: na pile wa tsanetsana jwang moepong ka bakala gore gore wa tswa ga ke theleditse kanegelo ya bophelo ba gago le lephelo la gago ke bona ka re motlhomong ke be le nna ne ke tla bakela tletse toulu ne ke tla bakela iputsoro wa tswa keng re ke no dula fase e fela o boletse gore go phela o le mosadi bile o sina molekane bana ba le gona sentse gore o yema yeme ke keng sa gore wa tswa keng a ke tlo dula fase ye yona Gillian Barre ya gona e ka sentire selo ke a yemelela ke tla no bona e tla ke na le yona sticking moepong ke aye
6: taba ya Guillain Barré ke itse re bjale ka ge motho a opa ke tlhogo.
5: Okay.
6: A ka itse ya ka lebelela gore na ge o lebelela mo mafarafatleng gore na batho ba gone ba felelela bjang.
5: Mm.
6: Ka ne ke nthwele e senyang kgopolo ya motho.
5: Okay.
6: Ke ile ka itse ya ka re go tshwana le ge motho a opa ke tlhogo.
5: Mm.
6: Go ya ka moepong ke re ka gare ga di ga moepo kwa tulong e re tswang go yona.
5: Okay.
6: Re bona di traka di a ema ema di company di koloi di a ema ema di ngwa di le di company tja tje di tjeng tja go tswa bo Gauteng tja go tswa kae
5: mm
6: bia le nna ka epotsa ka re batho ba aba dire ka maletlane
5: yeah
6: batho ba ba ba kokota mabati a bulega
5: mm
6: le bible e re kokota o tla bulela gopela o tla fiwa le nna ka emella ka re ka mo ke gopela gore le nthuseng ka di email ka ge se mo saka sa dumelle gore ke nka tsena ka moepo a ke drive a ke sa driver mangoko
5: okay
6: ya kro bona re ke tsamaelle sogana mole
5: eh
6: a ke sa driver gore ke e kae ke sha ke bona bya le ka ka mine sontse re o dire appointment
5: okay
6: e ile ngore patlo sa eh ke mereko ke moshumo ya ke moshumo o itse so re tsene mo mining kana kwewe ne ba dira application tsa di database ka manually
5: okay
6: re fa ba kwa mine ba re capturela byale gone byale a isa le manually ke di online
5: wow
6: le bile ke sale mo mangoko kgwedi e ba reng ke Mandela gape ke kgwedi ya ke matswalo ke dirile webinar ya go tsebisa batho mang le mang o anya ka go tsena ka moepong gore na ba tsena byang
5: wow
6: e tlo ba ka di 23 tsa July
5: okay
6: tlo ba le se tshaba se we for 2 hours ke ba thuse
5: se se mahla se re ka dikgeletse yo e le gore bile ga o ri a ere ke itshwarelle mo go tsona ke noshi o nyaka go abela le batho ba bang tsebo
6: batho ba bangwe ba hloka tsebo batho ba bangwe ntho ke ithutile nyona ka ge re go tseka kwa ga bo mama ka ga mohlala go kwa ka o ile a re bana ba motho ba ngwathelana le kotola jie ka lapeng la bo malome ka lapeng no ka se bone batho ba ntshine ba ga kanega gore ka nnete ke motswala ga go ona ka nrebe re ba bana bjale ntho e ya gile mo go nna gore motho ke motho ka batho
5: wow
6: pulele nngwe gape ere feta khomo o sware motho
5: aga
6: bjale nka se thabe ge ba re mehla yohle ba re mahlatse mahlatse mahlatse mara u bona mangoko baby gore le yena o ne le kgahlego ya gore a ka tsena kwa mining empa o ne le tshogo o hloka tsebo bjale nka ba ka le o ke emelela nkere nna mahlatse mongwa magarden business enterprise e tla nkile feng thuto ya mahala
8: Ses matlas e re ba patse ge re bua re laelane le wena ke go kwele ge le gore ke go ja wa gora ai ke nagana gore ke khoshi
9: John, o ke dine tsikai.
10: Ke dite mela SARS. Ke go le kolaga e ba ke tsone tsho faela na.
9: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment. Go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
10: Fetije, ka ona mogong.
9: Eh, le go hwetsa tsebiso ya tlhahlobo e le kole. Ge ina bagetse o fetije. Ge fo sharetse go ba sa e hwetsa. Faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing go ba mo go SARS mobile app.
10: E ka nna ba shetse ke fetije.
9: Mo se tleng se sa go faela. E pe maemong a maleba o kgona go fetsa. Letela auto assessment ya gago. Go thoma ka la 1 go fitla ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS mobi app etela sars.gov.za SARS at your service
11: Dula o rutela marigeng a ka Ladima Hardware Winter Special. Reka IBR roofing sheet 0.27 by 6 meters ka 279.90. 7 piece bathroom accessory set ka 399.90. Le bathroom cabinet combo. Ke set ka mebala le design tsa go fapa fapana. Go thoma ka 1499.90. Dira go bona mokitlana le golo. O ka gwetla go fitla go 750,000 rand. Le Capitec. Capitec. Ke moa go mokitlana le dimo le tshwenyego le FSP. Go na le melao le dipielo. You save and score.
12: Malimi au fapana fapana sechaba lena yeti toro eta tama diba itshela pele go ba mushumo wa rena tobele fm ikitika go di eta tama diba tobele fm moshato wa tsebo le boithabisho
5: a ke le sume fela metsire ka go irile ya bararo go ba lene ya tsebele FM ye ke tsaba ya ka le mangoko baby mo ile ngore na explore le o smatletso ga lokwadi o ile ngore gona bele re bolela ka tshe ile ngore yena wa di dira gore ka bele gore o khonne byang o smatletse ke dumela gore a wa ile ngore o tsheletse go thoma go mathomo o fhlela ga byale o kwele e bile o kushishitse se sekola botseng nga ka rena ona ke tsoro tswa mo le tsamantsi re tlo go fa sebaka sa gore o re o duma go tla ke tshelelengwe a tle re tlhalosetse ka kileng bare ah wa tsaba king ke mrata go di msa di o ka ba ka lore malo tsena le tsena go sepelana le basadi a ile ngo re wa gona a tswa fe go tla tlhalose ka ona le go tlhalosa gore thuso ba e ka hwetjwa byang ge le gore e gona se se matla nna ke nna gana re ka gare ga maemo ka moko o sepetseng ka gare ga ona le se mo se o sa leng mo go sona gona bjale o ya di check up tse leng gore a o tsebe gore ke neng tsa tshile o tloreng go o ya tsa tshile lengwa bo ya wa ba go di mo ga wheelchair gape ke neng tsa tshile o tloreng go o bua wa wa ka bakala gore o hlalositse gore go wa wa wa e fela o yeme ka maoto wa re ke mma go bana ba re mma go bana o tshwere tipa ka bogaleng ene o itshwere ka bogaleng o shumela bana ba gago molaetsa go basadi ba bangwe ba e leng gore ba latlhetse toulu o mongwe o na latlhetse toulu ka baka la gore ba mmotse gore o na le bolwetse bo boitseng bo e leng gore ebile a ka kgona go bolaola ba gago ga o kgone go bolaola bolaola ke dingaka le metšhini eo e leng gore tsatsi le go batlane gore o boelela gape ba re a mosadi o ape a re no bitsang ba mmušare re kgopela molaetsa go batho ka moka e se ka ba basadi fela le banna ba e leng gore gona bele ba kopakopane megopolo ya bone e tlhakatlhakane ka baka la gore ba ipotsa gore yo bophelo bo fedile
6: molaetsa wa ka mo go bago setšhaba ka moka ke gore ba amogele ditlhotlho tse ba kopanago le tsona kane re ke ipotsa gore re badumedi batho ka moka le bebele e re ntho nngwe le nngwe na le nako ge le nako ya gore o go tlhole o tlo go tlhola wa fetsa mara ge ba re ke bolwetse ba go swana le bobaka goba a mangwe amogela kane ge o ka se amogele o tlo fokotsa matšitši a gaga bophelo re baeti mo lefaseng se re se tsebang gore ka moka re baeti mo lefaseng re tlo feta so basadi banna a re emeleleng re kgatlheng modimo gore ke ka baka lang re tlile mo lefaseng re phele re thabile kane e nngwe ya lebaka la gore batho ba sa thabe ke o khumana ba motho ano phela nyamile a ba oketsa malwetse mebeleng ya bona ba palela ke go nagana dilo tse di botse ene ke a tseba gore ba motho mongwe le mongwe modimo o mo fele talente e itseng bjalo sentse gore ba ishumishe ba o ba nyakang dikgwebo a ba e ba botsise di masipaleng tsa rena ba gona batho ba ileng gore ba thusa ba ileng gore ba nyaka go ya di mining ba abatse rena ba thome kae e ka ba mining o le mogala kwena o le ka kwa bo bogomo kae kae go ba kae a ba ntshware ke tla ba botsa rena ba tsene mo kae go nomoro ya 068 221 5400 go ba baka tsena mo go kane kere ka di 23 ja July ke na le webinar go ruta batho ka gore na go tsena mining o ka tsena byang ga o ne le kgatlhego ba tsene mo go Facebook ya Magadini Business Enterprise ba tlo humana link ba registera mahala gore dilo di kgone laolega se sengwe gape ke ya gone gore a re thušaneng a re thušaneng re sa tšhabe kane kudu-kudu mo go bagolofadi ba gabo rena a ba kgone go fihlelela kwa le kwa ba bangwe ba ka gae ba ipotsang gore a ba golofala ba ba šomiša ka maina a bona go registera dicompany ba dira ditšhelete ba re ba nyaka di-points so ke kgopela gore ba tsebe gore nna go ya ka nna ge ke ra se nna mogolofadi batho ba bangwe o no ba a sepela ga botse a golofetse ka ganong go ya ka nna re golofetse go fapana re golofetse go fapana molaetsa wa ka kona o wa goreng maAforika a re rataneng re thušaneng le se ka makala batho nna a ke ratege motho a re shem
5: okay
6: a re shem ke tlo dula le yena fase and o tlo khumana gore ke nna santse gore ke re le yena ke re shem ke kane ke tloba ke mmotšiša dipotšišo gore na sheme ya kae ee bjale ge ba bona mogolofati le nna ka ge ke sa belega ke le bjale a ka nagana re se tsheleng ka ba mogolofatse le ka kwa family nya ke le bana baka a ba nagana re se tsheleng mme ka tso ga ba mogolofatse bia le motho mang le mang o ka no re sepela wa thuma ke koloi o ka no re sepela wa swa o ka no wa ndira ga nthongwe lengwe wa fetoga wa bogolofatse so aba re hlompheng ba golofadi ba kane ka moswane e ka no ba wena wa ba mogolofadi ene pa setle ba go swara ga botse wa duma le gore modima ka go tlosa lefaseng
5: ka o smatlatse o two bopo ya gago ke le buile nako ya gago ke go pelo boele morao Beggars Fort nga se re shemo yo khitse wa kwa ae se pela o ye Beggars Fort yo shuma ke tabetse go bulela le wena go tsaba ya ka le mang go baby
6: ke a leboga ke a leboga le ba theletse ba re theleditseng ke a leboga
5: o leboga ke nna ke ka mogweleng re tswa ka gona riki riki riki riki riki riki ae ke a leboga ke a leboga ke a leboga mologa di ke a leboga Dr. Mzeni ke lebogile mo theletse ke a leboga ke a leboga ke a leboga ke gopela o leboge monno spelang le eno
6: monna o ke monata ke mmitse monata ka bakala gore o tswa kwa ga bo monata ke Thomas Mailula le hone o ne le rena ka mothobela FM
5: Tony
6: re mmitse monata kana o tswa kwa ga bo monata le biso la gagwe ke Thomas kwa ga Mailula
5: okay
6: le bo ga re le sepela ga botse
5: akir le sepela ga botse ka ntse re le bogile a ke ka mkhwele ngore nna ke le mang go baby re ne pele re gaogana ka gwana a re re kopane go sasa house number 66 ga moloi ke tlabe ke le fao

0: Ya gore ba re ge ba yo go onwa ditene. Ba ta bo botsa gore super wa jola. Ke ba sa di batho ba se ba nna. Bona jana bo gore ke ba re go tsa go pleasure ba sa di kidela go sheka gare go afternoon drive ya tsa ba FM ntshirogele. La ka le ditjo le bodolo mpitse fa la khabu mogonyana. Ibile ke na le basadi. Dimela se school.
1: Bo makoti.
0: Ke a tsapa re bile le a selela bana ba go nwa tee ka mabitso a batho. Yeah.
1: Tsa nwa di tee ka mabitso a batho di tlore palla ka re mafellong a le tsa tshe o tla seka.
0: Yeah.
1: O tla seka khutika batho. Ke tsoka seke go tsa Miss Selector Konza le ga botse. La ka lena ke Miss Proud ke promise go magwane ke na le wena ga biale. Ke sepirishana le yena ga re shifa selector re tlo tsora ga botse. Go fika ke ya botsela.
0: Ke tsogela ga botse ebile ke tlhola ga botse la gago le jaji fo tlhalo bakelle le bile ka tsela efe
1: la ka le jaji le bile ga botse go fitlhele bakeng le idio ba tse dingwe tse e leng gore ya di ikwa kere gona fa ditabeng tse e leng gore di rarala le naga di re fitlhetse ditsebeng tsa rona go tshwana le tsone ditaba tsa boshebe
0: ya e tla tloga e ba bothatanyana
1: ya
0: le go lebelela kwa go dikgokaganyo tsa leago re no bona basekaseki ba molago ba go fapafapana ba ntšha maikutlo a bona bana ba lalosele gore se a diragala ka kwa kgorong ya tsheko
1: ya kore maikutlo a e leng gore a tsweletse letsatsi na le gone wa ba tloga makatsa le go tshosa
0: ya
1: kore bo tloga o bontsha ga botse gore bona tabe e serego ka fa ke tabe e kgolo kudu ka maatla
0: botshele gore ke na le yona ke gore ge a ka bonwa molato gomme a latlhelwa kgolegong ge a boya o tla khwetsa industry ya mino e sa tshwana le ka nako e la gabe a tlogela tsa mino a ya go le bone
1: nto go boifisha go duka matla selector ne gore wa lebela dilo tsa mino di fetoga fetoga gantsi di
0: fetoga
1: ga gantsi o tsana le ka mogwele gore batho ba tloga ba di bia ka gona ba tloga ba bontsha gore aowa nna re tshepe gore ge a boya dilo di tla ba di le ka mogweleng gore o di sile di le ka gona goba balatedi ba gagale batho ba e leng gore ba tloga ba morata ba sa tlho molebelela ka ditlholela ba go ba motlhompha ba gore go molebelela ka lona na ke potsišo tse e leng gore ke di tsa e leng gore re a ipotsiša le rena ga bjale
0: ya a ke tsebe wa mogopola pitch black afro o kile ya kgolega o sebaka se se tile gomme ga boya a le ka o ka lokolola mmino a ke bone o ka re mmino wa gage batho ba go tshabela ka tsela le gore ba mo tshabela ka gone
1: kudu-kudu go ya le gape le ka lebaka la gore ba lebelela gore na o tshwaretse eng go na le tse dingwe tse e leng gore balatedi le barati ba gago ba tloga ba sa di amogele mo e leng gore le ge kgoro ya tsheko yona e ka se go bone molato bona mo go bona o sa tlone o ba gabo selector mogonyana wana o la ba motsebang
0: wana o la ba motsebang ya e kwa dilo dilo re ya diragala ka mo Aforika Borwa a ke tse gore o kgone go ka e lemoga go fitlha lebakeng le goba o e bona ka tsela efe taba ya thekiso ya madila a le gore nkare ke fake ya le taba ya dinotsi di bjale le bjale a ke tsebe gore wena mothelete fa o gae o shetse o lemogile gore a mangwe a mabjale a le gore batho ba anwa a tsewa ba latsa go fetisa tekano ba re babalatshe gona e tshwanele ya kwa morago kung
1: ba re babalatse goba ka mokgwa e leng gore di go betha ka gona
0: ya
1: go di o tshwanele gore ic o tla robala matsatsi a mararo a re o tsoga o sale o robala ka sontaga wa hwetsa e le laboraro
2: go na le selo se sengwe se se ntshiwa kere sa mmale o montsho o tlo o bona gore ke fake ape ba re tshwantse e be le lephilo
0: ya
2: e sena lephilo e tlo olwa tsa kurukurukurukuru
0: era re se le pirasi yo ya go tsasa ke le tsedile go house number 66 ramoloi
1: ya
0: go mushetse e fitlile go a ke tsore batla e wisha ka lenaka le gore le go batla batla batja go tsasa go babia
1: khomo se di fitlile ke go ile gore ba di ba mamone ba khokwane ba ga moretsele ba
0: jeng
1: face ba mogorwane ba shetse khomo morago ba kitse ba morago ga go loki se patsaka se se ba go se tloga se rwele khomo ya thobela FM so se ipontsha ga botse gore le tshela go sasekile le go le kuduka matla
0: Dr. Buluko ba sha ba itse se ja fitlile gona ka kuwe go mme ke a tshepa gore o ntletse le mphakolo gore o tla ja botse e se mphakolo gore o tla kubega ge re tlaberisa ga khomo le tshela go sasa ora dikile se se fela betse ba ga shiru ke la fara go ila bora go rafa go mosheta wa tsebo re bitsa bishiri 7.6 fela ka la di 2.9 FM studio ga gara go ntshirogela la ka le bitjo le bona lo mpitse fela khabo selector mo go jana go me le go rele a ke se le pele ke le doshi ke na lena fale miss pro go me mo joletsi ona ke obri mathata ke wa gaphega fale auskuni ona di papadi

0: Koraro ileng go ntshirogele
1: Morare ha ba tsere for mes makanye
2: ke ne dimotlhele je dumela go tlhepa hotel jo ngwana mathopo me ka le kholle tropo kholo ya polokwane le gona go bontsha go ina le moela wa sepetepete lebele tshe dikarolo tshe mala kana mo landros le taboga ke yona 19th hospital street go pela hotel ka shedi moela sepetepete o tloga o le magareng go pela gore yona hospital street e tla ba ile bile ka kwa silicone ka kwa station sa dpc go pela hotel ka shedi pitla ka ntloga e ba gona na pele re tloga fa le lebele tshe yona Nelson Mandela Drive go tloga mo la D19 go ya kwa Fermikelate magareng ga faung go na le pitla ga no ra go pela gore magare ga tsela e go na le karolo tshe mo bona go lala sepetepete a sa shumeng go pela le shumise tso ka po waste of le shedi tshanege le tshela ka yona mebi la yeo re lebeletse gape dikarolo tse mmala re lebeletse Devenish Resiki re lebeletse menu ka avenue ka karolo tse o tsa go lebaka kuwa Mall of the North go pela lotle le ka tshedi ka re pitla gona e tloga e le magareng re le shimisha R71 e tloga mola go grobla na pele e tla patloga e lebile ka ka tikologo ntshela tsa mankweng go pela lotle le ka tshedi fa le mathopeng a le khonile R71 ya mankweng kona le pitlagano go pelela lotle ka shedi ka dikarolo ntshewe mo mabone a go lala sepetepete a mabenkele go parara a yona paledi go pelela le be le shedi re le pitla ka tikologong yeo re a tloga fa re lebeletse tsa Burgersfort re tloga Burgersfort re tloga re lebeletse gore ka kuwa Tshwane di tloga di re tshwaretseng wena dumela tumi o tsene
3: tsa bona ka ke le bo sa tsene pele sona ke mo se tlhopa ka moka sa ntshirogana le ba theletse ka thobela ka maspelo gore na pitla go motho ba tsamang mantsi bangala hono ke thoma ka Burgersfort office ya rena ka mara tro parna Burgersfort mo la sepetepete tsa maya botse ke go pala mo direbo tontse re sa berekeng re shimshela ka stop sign re botse re sa bereke re shimshela ka stop sign mile warna ba 1296 le nge mile warna mageme re tsala re construction a re hoteleng ka shedi re khone tsara bo lokegile mile warna ba 4150 le nge mile warna borosuk le mile warna ba 2537 le nge mile warna penji mo la spot tsa maga botse mile warna 355 go tloga back spot go le ba diwapo Mwela sepetepete o tsamaya ka go nnanya go thoma mo stop sign sa se mathomo go tsena ka steelport tsa Burgersfort e leng yona kona R555 le D737 go fitlha mo la Lion Smelter re na le difatanaga tse dintsi mwela sepetepete o tsamaya ka go nnanya a re o tleleng ga botse se ka ba re felelana pelo re sege tsebe fela mo go bolokegileng mmele wa rona R355 tloga Burgersfort go leba Oristat le R37 tloga Burgersfort go leba Larinburg mola sepete tsamaya ga botse mmele wa rona R37 tloga Burgersfort go leba Moroke le gona mola sepete tsamaya ga botse ke kitimele ka Apple Regional Office ya rena mmele wa rona wa D4250 e leng mmele wa rona o tloga mola Bobedi Shopping Center go fitlha Apple Cross mola sepete tsamaya ga botse le mmele wa rona wa D4190 e leng mmele wa rona o tloga mola R37 o lebile Mashilabele le gona mola sepete tsamaya ga botse ke a leboga poloke go thoma ka nna le yona re kopaneng beketlang
2: ke di hona go re botsa gore se botsa mathopemeng a le go le na pele re tloga re lebeletse ka Gauteng gore de sepela byang re tsena ka Gauteng re lebeletse mmila wa ka gare ga Johannesburg R24 gilili mola o le gore ngo wa namelela ka mathopegelo wa N3 ya borwa go pela hotel ka shedi fa le gona le pitla gana ka bakala ke di tloga di direga tsa shitisho mo ela sepetepete ka tikologo nye gore lebeletse kotsi ka kwa N4 ya bodikela mathopegelo wa go lebella ka kwa batrome ya go pela hotel ka shedi ditikologo nje tsa M14 hotel ka shedi re lebeletse gape ma kopanonga M1 N3 o tla ka shedi se fatana go tloga se sharage Dani Jupert o tloga fa le motapegelong wa R24 se fatana go tloga se sharage re lebeletse le Nwood ka tikologong yo se fatana go tloga se sharage ka gare ga mmila fa le o the mortality OT ya e metlhano tloga ya megile re lebeletse ka dikarolong tsa Allendale motapegelo shule pele o tla go roga gana fa o Allendale o shimisha M39 o tla ka shedi fa Victoria Main Road o ne le se fatana go tloga se sharage ka gare ga tsela go tsere fatana go tloga e begile makopanonga yona London Road ka kwa N54 mmila wo go thapagela ka go itswa Marlboro go pela hotel ka shedi fale kotsi ya difatana ka tloga e begile ka makopanong ga mmila wa N12 ya borwa le kopanong ya N12 go pela hotel ka shedi ka dikarolong tseo na pele ka Tshwane ba tla re botsa gore mathope mengwe le kgonne di tloga di sepela bjang ka bela mantšhedi dumela
4: ke la boge ba gashi le batheletse ba ntshirogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sepetepete sa go tsamaya ka gona nankela mo mmileng wa le P4 R21 North ga o le mo flying saucer ra go pela botlhile gona fa ka R21 North ga o tsena ka N1 North RSK be ra fela pelo Paul Kruger North ga o lebile gona kwa Flowers ka Capital Park le gona fa botlhile RSK be ra fela pelo RSK be ra otlela ka mo bus laneng ge re bona sepetepete sa rena se tsamaya ka gona nankela gape re na le di-traffic lights tse di sa shumeng ke thoma gona mo Solomon Mahlangu le Bendeman mo Silver Lake mo Pretoria East Maundele kwaga ka mo Pretoria West le gona traffic lights tsa rena ga re shume ke feleletse mo Francis Barthe

0: Yo, Big Nuts, le DJ Tira,
1: yeah.
0: Funky Tunes.
1: Yeah.
0: Akira ka gore re tsela fara go tlokala tsela go le gona Eric Mashego gore botse gore ye me bang matsema re gore ja tlokala tsela ntsebela motho se bona kwa gabo.
1: Eh marana Mashego dumela.
2: Miss Pro le selector le gabotse.
0: Re gabotse fela re botshane.
2: Miss Pro o ke ka lobaka la engwe ngadi le ba.
1: A se ke go ngala.
2: Mo je tsao ka re wa tlhaelela bogonda. O ntibetse.
1: Ke tla phumela sekoloto le molatlhomi.
2: Le gabotse.
0: Ha na re tlhela re ga botshelene.
2: A wa re phetse. Ba thile tshe ra ta misha khole le gausi mo le ka bandle le gona. Le mantsi bo engale khono. Ke la lesome go di ke a July ngwa kwa ketepedi le masome pedi tshela. Le gona le na la tlhokola tsela le mantsi bo engale khono. Go tloga ge metsotso e le metlhano fela go e tswela e ringela ya botshelela go fitlhela e ringela ya bosupa re ya go lebelela tseo di latelago. Molaodi wa peleng wa mmasepala wa Ekurhuleni le tlhogo ya maphodisa yo e fegilwego Julius Mokhwanazi ba filwe beila ya diranta tse 15,000. Ka go le lengwe re ya go lebelela temana ye Economic Freedom Fighters EFF ka boripana gona fa provenceng ya Limpopo ba thieletše. E nyaka dikarabo go kgoro ya merero ya selegae gore ke ka lebaka la eng dikgopelo tša dipasa goba dibukana tša boitsebišo tša badudi ba makhuduthamaga di phumotšwe. Palo ya diketekete tša bafaladi bao ba tlhokago mangwalo a maleba goba ka mo nonageng e tswela pele go goroga centereng ya bafaladi gona fa provenceng ya Limpopo. Bathiletše go tlaleleditšwe ditatofatšo tše dingwa gape tše pedi go ditatofatšo tšeo ra mmino wa lekompo letlhogonolo shebe mapena chaoke a lebagane go natšo. Tlhogopoledišano ya rena mantsi bong a le kgone re re mebasepala ye metlhano taba ye re be re re e tshwarele mmeara petiši wa Polokwane gape e le modulasetulo wa Salga tatoe John Mpe gore mebasepala ye metlhano mo na Limpopo e tsebišitšwe gore e gareng ga mebasepala ye 16 yeo kgoro ya matlotlo e emišitšego mašeleng go yona gore e lokiše tšomišo ya yona ya mašeleng. Na maikutlo a lena ke afe ka ena temana ye WhatsApp line ya rena she ke 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba. Nna ke Eric Mashego a go bjalo Stanford Phuthi Matlo.
3: Ke nnete Eric re sa le wana kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane ba theletse batho ba la FM ka letala gape tse dingwe tsa gore Commission ya Matlanga ka Pretoria e kwele mabapi le mabarabara a gore motlhankedi mogolo wa Investigating Directorate Against Corruption Sunil Balochan o be a lefiša beng mabenkele bao e bago badudi ba Pakistan tšhelete ntle le molao provinceng ya Eastern Cape go tloga ngwageng ya bo 2000. ANC ka Western Cape e re amogela sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo sa mabapi le thekišo ya mmu ka Tafelsig Cape Town. Bjale ka Afrika Borwa e tswela pele go šogana le kelo ya godimo ya ditiragalo tša dikgarolo tšeo di bakwago ke bong mo legota petiši wa ditsela le dinamelwa ka Gauteng ke di bone di a letlabela o sotse dipego tša ditšhitišo mootledi wa mosadi ka bahlankedi ba tlhapetso ya ditirelo tša di-taxi go la Greenstone ka Ekurhuleni. Ke Stanford Mashego thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomeseswai Koni Show dipapadi.
4: Dibapadi ka Koni Majiba dikgwetefa ke safiša
5: ke lebo ga ditaba tša dipapadi ke tše mohlatlhi wa setlhopha sa Spain Luis de la Fuente o re Lamine Yamal o e leng moraloka pele wa setlhopha sa Barcelona ga ga raloka papadi e le gore ba e letetse mo diphasong tsa sepane sa lefatshe ka ge a nositše no ete e sale di thoma bošong ba lekgono le dipapadi tsa di-quarter final ba ya go raloka le Belgium ka kua go la Los Angeles. Moraloka morago wa setlhopha sa Englane Magugue o re o nyaka gore a be maemong a mabotse ge ba ya o thulana le naga ya Norway go dipapadi tsa di-quarter final le tšatši la go sasa ka kua Miam. Moraloki yo o mo ela setlhopheng sa Manchester City o ile a hwetša kgobalo ya gagwe mo e le goreng o ikgweditše ge ba raloka le Mexico mo ba fentšeng Mexico ka nnete tharo go tše pedi go dipapadi tša tennis Jelena Ostapenko le Marcelo Alravalo ba thupile Wimbledon mixed doubles ba fenya Storm Hunter le Mark Palmas ka 4-6-7-5-6-2 gomme se se thabišitše Aravalo ge a thopa a re o ikwa toro ya gage ile a phetagala. Motheletši wa Thobela FM ke ya go boledišana monne o ko boledišana le yena ke motheo wa setlhopha sa Kaizer Chiefs. Quick one quick One. Maina ka botlalo ke tumelo wa ga molodi. Tumelo. Kick one. E re go tumedise go amogele go ntshirele ya thobela FM.
6: Ba o se khone ya go dumedisa ke le maishi ke ba thegile ba thaeletse ba setishe se segolo sa thobela FM.
5: Ke tlo thoma ka go ka ka mantjwa a le re hula tuma ka gona mo di gokaganyo tsa lago. O rile what's back the chiefs. Itswana le monna sa birekeng. O ne le bogantongwe lengwe e a tlang le yone. A ke tsebore mantjwa o bo kule botlhoko. Ba o diragetseng e kwikwane
6: ke ka morago gore a o se kone ke leboge gore ke rata setlhopha se sa Kaizer Chiefs mara ge motho o mo rata mathateng le matlhomi o tshwanetse go mo dumela sa le go sona kujukuju ga ile a go kgatlha ka nako ela dibidi sa
5: tsamarago kore motho ke a ipotsisa gore o thomile go rata Kaizer Chiefs neng ke eng ntle o e dirile gore wale o di kgetha Kaizer Chiefs godima ditlhopha tse di leng gone
6: ke go passa o se khone ke se ratile mo shone ke tsana le mongwa ga ke nai ke se thoma go tsaraka ke se ratile ka go kudu ka nakola go tsana le mogopo wa Coca Cola Cup ya tshe ke ya mefe se jura se go raro se e mang le mang ga ba pala le se tlhopa se o be a sa roba le bushi wa di wa ka mshono go ba pala ke se se le kotse kotse ka go go tsana le botlhaba thabo thiba thabang go thabang le bisi bo stadion Frederick bo ja bo pule ngwana wa tshwenya go tloga kwa morabo se se Silver Dr Khumalo
5: o frying ka mowe ke go le ja go gagatha mo bula
6: ke network
5: o go fosho ke network ene ke a go rona le ditlo ka re di gagatha ka re wa fryiwa ifela le tsatla o ya ka le tsatla go satsa o tla ba le kae
6: a o se kone ka moswana batho ka moka ba theletse le barati ba kgolo ya maoto ya papadi ya magaeng ba nengwa a thoko a re 37 mo creative mining e tlo ba ke swere dipapadi tsa magaeng mo ba tlo ba go tlaeletsa bogware le botswerere mo e tlo ba go e le maphaphang a se kgotsa ya maoto fela
5: ke ke tsebe rona le ba diragatse gana fauwe ba tla ba diragatsa ba maemo a godimo ba mmino ola wa tsamanyana ke ne ka re re ke tlo khona le wena o di mputsa ka motlatlo o moswa o bona ka re Kaizer Chiefs tla shuma pele ga re gawana
6: a o se khone lena la gago ke Dark Cruise o tla le moga ga botse gore o khuza ga botse ngwa go Kaizer Chiefs se tlhopa sa Kaizer Chiefs ke rata go tshentsha lena se tlo bitwa Kaizer Tech a e kwaso
5: ke tsheka moka le tsheka moka
6: re kotse
5: kukwile tumelo quick one wa ga mlotsa o tswa trico po batho batse a pe go bone tubatse ma
6: e ke tswa mo ga mathipa mo mara ke jula mo ga mathipa ga e tshiki mola moraga kwa platinum my mathipa tsaje
5: okay re a leboga ka mogolo goreng o tloa o thega tsona setlhopha sa Kaizer Chiefs re a leboga
6: o leboga nna o sekolo
5: mushat miss pro
7: yebo
5: etla ka wena o thega setlhopha sa sefeng
7: Chiefs.
0: Oh, ba ke ba le ba e winning.
5: E winning. A o mutshepi. Selector boy.
0: Yeah.
5: Selector boy. Eh, o tlhaga se ba tsa sefe.
0: Kabuyelo.
5: Kabuyelo.
0: Yeah.
5: Masanda wa. Le lebo. Di kwetsa ke. Eh, mara nna a ke tshegiselo. E le tlo kwa ke no bolela ke re a tshe ke le re nke jo nya gore se le mo tsebe monate a ke
0: tsene
5: a hona ke ba se ke se thega ke le boga
0: right yeah re tlo ga rena le boga a skole go mo u tla go bona le ba thile ke tsapa bene ka mo shupulo go gona fa go afternoon drive ya tsela fa go kinchirogele ke ba tsebe pele pele metso re be fara go irigela ja bo etsela go me ke le go re ke tsebela ka kwa go la ga moloi re kopana fa le doctor moloko ba tshamaite ha no re botsa gore go fitla ga biale ka kwa ga moloi di eme ka tsela efe ya a re fitenga mo pele ga re tla go bona twi
8: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Alright, ke ba sebe bidi fela ba tsetse pele ga e riela botshelela. Dr. Baloka Mashamba e teka go gona ga moloi. Dr. le kae?
7: Robel ga Tabo?
0: Ai, la re tsile ga botse ya.
7: Ga le bo.
0: Eric,
7: o khotse le gore.
0: Ya, a ke tsebo gore le kwa la ga botse na bona fa le jeng. Le gona gore kwa?
7: Ba mo go ka ka bona. Ke be re go ra ga mo go dilo le mo ya ntjang. Go le re tsa gore na tire ile ke ke ba ke lenya le ba ba ba ntse go tsa ya go le bo go re tsi ya pele no o go ne go ba ne go le ba ne le le ka mora wa go re ba na ka o ntsha ka pele go ne ya le ke mo ga ka mora wa thapelo ye ya ba ile re khomo re na ne re tso sa fatse ba nna tshwa ba go na ba tshwa ba go na di tsi le ha samba 66 mo nne go tsa go na ba tshwa ba thapela ke go re fitile mo ka prive ka ga metrele se go bona mo wa berile tshebolang go ndo le wa tshebolang
9: ke go hile hono
7: gore ba ba ke ba go si ba se di go tlile gra tshing bo mi di jo ke bo mi lo mamma na ma yona shi ke go le dai bona le mo ma fara tete nga arna ali yago ka mo ntse mang ba tshedi nga go re tshedi re fitile mo ka prive re fitile ga botse ka polokego go mo shebe re le re tlile ka moka o sa sa gone ke ba buditse gore ba bona ba tlo bona ntse sengwe ba bona mo ka tlhile go sa sa ga re tla re tle mo ya go tsa sa re le bo ba tsai ke ne buditse ka pele ga re ga re le bo le re re tla ja botsi ja re na go le na ka mo ga re tshere le sa le lena mo tsagetse le ja ka moka ba nna ba go me ke nka gore mamma ntse ba ile le phopa o sa sa nna me gabelele re je go sa sa re go le ala be so tsoba ngo ri fitile nna le thatlo re re wana mo ke nnete go sa tsara ba tsama nana o arna live o tsaka mo motho mo tsomo botse man ba tswa ba ba ba di ya botse ke khola tsang ga re tse me go sa tsara do la me go ya tsira mo kala a ya le bo
10: ke tla re le bo ke dikwa matla re tlo kopana le nna go sa sa fa re tlo ipsina re tlo jana magomo kudu re ipsina le ba theleji ba ka kwa ga moloi ka brief re le boga.
0: Alright, ke go re tsena fa le go motswako wa rena ka la botlhano ya gona Brian VT Soul gore fa ona ka motswako o mo ka one ka ona.
11: Ladies and gentlemen, are you ready?
12: You're here.
11: Let's go.
12: Tobela FM
13: in the
12: in the mix. Moshate, what's the one way to be sure?
13: Father God, I am just learning how to pray. Bear with me. First, I thank you for the life of everyone that's here with me. Then I thank you for the love you give me. Why? I don't know. I don't deserve it. And it hurts inside. Many a nights I cried and called your name out loud. I didn't call you when I was doing good. Too proud.

0: Metsotso ke masome pedi tlhano pele ga iriela ya bosupa le ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba Mmabaloi Mabitsela ka dintlhagolo tsa Afrika.
1: Kia le boga eri ke motheletse thobelang re thoma ka jaaka Sudan batho ba le kgolo le somenne ba tlhokagetse ka lebaka la cholera mola ba go feta sekete magolo tharo ba fetetswe ke bolwetse bjo ga ba gareng yeo bo le go gare ka go keka ka defe le Kordofane mogatlo wa lefase wa tsa maphelo o re ntwa ye go itshwela go pele seemo seo badudi ba ikhwetša go ba sena madulo mogo le setlha sa dipula seo setlago di tla gakatša seemo le go feta batho ba ka godimo ga dimilione tse 30 ba tlhoka thušo mola ba dimilione tse 21 ba tlhoka ditirelo tsa maphelo TRC ba etapele ba megatlho ya kganetso maabane ba dirile boipiletšo bja gore moporesidente Felix Tshisekedi a itokolle bona ba ba iteletše pele mogwanto kgatlhanong le diphetogo tsa molaotheo tšeo di kago mo fa monyetla wa go ba moporesidente lekgala boraro dikgetho di tlo sepetšwa mo mengwageng ye mebedi yeo e tlago obtsa dikgotlhano di šetše di le godimo magareng ga mmušo le megatlho ya kganetso Tshisekedi wa mengwage 30 o bile moporesidente go tloga ngwageng wa 2019 fa go letetšego gore setlha sa gagwe bjalo ka moporesidente se fitlhe mafelelong ngwageng wa 2020 Malawi. Badudi ba naga ya Malawi ba o ikabago ba lekgolo ba kgobokane ka ntle ga sentara yeo e tlhomilwego ya bafaladi ka Durban North Beach ka mono Afrika Borwa badudi bao ba nyaka mosamaria wa kgaogelo o a ka go ba thuša gore ba kgone go boela morago nageng ya bo bona ga ba gareng ga megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo ka Afrika Borwa go le bjalo moetapele wa badudi bao Adam Alim o re go na le dipeakanyo tšeo di dirilwego le kgoro ya merero ya selegae go sepetša bafaladi bao ba le go gakanegong Ghana. Modudi wa naga ya Ghana Frederick Kumi wa na go le kgwetšwa makaleng a dikgokaganyo tša leago mme a sešwa bjalo ka Abu Trika o išitšwe ka nageng ya US go ya go tšwelela pele go kgoroseko molatong wa go gokang go ketša le go foretša baletsedi ba gagwe ka tša marato fa go be go a go a jabeditše batho mašheleng ka go feta didolara tše dimilione tše seswai go le bjalo o ganeditše ditatofatšo ka moka kgatlhanong naye batšhotšhisi ba re o šomišitše mahlale a maitirelo ke gore AI go dira diakhaonte tša makaleng a dikgokaganyo tša leago Kumu fofišeditšwe ka nageng ya US maabane mo le bagane le mengwaga ye 20 kgolegong ga ka bonwa molato ke tšona tšeo ke leboga.
0: Mmabaloi Mabitsela ka dintlhagolo tšeo tša Afrika re napile re a leboga. Re lakola maikutlo a e leng gore le a ntšhitše mo letlakaleng la Facebook segapha mošito ore thobela a oatlhe banna a ba lokolle shebe ka beila o bolela ka shebe mabena o re tlhe sepedi se re ngwana phoša dira ga a bolawe o kwele shebe shebe ga se mmolae tlhe o ngwala le ka seriting ge e le Gilbert Maseba o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela le batheletše ke tshwanelo ebile ke toka gore dimmasepala ge di sa šome ga botse di botšišwe gore ke ka lebaka la eng di sa šome ka tshwanelo o ngwala a le Gilbert o ngwala a le ka Setlaboswane matsoše moela o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela nna ke lebaga ge kgoro ya matlotlo e dirile seo e se dirilego ka go emiša mašheleng go mebasepala gore ka gore mebasepala ye ga e direle setšhaba selo o ngwala a le ka Binone ge le mothemane Rosina o re kgotsong ka mošate wa tlhokwala tsela mmušo o šomile ka go emiša go abela dimmasepala mašheleng ka gore ga e šomele setšhaba ba lokelela bona ka dipotleng o ngwala a le Dendron mora setlhamafile o re thobela ka gae taba ya bafaladi ke tlhoba boroko mo nageng o ka re mmušo o ka thušana le setšhaba ge re lebelela maikutlo a mangwe Peter Madibela o re thobela setlhopha ka moka sa batsweletše ba lenano la tlhokola tsela nna ke re mebasepala yeo ye metlhano ya Limpopo a e laetše gore manano a yona a tla šoma bjang gore e kgone go šomiša mašheleng a setšhaba gabotse ke a mangwe a maikutlo ao le a tsweleditšego letlakaleng la Facebook e se maikutlo a rena bjalo ka tlhokwala tsela goba SABC News e fela re rata ebile re thabela thekgo yeo ya lena ka dinako tsotlhe. Bao ba ntšhitšego maikutlo ka mokgwa wa WhatsApp, nna ke atamiša, ke nna le Podile, lena ke lena boma.
2: Thobela, thobela, re atamiša. Aowa, re tloga re leboga ge ba emišitše go abela mebasepala yeo mašeleng ka ge e le gore ga ba kgone go iša ditirelo setšhabeng. Ke a bona ba ikgola ka ona mašeleng a ntse tsotso mantšhi di ga e atlhamanao.
3: Tobela setlhopha sa tlhoko la tsela mogadi Sophi Mašiši, ke nna phakere one extension. Awa, dimasepala tsao se šomiše tšhelete botsaoa tsona a ba seka ba di fa ditšhelete di tswe ditšhelete di emengyana ke ba bone re o iralang ke kgale ba ba fa ditšhelete ba tja ditšhelete ba legolaga.
0: Metsotso gabjale ke masomepedi pele ga iriela ya bošupa le ke tlhoka la tselantshebele motho o sebela kuabo mothopo wa gago wa ditaba. Re nyaka go tlo lekola ditaba tše dingwe fa ka gore mokgatlho wa EFF o nyaka dikarabo go tšwa go kgoro ya merero ya selegae morago ga gore go begwe gore ba bangwe ba badudi ka makhuduthamaga bao ba dirilego dikgopelo tša dipasa nakong ya lesolo la kgoro e la go ya setšhabeng go thuša barutwana ba dikolo le badudi ka makhuduthamaga ba amogele melaetša ya gore dikgopelo tša bona di phumotšwe. Bjalo mokgatlho wa EFF o dira boipiletšo bja gore go sepetšwe dinyakišišo tabeng yen. Rata go amogela modulasetulo wa mokgatlho wa EFF provenceng ya Limpopo ke komisare tate Lawrence Mapoulo, re atamiša tlhoko la tsela mantšhibeng a lekgono.
4: Kgono tša rena papa mašao le batheletši batho ba la
0: FM. Age lelokololo tše sengwalwa bjalo ka EFF maabane malebana le dipego tša go phumolwa ga dikgopelo tša dipasa ka kua makhuduthamaga seleteng sa sekhukhune. Taba e le fitlheletše bjang tate Mapoulo?
4: E re arotše matswalo papa mašao le batheletši gorena bokobo bo bo kakakakakaka bo bo diyanke department e tshwerego maphelo a batho gobane barutwana ka moka ba ba dirilego dikgopelo ke tša bukana tša boitsebišo be ba na le lekhutso la gore le bona jale ba tla go tshwanela ke gore ba humane ditokelo tšeo di humanago ke batho bao ba nago le dibukana tša boitsebišo go tshwana kana le go make sure jale bo tšea di-license le bile ba kgona gore ba ka humana dikgoba ko di-university jale le jale. Jaanong re tloga re tšhošele ke ka tsela eo bontši ba dibukana tšeo ba diphumotšeo barutwana ba dihumana ka di-S M S e tloga e le bokobo bogolo papa mašao.
0: Age e le gore ga botse le kgonthišitše bjang gore melaetša yeo ke ya nnete tate Mapoulo ka ge re phela nakong ya bofora bjo boiphile go maatla?
4: Bofora ge bana bao e le motho ka nnete a applied a re nna ya ka šea Home Affairs re e bona Home Affairs ke bona se re na ba e le gore re ka re ke bofora ba tswelele ba ragwa barutwana ba uwe ka moka ba ba reng ba kengwadišitše ba khumane melaetša ke bofora.
0: Age gomme le le EFF le dira boipiletšo go ba bangwe ba badudi ba e leng gore ba mile kwese gore ba ikgokaganye le EFF ga botse le nyaka go ba thuša ka tsela efe?
4: Le a tseba ya mathomo gore ba o thoma fatshe ba nyake ditšhelete tša go nyaka dibukana tša boitsebišo ka boswa ke tšhelete bjaanong re tlo tshwanela ke gore re botse le mmušo gore ga ba tlo patela sa bobedi re diela gore bana ba kgone go lebelela dibuka le tsa bona tša dithuto gobane ga ba utlwa ga batho ba ba tšhelana le taba e morago bo senyana jale rena re le EFF re a batlee diofising tša rena ka moka tša constituency mo e le gore ba tla kry-a batlhankedi ba rena ba ba thuse go ya le ka tsena yeo dilo tša bona di tlabe di sepela ka yona.
0: Motlho mongwe taba e re ka ba re e tšeela fase goba re bona e le taba e nnyane ditlamorago tša gore dikgopelo tše tša bona tša dibukana tša boitsebišo goba tšona dipasa ke tša mohutamang ga botse?
4: Ditlamorago papa mašao ka ya ditlhalosa gore di o affecta bana ba le maphelo a bona go ya pele gobane sa mathomo kore ba bantšhintsi ba ipoditše gore ba khumane ditwana di bukana tsa botsebitso tse ba ka khona go kreya dilwana le maloka ka moka a o batho ba Afrika borwa ba khumana go bana di bukana tsa botsebitso ya no kika falkero e ba ga re ke matswana le bona a se taba e nyane papa mashao ke taba e kgolo kulukulu ba go mafetsa ba di dinga di tshiso re le re ke nnete ntlo e di ya re tsaka ba tlangeli ba bona ba go tshitse ba botsa tsaba ka pela gore go di ya lang ka mo credit department ka re entse ba tsaya nako ba tsa go e ka pela o lena re bona re ga kana ya gore na jwa le go di ya lang
0: a re ya lo ka re tate mapolo re lebile di kgetho ntjela tsa me ba spala re a tsiba gore go ingwa di shetsa di kgetho go nyakega dibukana tsa boitsebišo goba tsona dikarata tsa boitsebišo se se ya go ama bjang taba ya gore ba e leng gore ba na le maswanedi a gore ba ka engwadišetša dikgetho ba kgone go engwadišetša dikgetho tseo di tla go tša mebasepala
4: re tlo ba tšea ka fao batho ba tshwanna kogore ba tekare ke re na le lekgotla re le tee ba gore be re ngwadiša bakgethi ba baswa jale re bonang ka re lebile ba lebang le rena ka gore batho ba ka makututa mara ba engwadise ka bontsi bo bontsi kara bana baswa ba rena jaanong ba nyako go bona ba palelwa ko go kgetha re o dira o na le dibukana tsa nakwana tse e le gore ba tla berekisa maphepha nao gore ba kgone go vote a re tlo boela morago o ba o fitlhelela temana e e nyakisitswa ga botsebotse ge e le gore ba tlo itselela dikgetho ba paletso ka gore tsa diabukana tsa bona tsa boitsebiso tsa nakwana gona kua go mafetsera go ba fodisa gore ba kgone go kgetha ka e ba tseba gore
0: a re ga e ka ba ga le itsweletse mo bona go ba thuša gore le kgoneng go kalatša thego re lebeletse dikgetho tša mebasepala go e ra gore ka mantšwa mangwe ga le šomiše taba ye go kalatša bakgethi gore ge e be e se ka dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala le be le ka ba le sa dire le emaema le etata mapulo
4: ke rena ba bathong ba o diale emaema go ngwadisa baswa le go ka kwa gaone jale ke rena fela ba reyang ko dikolong ke rena ba bantsi e le mmuso ba bangwe bona ba dutse ba re tlhaletse dibile ba nyako rekisa a sena le emaema le a re le ememitse ke ka baka la gore re reya dikgethong ke gale re tlhankela setšhaba le baswa ba tseba botse gore dilo ka moka di-christmas fall ga one le lengwe lekgotla le e le gore re ya ba thega rena re phela re le letlhakoreng le ba balao le lena le a tseba masa gore EFF e ema le bao ba sokolago le bao ba sokotswago jaanong re tlo tswela pele re sa tšhireletse ke tsela ka gore ba ngwadisitse ke rena re tseba ga botse gore e nngwe a taba tse e ka ba e leng gore ba ba nyamitshe memoko jale ba seka nyama moko a ba emelele re eme le bona rena re le mokgatlho wa EFF ke baswa ba ngwadisitseng ke rena re tseba ga botse jale re tlo epiletsa gore ba tle di-officeng ja rena re sa botšheletse gore re kgone go ba thusa ka taba tsa bamašago
0: a re ba thieletse re laetseng fa gore re be re memile molaodi wa kgoro ya merero ya selegae gona fa provenceng ya Limpopo botate Albert Matsaung e fela mo lebakeng go bonagala o kare go boima gore re ba humane e fela modula setulo wa EFF provenceng ya Limpopo ke mokomisara tate Lawrence Mapolo re lebogile tlhoko la tsela Thobela FM mantšibeng a lekgono a re ga re tswela pele ka tse dingwe ba theletse go tlaleleditswe ditatofatso tse dingwe gape tse pedi go ditatofatso tseo ra mmino wa lekompo letlhogonolo shebe mabena chauke a lebagane go natso mabena o tsweletse pele ga kgorotsheko ya selete ya polokwane mono provenceng ya Limpopo mo ditatofatso tse diswa tša maitekelo a polao go akaretšwa go tlhoka šedi le go otlela ntle le go tlhokomela di utullotswego gabjale yo shebe o lebagane ke ditatofatso tše 20 e fela ge e le ditatofatso tša go humana ka sethunya sa go sebe molaong di gomišitšwe ge e le gabjale o lebagane ke palomoka ya ditatofatso tše 20 molato wa gagwe o šutišeditšwe go fitlha ka la 10 kgweding ya setemere raite boy SABC Rudzane Tšhibase o ne le Phaki Matšhitelapegong ye
5: molatofatša yo e lego seope di shebe mabena o obile melato yeo ka dileteng tša dimmaseterata tša go fapana tšona di akaretša leboakgomo sešego polokwane le mankweng mabena o lebane le ditatofatšo tše 20 tša go akaretša tše 4 tša maitekelo a polao le tše 3 tša go hula magareng ga tše dingwe ramolao wa gagwe advocate Carly Mathabatang ongangile ka gore ditatofatso tse dingwe di phumutswe ke balle eupša sa go makatša ke gore di bopa karolo ya ditatofatso tseo tse 20 mathabatha o re o tla leba kantorong ya molaodi wa botšhotšhisi bja bosetšhaba le kgorontsheko ya godimo go lekola ka leswa ditatofatso tseo.
6: Until COM 21, which are a product of the illegal centralization, those decisions, all of them, we intend to subject them to a proper review before the High Court. Our main ground for review is going to be that there was an abuse of power and that a legal process was directed for ulterior objectives.
5: Masterata Feleng Ntilane o re ramola wa molatofatswa a ka dirisa nako ya dikgwedi tse pedi pele ga tshepidiso ya pele ga tsheko go lekola ka leswa taba yem ka ge yena a nyaka gore tshepidiso yeo ya pele ga tsheko e tswele pele ka kgwedi ya Setemere.
7: On the 10th of September 2026, the pre-trial conference shall proceed in this meeting. And it is expected of the parties to be ready to proceed to the trial conference. And I really believe that this is sufficient time for the parties to exhaust whatever issues they may have, so that on that day, with or without the outcome of the review or the outcome of the presentation,
5: molatofatswa Shebe Mabena o bonagetse a thegile ditho nakong ya ditshepidiso tša lehono. Go le bjalo o tsweleditše tlhobaelo malebana le go palelwa ke go hwetša meriana ya gagwe ga a le ka diseleng tša maphodisa le go kgopela gore a išwe lefelong la tshokololo ya bagolegwa. Kgorotsheko e moeleditše gore a iše tlhobaelo yeo ya gagwe seteišeng sa maphodisa. Pero yen ranje ke rudzane tshibasa wa SABC News a le dikantorong ga tshwa monopolo kwane na ke pheki machitela wa tlokwala tsela
0: re lebogile mologadi ga bele metsotso ke senyane pele ga iriela ya boshupa ditaba shitse palo ya diketekete tsa ba faladi ba ba sego molaong go ba akere ba ba tlokago mangwalo e tswela pele go gorega sentareng ya ba faladi mono provinceng ya Limpopo pele ba ka bušetšwa dinageng tša bo bona gomme go kwa ka seemo sa bjale raite ba wa SABC Katlego Nyoni o gona fa mogaleng Katlego re atamiša
8: Eric
0: e ka ba seemo ke sefe ga bjale ge re bolela Katlego ka Bait Bridge ka bafaladi ba ba go tlhoka mangwalo
8: Eric kwa lefelong la go busetsa bafaladi morago ko e leng gore ba ba beya kwa teng pele ba ka boela morago kwa dinageng tsa bone e re ke boele ko Mabane mo e leng gore Mabane re bone dipalo tse ka nnang dikete tse pedi tsa bafaladi ba dinaga tsa go tshwana le Malawi gape le Zimbabwe ba fetse kwa lefelong leo kwa tikatikweng e leng gore e samagane le letsholo leno lenaneo la go netefatsa fa bafaladi ba e leng gore ga ba ka fa tlase ga molao ba boela kwa magaeng a bone mme go ya ka batlhankedi ba lefapha la merero ya selegae ba ne ba tlhalosa gore ba solofela gore dipalopalo di tlile go ya kwa tlase e fela Eric mo mosong ono re bone dipalopalo di tlhatlogela kwa godimo mo e leng gore ba bone bafaladi ba e leng gore ba ka dira dipalopalo tse ka nnang dikete tse tharo le 350 gape magareng ga dikete tse tharo le 350 gape le dikete tse 450 ba e leng gore ba gorogile mo diureng tsa gompieno mo mosong ono mme bone ba fitlhetse thuso kwa lefelong leo Eric pele ba ka isiwa kwa molelwaneng wa Bait Bridge kwa kgorong ya Bait Bridge mo e leng gore ba tlile go boela kwa dinageng tsa bone e fela molaodi mogolo wa projeke eno kwa tikatikweng eno kwa Musina o tlhalositse gore ba solofela gore dipalopalo tsa bafaladi di tlile go tlhatlogela kwa godimo Eric go na le mafelo jaaka lephala le kwa e leng gore bangwe ba bafaladi bangwe gorogile gore ba palelwa ke go boela gae e fela ba santse ba batlisisiwa kgatlhanong le melato e leng gore ba kgonne go e fitlhela morago ga go tsaya tshedimoso ya bona ka di-fingerprints so letsholo le santse le tswelela pele Eric e fela dipalopalo go solofela fa di tlile go tlhatlhogela kwa godimo ka ge go sa solofetse fa dibese tse e leng gore di tloga kwa profenseng ya KwaZulu-Natal gape le kwa Johannesburg di tlile go goroga gape mo mosong ka moso Eric.
0: E le gore katlego lefelo le o bolelang ka lona le e leng gore ba ba beile mo go lona pele ba ka busetswa dinageng ja bo bona le bjang ba tlhokometswe ga botse seemo sa lona ke seemo sa mohutama.
8: Lefelo leo Eric le fitlhelwa dikilometara di ka nnang 20 le borobedi kwa ntle ga toropo ya Mosina, mme ke lefelo le e leng gore le gaufi le setlhaka sa Mapungubwe dikilometara di ka nna 50, mme kwa lefelong leo ke dipolasa, mme badiri ba lefapha la tlhabololo loago ba ne ba tshwanela ke go lefetola mme e nne lepatlelo ka ge e ne e le setlhakatlhaka. Morago ga fao Eric go na le ditente tse di tlhomileng kwa teng, go na le tliliniki, go na le badiredi ba e leng gore ba neela thuso ntle le go se solofele sepe jaaka Gift of the Givers, Matlhasedi Foundation, Muslim Hands, ba e leng gore ba ba neela dijo, ba ba neela dilo tsa go ithusa, dilo tsa go tlhapa, mafelo a borobalo. Mme go na le ditente tse ka bang 10 tse e leng gore ba faladi bano ba dinaga tsa Malawi, dinaga tsa Zimbabwe ba neela thuso ka fa gare ga tsone. Mme letsholo Eric le santse le tswelela pele. Eric
0: okay. Rite wa SABC katlegong yone re lebogile tlhokola tsela thobela FM mantsiweng a lekgono.
8: Ke lebogile Eric.
0: Are ebile malebana le yona temana e ba thieletse le ena raitaba wa SABC Botibi Maluleke o bile gona ka fao. E fela mo lebakeng le a re kweng maikutlo a le a lena a e leng gore le a ntšhitše ka mokgwa wola wa WhatsApp. Madumeshe a ratamiša ke labotlhano.
9: Ka mošata ke tloga ke ema le kgato e e tšereng ke ba kgoro ya matlotlo ka go emiša ka thekgo ya mašheleng ka mo mebasepaleng ya ka mo Limpopo. Bona a ba thuše sethaba ka selo, bomanager bo iphile maatla mola e le gore ka nnete le tšhelete a e šomišiwe gabotse. Motlho mongwe o batla ithuta go šomiša mašheleng gabotse ba tlogela le taba tša bomanager. Ke Beauty Mathata Mašita ka tlhophaga ke a leboga.
10: Ba tsa setlhopha sa tlhoka la tsela ka mo kgasong. Re leboga ge ba kunne mebasepala yoo mašheleng. A ke re ga ba kgone go šomiša tšhelete ya sethaba gabotse gomme le sethaba se a lela ba tlhoka ditirelo gomme mašheleng a a shota go bontšha gabotse gore ba iphepe ka ona. Lilian Rababe le Sufi Masokodibe Mabulana a re 37 Road Mošate.
11: Thobela ka tlhoko la tsela Eric Mashao le setlhopha ka moka. Awa ke tloga ke dumelana le sephetho seo sa re dimasepala ka moka a ditlo di ema gannyane ka mašheleng go tseba ga botse go na mašheleng a ona a berekisitswe jwang. Ka nnete e tloga e le kgopolo e botse re kgone go bona ga botse gore mašheleng a šomišiwa o ya ka maleba na. Martin kwa amogetlhag magodi a mongwe number 2 Mošate.
12: Go tsone lepodile le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela memasepala eo e metlhano e e se fiwe tšhelete ke sešupo sa go bontšha gore go na le bobodu, go na le go hiriwa ka secomorate. Motho tshwanetse a humane mošomo ka baka la dithuto tša gage, a se ka di go hiriwa ka baka la rena ke le comorate e a ba gore ba moswametse. Zaf legodi amašane benesekete Mošate.
13: Thobela setlhopha sa tlhoka la tsela batheletše go tloga go nyamiša kulu go kwa ka mebasepala ye metlhano ya ka Limpopo e sa šomiša go mašheleng gabotse. Ba rile botse ba ikuna mašheleng ke ba lokišelelo tša bona. Setšhaba se a sokola ka memasepala a e šomiše mašheleng gabotse. Kaizer le Cosmato a folapola di Mošate.
0: Are re lebogile bathieletše ka maikutlo ao a lena e se maikutlo a rena re le tlhokola tsela goba SABC News e fela re a e thabela thekgo yeo ya lena ka dinako tsotlhe. Ke la lesome. Kgwedi ke ya July ke kgwedi ya Mogalabe. Presidente ya pele Nelson Mandela ngwaga kwa 2020 la botlhano le nna ke nna Eric Mashao. Eric Mashao ke nna ke lepodile. Re a leboga mabaloi mabitsela Peki Machitela ke mologadi le yena re a leboga le Beatrice Chilwana motsweletši a le metšhineng pontsho motlhola motsweletši mogolo Matsheko Malatši motsweletši Petition Mapitsi Botlhoko motsotso ko tee fela pele ga iriela ya bošupa re le bathui ditabeng tšela ja iriela ya bo shupa le Stanford Phuthi kwa matlo thobela.

0: yo sijabule. No bad moonlight Africa. MNC. Sasa zola. Kile la go tsha motho le tsha FM re tsela pele ke masumbedi se swae metso tso go iringe le rena bo shipa. Gona nona mo solve ka mo so. Ma nna re sone tsire bulela fa le skiminoa. Ah, skiminoa. Mshayile nako. Yazi mshayile. Ke tla ba ka motse ka kamogala o rile no mphe metsotsana ke a tsena skimonwa tla ba ka go tsheka kamogala ngwana mama skimonwa ke tla go tsheka kamogala atshi ya ya rena ya go rutlo fitla ka pela ngwana mama o ka re a itloloka ne a a
1: nna na fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Iebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola when I leave the PLA. She fought me hala. Multiple affair.

0: a dipikara di tsela pele di a rorofa di a rorofa bana gana mo bona skimini wa le motho re ke a monyaka bana bona ya gaga ke sa mogwetsa biala ke sa mogwetsa a ke se re ke direng ke a pele ba ke a morago ba ke a pele skimini wa ke a monyaka skimini wa a ke mogwetsa motselo jo tsela FM a ke kwetsa skimini wa
1: le ke le tjatji le a fa sebola
2: sonta reng sona sei khole ke le tjatji kopana le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka re lona ya rena ya ema o phile go miena o taba a re go tswarela ga ona magumo
3: ha o thoma go le balela ga ona magumo o re go nyaka mabaka
2: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba abolela ga tlhompho le nyalo
4: ke ni se o se fita go tlhomphana lenyalo
1: le ke le tjatji sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo thobela FM e keteka tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
1: Thobela FM iri direla ba go tlhoka direla ba ba phela go ka bogolofadi le botle ba ba imelwa go mo dina go tse boima tsa ikonomi.
5: Thank you that you chose to come.
1: Dula o theletse Thobela FM o kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata. Tobel FM. Mushato wa

0: Ekse, saki bona man. Ile ga ke ya ra storeroom ke ya go thusa masedi ka di itsenya le tsheng. O rile nyo ntshela something ka Sophia di ntsang.
1: Hey, do me? Yeah. O ga se tsebenga o botsa tsabelo re ke tobo tsa nore Madam Sophia. O tlhake date.
0: Mme bra, ke gona gore nka se tshepe o mputse gore ne Sophia o baitse. So ke a bona gore ne di smile tsa tsa gao go fitla mo ke spane mfurugo o smile no smile le di present.
1: Ai man it to me. Ngo le tshetswe ho mana.
0: Wena ma tshetswe gore jo mfete o batlile jo gore o mampane nyana ne. O mixana wena.
1: To me, to me, to me. What's that again? O ke nya gore ke tsaka daga mo kwano nchichimisa. Wa ntor ke.
0: Mme bra ke re ntshaile gore Sophia o baitse.
1: Ai. E bile ga mko o ntlhalela gona ke tolle cha lo go tsara.
0: Ai. O bona ke tlala man. Ke tlala sa ki man.
1: Ke tlala mo kwano ga nna man. Eh? E ke nya ka o bja ditaba sa tlo ke ntshanchale le yo la mamba.
0: No man. Eh hardi mme bra, hardi mme bra. So ntshaile gore ne Sophia o baitse.
1: Hey, dumi ke re Sophia. O ntshaka daddy underwear.
0: Engi.
1: Ai. E bile ke a ba le wena ka mkhwano. Na seng ke abalwana ke a bere yongwe ya jona
0: ayayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey o di tlangola le nna mabra lo wena jomfete o nye go tsena neda
1: tumi re ko botsa thaba engwe ka
0: yo oh woman
1: re ko botsa
0: mara bro code me bra
1: e bana wa mana yo la Sofia a se mosadi wa
0: o tlhola tshe o tsara a se mosadi wa ka me bra pata no wa tse ba gore ne ke frosta na Sofia
1: a ke ya nya ke ya ne mara trailer o ke nya go botsa na ke thaba hore a se mosadi wa ene o gara o tsosa thaka thakano o dilo thuntsha
0: okay fine gore gore ge ditaba di le so
1: eh
0: a ona ntongwe lo ne ke tla tshuna ne Sofia o tla ntse ba botsa
1: e bana
0: ya
1: tumi o nya gore
0: Exembra,
1: again,
0: out of all the people,
1: eh,
0: as well as Jumfito can jail and Sophia Saki.
1: Eh, but I was just going to go again.
0: Rakel Chaila, Kirogas in jail, Sophia.
2: I'm Bedouin Amosha, man. Ah, eh. O fihlile ka mona re tshwere ke tlala go file dijo o no dinga thanga thao ditlogela gantsi botata ba hao ke eng
3: wa tswa bona nna le tuma ga jaka
2: ai
3: re ke tsana mo ke ke tshwere ke tlala
2: and then ile ka jwa
3: no re ke re ke ja di le bana o tsena ka hore ke nagana go duka ona mampane le bo le tshuru ba gawe
2: mampane ka mo re ja mampane re tlhapa mampane ntongolong ke mampane ha o tla re tena ka mampane
3: ha o mma le go tsika bolela go alo maga jaka wena o tswa nga botsa re mampane ga e ke ke tla wena motho la o tlhoka thuso ya rena ka mekgwa ka moka gore a kgone tswa ka ra malwetse a motlaisa
2: tswa le mpotse ba le fapha la maphodisa ba reng ka yena
3: ba motse re ba mme ya ka re ga sele ga wa le teng
2: okay
3: e fela le bona ba imelwa ka gore ba tshoga gore motlho mowa ka ipolaya
2: okay
3: jwale ebile ba bona bokaonelo rono ba motlose ka kwa seleng
2: ba motlosa ba moisa kae
3: ba tla moja ba moisa sepekela motlho mo goreng kano bonwa ka bale ba bookelong gore na bolwetse jwa botsebotse bo tlo feletsa kae
2: a empele sepetlele
3: ee
2: gante ka kwa ga lena dingaka sa lona maphodisa
3: aowa moga jaaka dingaka re na le tsona e fela ba nyaka gore kwa bookelong nke ba molekole go tsenelela gore re kgone go tja recommendation e e feleletseng gore botse mafelelong re tlo fetsa re kerileng ka bolwetse jwa gagwe
2: okay
3: e se jwale mafelo gape tla bano re di omolokolola ka gore ra ka se jesa ga fa ra se beya ka kwa diselele mapantiti a mangwe
2: ka mantswe mangwe batlang jo tsa gore mampane o tla qetelelana dipilisi
3: aga
2: qeta gola pei
3: a kere motho o a lwalana
2: ke ra gore a qeta gola pei
3: banna aleko nna kana ka rona le bothata le seoe
2: ke na le bothata mpedi motho ke ena wa senya wa senya ga qeta o bolaya batho ga sa tlhanya ke e ba mofa tšhelete jwala government he ke eng la molebo

0: kasi loko ni vona movha wu yime hala handle ivile mi ehleketa ku ri kumbexani ankele ku hi wena ti transila ke ya galithevene ke nna dumilithene so gore di transi driver ke mang skawara
1: aaphutlhela ka go rapela
0: movha ola a se wa gago and nna ni eme mo ni emetse ola ankele ya gago re a tla ne fe di-file te diswa
2: okay fanshaba tlogela taba ya transi o ntšhaele e leng nnete di ntshang ka wena
0: loko ko humelela en batho ba modimo
2: bona e le gore wena why out of all the people o ka choose sake sophia
0: yo
2: out of all the present e le gore o ka baela batho sengre o mo baela di-underway ke file be yanka tabae
0: tumi breaka gana moo kore ne dira eng ka tšhelete yaka wena o tsena kae gape a gone motho ne mo gopetseng
2: ke a tsena sesi ka ko tšhaelene wa bona wenane o na le nna so there's no way orne ke tla thagala e le gore wena o eta o kitimale lefatshe le ka fela o baela banna di-underway
0: tumi bona ne šomotse tšhelete yaka go rekela sake se ke moreketseng
2: sonaka saka ya gago jo yes ke saka ya gago ge e le gore wena o nyaka go tlo ntelela ne o ntšhaele gapa se gore nege le ge e le gore wo mogolo mo go nna o santse o tle o mphedise sone e ke file bjang ke tla trapa
0: sofiao drapa mina e ba mina wena go phela gore wena o ngwana wa dikele dithebe o sa le ngwana e bana bane ba sekwembo ne trape ba lela ko isa jele wena
2: wow e re ko tšhaele ne and o nkwe ka tja gago ditsebe tse pedi sophia ge e le gore wena o nyaka gore di ele matlhakong kao fela ba o bone ko o gokile ka tšhaene ke driver di transi le wena o di e dire neo
0: a gone motho a ka ne stopang gore ne bona mang ore a ne bone mang not wena not anyone to me
3: yona aresi ke ka mo go ise pitsego ka gona kgaolo e la bokete te nne magolo pedi masome pedi tlhano kgaolo ya go beakantšhwa ke kzt ketlhezungumatlangu ba engwalelwa ke rathabeng mai ke modiba motsweletse metšhining selone ntlekwa motsweletse le motlagiša moyeng molebore le bza lady madira motsweletse mogolo ke isaac selo bašila ba go na le kgaolo ya matlhakong eo e ka bago e go fetile ya humanega tsena go di-podcast tša thobel fm www.tobelfm.co.za hey tšatši le lengwe le lengwe re boledišana ka tlhogopedišano ka tšeo di diragalago ka bo matlakong go kgatha tema tsena go matlaka la rena facebook thobel fm matlakong thobel fm yaka le ya moleboge madira romela whatsapp voice note 015-297-6159
4: Tobela FM gore sora go 87.6 go fitlha go 92.1 mošate wa tsebo le boithabišo.

0: mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badidi ba gamuloi ka prive le wenwa etlangile tsine le thobela FM re kitika miwore masumetshela tshela ke re masumetshela tshela ka mgibelo wa lesumetshi July 2026 ga ladies mmadi go ngeng ka dimeng
3: mo SMS ka dipotsa ka re modimo ye khu ke yaka ka re modimo wena o bulela go tswa
2: le ne badidi ba pilipili masausenta pokwane glen kawi le mafelo mangwa gausi etlangile tsine le bagashi ba thobela FM ga mmogo le ba rra ke ba mahlakung Dr. Peter Mabula mo go le dopedi tseding ba tla ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi mma dihlaba
4: ntsuru nka re ke thabile go feta ba le mo sadi le ke mo bona go mela ke la mamara ke go mo sarela ba re go dilo thobela FM
2: ka di shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
5: Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabiso.
6: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
7: Ke shupa metsotso go tshela go iria se swai ka moshate wa tsebo le boithabiso Thobela FM. Ya le go tlagatsa la Afrika Borwa se le moya sa gago sa go roropa magareng ga 87.6 go fetana ni 2.1 DSTV channel 815 le go audio streaming or www.fm.co.za ba re shu ke a lo check ya tamisha go tswebele lena na ke hlabirwa malopi a phago le tlo ya mampela magago ga maredi ke na le motjeletse mogolo wa ka mo wa lepara Isaac Silo wa ga mashila ke bona ga di le pala ka talena neng la tuto la mahlale pepenene go ya le ka stride ya tseba go lena neng le rago ga ka seripagare sa metsotso go tswa go iri ya seswai bjalo ka le baka lona le la dipetogo tsa mananeo tseo di angwago ke papadi tsa kgwele ya maoto tsa mogopo wa lefase ka kwa Mexico ke ka fao le bonago go fela go e ba le dipetogo tsa mokhuta oo le le kgono ka iria senyane papadi e tlo ba gona diankgetsana makgwafa o Belgium re tlo ipsina ka papadi yeo ba gona ba mabaleng a dipapadi ba kamana madula a bapile ge ke tlabe ke tswa mo morwa rre puti Stanford matlho re a leboga ditabeng tsa iria seswai pele ga fao ebile mahlaku re lebogile setlhopha ka moka sa mahlaku ga e shitang lekhunane the host wa rena wa go tlhasela moporego re lebogile gaetse diaka ke moka rena ga bjalo ge re gorogile gamoloi ka moswane banna tabela ke yona lekwile le mo lenaneong la ntshirogele ge selector a ena le Miss Pro ba boledišana le bo ngaka mašamaite ba setse ba le ka kua gamoloi ka kua setlhopha sengwe sa rena se sese se gorogile banna rena ka moswane ge le le gore tututu le ntšhanko re a le tsena ke tlabe ke le mo nna tlhabiro wa malopi a phogone ka leki onao ke fela pelo a gose go lokile tsatsi la lekgono nnane la rena la matlhale pepenene motshele jwa thobela FM rata gore nke re bolele fa ka setsweletswa ebile le sediriswa sa matlhale le thekenoloji seo go thego ke Naviboard yona ke kolo yana ye nnyane ya roboto ya go šomišwa ka go thethišwa e šomiša matlhale a AI tlhatlho ya lentsu yona voice guidance le GPS navigator aga ke yona tabagolo re tlo bolela ka yona ka morago ga se re na le monga yo
8: a e ka ba nomoro ya gago ya ID ke nngwe ya tse diketekete ke e tswaletsego ke kgoro ya selegae Home Affairs e thakgotse lesolo naga ka bophara go thusa bao di-ID tsa bona di tswaletswego go rarolola mathata a bona a boitsebišo go National Population Register go tseba kutlwana goba dinyakwa ka tshepidišo ye tsena go dha.gov.za o kgwate blocked IDs o na le go fitlha ka di 10 July 2026 go itsebiša ofising ya Home Affairs ya gausi le wena tšea matsapa gona bjale ID e tswaletswego ke bokamoso jo senago mogola go motho wa maleba e ra gore o ka se fitlhelele mešomo thuto megolo ya bosetšhaba go banka le go se tšee karolo dikgethong molaetsa o o tlišetswa ke kgoro ya selegae e tliša seriti go botlhe
9: mokgwatshomo wa mašole a mmele wa gago ke mogale wa mmele wa gago ge re nna le mokgwatshomo o o le o bokoa twantshano ya mmele ya koafala gomme wa sa kgona go lwantshana le malwetse le ditšhilafatši tšeo di dira gore re lwale mogale yo mongwe le yo mongwe o tlhoka mothuši dicapsule tša prosidin ke mothuši woo ka moka rena re mo tlhokago dicapsule tša prosidin ke di-antioxidant tše maatla tšeo di tlhametse go tloša mephelo e kotsi mo mebeleng ya rena dicapsule tša prosidin ke dimonyamarole tša ka gare ga mebele ya rena di monyago mephelo le ditwatši tšeo di ka dira gore re lwale kudu le o fo

0: fa re shumishana le magoro ya masale technology le ka ona fatso re lumilwa tsebe ke Mma Veronica Mohapelwa Moariye mo mushima yana re na show mo ngwagele simishupa o dirile semaka ka province ya Limpopo o tsweleditswe o tsweleditse Navy Port ke ntwele ngore le fase ka moka ga e gona re go opela magosi le fa re khantsa ka wena bialo mbuti ka gore se ba bagoro ya mahlale le technology le ka ona fatso ba setse ba tsiba ka ga yona ebile ba gare ba go fa thego godimo ga yona go e matlafatsa le gore e kgone go kwala kwatswa lefase ka moka letsebe ke efe thuso ye nngwe motlhomongwe le thego lefa ye e leng gore wena o bona o e tlhoka moshimayanaka gore e go thuse goba tseo di tla go go thusa gore setsweletswa se sa gago sa technology sa Navy Board e kgone go tsebega lefatshe ka bophara ebile e be e rekwe lefatshe ka moka lefa
1: thuso eo e nka enyakago ke ya mašhileng o dira gore Navy Board e be e bolokegile go ka šomiša ke difofu le go šoma le batho ba difofu go testa Navy Board le go e kgwatlhišiša go ya ka dipoelo tsa bona ka e ba tlabe ba e šomiša le go tsebiša Navy Board go difofu gore ba tle ba e reke ka thuso e Navy Board e ka thusa difofu tse dintsi mo nageng le go fetisa lefatshe
0: moshimayanaka lefa leboga kudu-kudu monna re kgantsha ka wena lefa re kwa re kwa bose o le moshimane wa mengwaga e le somešupa wa go dira grade 11 ka sekolong sa ra dira secondary school gona moga mongalo mo gausi mo wena lefa matlou monyebodi lefa mpoi morutiši goba morutiši gadi wa gago wa thuto ya technology a bona mo a tseneng gona go go thusa monna gore o fetse o tsweletša Navy Board
1: nka rata gore jaba le go bua ka ba kgone go itsebisa ka ga thekenoloji le tse dingwe tse di nthusitsego o tsweletsa Navy Board
0: ke ma morutisi wa gago
1: ke Memosibana
0: Memosibana bona re kwa bose lefa ka moka ga lena re a lopela magosi tsena letlakaneng la Facebook la thobela FM yaka motheletši ke moka o kgone go bona seswantšho sa lefa fa uwe a swere Navy Board ya gagwe re tšea maikutlo a gago mo mogaleng le go letlakane la Facebook ga mmogo le go X ya thobela FM yaka ka morago ga se
2: le mo maikhutšong a dikolo re le direla di-speciale mo lebenkeleng la A1 2 liter ya Oros $32.99, 410 gram rose baked beans $9.99, 175 gram Dettol soap $9.99, 1 kg Salati brown sugar $19.99, 750 gram Ellis brown $44.99. Download the app ya rena ya A1 online. A1 supermarket corner division Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: le ke letjatji le afa sebola
5: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema o phile go mena o taba are go swarela ga ona magumo
6: ha o thoma go le balela ga ona magumo o ri go nyaka mabaka
5: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o taba abolela ga tlhompho le nyalo
7: ke ni se o se fita go tlhomphana le nyalo
4: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ina botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo
0: ka moshato wa tsebo le boithabišo metsotso ke masomepedipedi go itswela go iri ya seswai lenaneong la mahlale pepeneneng re na le mosimane a rena fa ke lefa matlo monyebodi yo e le gore o tsweleditse Hey, see the resources is a technology. Sa usibija na report. Rubleche kasona mutelechi kina le kulufela usikuwa hichi. Arabole lele lefa. Kuchopela rulo wana mole tagele lara na Facebook la tumela FM ya kase kuchopelo bana. Ari shere, ari pata la chengi. Yona suswancho sesa lefa se silo. Ke ga kane silo ke ga kane ga a ke kwetse a ke tsore go reng se retetse monna se swantsho se se retetse Isaac Mashila logamano logamano se retetse ka mo letlaka la Facebook ke gone go ipsina thobela FM dumela oh ya nxa ye ga se gona re a tshe yo ka mo shate dumela go thobela FM
8: eh le ga nna de marene
0: ke go tsora lena
8: eh o ga e male na ka monte
0: fa tata gore
8: Eh, awa man le fa man tata mota boke izan tata mariti kan toa yita fa man.
0: Ya.
8: Eh, wotale bo bangay bo uwe man, rafa kloka man.
0: Agiri.
8: Yen tata mariti man, ele basa baba mba banyani ka oye, ka baba on le kanan liya na man, anke ba itu te man.
0: Hmm.
8: Eh, yen tata mariti, ija fta mata rija kabu makamole la sodi mwata.
0: Rile bo agile mosakele la jualo, rile bo.
8: Men, amene mruti.
0: Tobe, holuki, rile bo akudu, aram gile yodu mela otobele fem?
9: Manomo kakanyala banaudi ya motlholo.
0: Ah, ntwe simgona le fase ka moka.
9: Ya tlati o itile, ibile o e bakile.
0: A itweletsa lefa.
9: Re re thamo di mo khotsa a mo hudise ngwana uwe ene le khobe ye uwe e hole tere pele. Ke nne makosene se se gube ke le bo mena hane ngwana re na o mo tlhwa ka ga re mo tse.
0: Motswadi wa ka re leboga kudu
9: ke leboga mo ka ke leboga
0: halala lwana re wa mogela ka moshate wa tsebolo ba ithabisho
10: ke tla la ga nda te mare
0: tata gore ke
10: fa ke kholo ga tsendita ga ga maila se bolo
0: a ga ke wa mogetse ga go e kgodi kholo
10: o le mogala ba tsa gore ke kwa mona ke yo angwe ngwane o ne le mongwa go nika
0: ya le sumishupa
10: o ne le ngwane wa kholo o tla nna maila ka nda mo fa ngona mo gore ka ba mentse a mutshutse gore a e kole sa teng la go China kwa lu le ke tapane kwa mo le ba di a di se
0: gore
10: ba go mo tsa tsa le mo go le mo go ra tsa e teng
0: ala taba yo le nna ke a idu
10: eh gore ba bana ile ka go a di ka tsona ba ya cell phone
0: ya
10: ka re tsoka ni mo nna le bolela le ke nna re mo go tla mo ke tshwa nna ke a tsama ka yona e ka se re mo le ke tsena le tsa re ke tsena ra ke tsena o sa nna ke ja re ke re re tlile ba ka tsore ka la re ta mo tshwa
0: ena pele o mmotsisitse lefa a re botla fetola di botse di tla ka moo go lokile o tla mo o tla motheletsa lefa fetola
11: a ke le tshogo ya lena
0: ei jalo ba re putitswe ba rena e ka sirimola motho ge mohlahla a swantse go ya ka lehlakoreng la go ja ya mo isa ka lehlakoreng la ngele
11: ao ka ena di a la dikita e ka se di post
0: e ga se dire phoso ke o kwele ke go kwele lefa re le bogile kudu mshimane ya ka re le bo mpotse a gona ba bangwe ba barutwana ka wena ba eleng gore ba bontshitse go fathego e bile ka mo gae gona batswadi ba go thega go ba ba go fathego jang
11: e nka rata le tsa thego ya bona le barutwana mo ka ka ka e ke go mo ntuta le bona e se re tsamaya ka dilo tsana tse di
0: ke a go kwa mshimane ya ka nalo ba bangwe mohlomongwe ba go lekana le wena ba bangwe wa ba le go ba feta o tlhoba o ba feta lefa ba na le kgatlhego mo go tsetsa matlhale le thekenoloji ke rata gore nko ba tlhotlheletse
11: e sale medicinal science man nka rata o botsa basa ba moka gore innovator a se go thoma o tseba dikarabo ka moka e ka ba go itokolla go ithuta ka diphoso le disitiša tse o thakanago le tsona
0: ke a go kwa lefa napile dinomoro tsa gago mo dikgokaganyong tsa leago o a kgwetsagala ge motlhomongwe batheletse ba setse ba nyaka go ikgokaganya le wena ba bangwe ba nyaka go thusa gore o gole le gore setsweletswa sa gago se name se tsebege le go feta gonne batho ba dikhamphane baba batheditse ba e leng gore ba ka go thusa le ka mašheleng lefa mo dikgokaganyong tsa leago o a kgwetsagala moshimo yanaka
11: dinomoro tsa mogala ke tse di latelago 066173499
0: di buseletse wa gaoga lefa
11: 066173499
0: ai thoma gape iketlele tsona di bale
11: 066173498
0: alala na pile Facebook o nayo
11: ao
0: na le yona ao sonjuru we dire mushimane yak ya dira Facebook ke mo ka go gone go khwetjagala bonolo go ba leng gore batla go nyaka dikgokaganyo tsa le yago le X le TikTok o be le yona ona le TikTok
11: ao
0: a le fa squad ya ga mogo rena re go nyaka mafarahlahle lokile le fa we re le bogile kudu go bolela channel wena mushimane yak mahlatse le mahlogono le go setsweletswa sa gago sa Navibot re duma gore nke modimo a ka go thusa sa nama sa tsebega le fase ka bophara ba masheleng ba go thushe o bo sepele o yena gentsa ka ntle kurugane ke koba se ba go tsopotse bo China o ye go ithuta le go feta gore ke moka le fase le ka moka batle banya ke setsweletswa sa Navibot sa go tsweletswa ke lefa ngwana borena lefa matlou monyebodi wa mengwaga ye le some supa wa go dira grade 11 ka ra dira secondary school kua ga mongalo kua lefa re ipsenne kudu go ba le wena lenaneong la matlhale pepeneneng go thobela FM mosimane ya ka re re matlhatse le matlhogonolo mo go tseuwe se kwa lapa tswela pele re le thobela FM re go thegile a kere sharp o lokile lefa ya re lebogile lefa re lebogile kudu ga ešita le manevero ka kua kgorong ya mahlale le thekenoloji ge ba kgonne gore kopanya leo lefa o banna ba se ba mo thusa ba kgoro ya mahlale thekenoloji le kaonafatso re lebogile kudu-kudu bagešong taba tšheke taba tše dibotse re ikgantšha ka bona ka moka baswa a ba tlhotlheletsege godimo ga taba tša mokhutha o e napile ke seripagare sa metsotso go tswa go iri ya seswai iri ya ditabeng tša mafelelo tša letšatši ka morwa rre phuti stanford mahlo ka gore raga tsone na pile se tlhopa sa mabaleng a dipapadi se a fitla tlo ipsine ka kgwele a maoto ka moswane ka moloiwe ke a letsena

Sumechupa kalametso tsorna midirile bile bona kwa irinyela ya senyane go mo jata kwa tsebo le boithabi sho thobela FM ke la khotaga tshola Africa re maga gesho ere ke tsena kwa ke le dumedisheng ke tsapa gore le bisinna ka manana o ka maka thobela FM go tloga mesong ya le khona go ba futlala bile gore tsena ka regala nana la mabaleng a dipapadi le ke le nana le gore ngeletla go wena mo shipule go futlala botlhano le khona re mma ona fa go mo shate na ke Clifford Cliff zitwa ga mehala ke mokone ka methala mabaka le ya tseba ga ke sepele ke no sho mpota potile ke mo tshole tshwa le nana le mo shipule go futlala botlhano yana ke 99 nati kwa go biana magagaisho go mmele le khone le o gona go lebella gore na ka batla ba di sepela ka sepopego safe magagaisho re ke na mekele ba Stanford putwa ga mathoka ditaba tsa iria senyane tshe ile gore o di ba di lepele gana go ka le bakala papa di re tlo fa nyona papa di magareng a sepa sa Spain ke bola ka sepa se ile gore nge ba ke le batho ba mogopo ka ngwa ga ketepedi le le some gona ka mono Africa borwa Iniesta ano sha no ile gore nge ke no ya phenyo tla go pala first sepa se se go pala go botsa bo pure ba le gona bo bo Xavi Alonso go ba go pala bo Pedro bo buske ba le gona ka kwa gare ka kwa bo le bo Xavi wa mo pala Xavi bo Jordi Alba ba le gona mo tlhopense sa Spain sa go thopa mo go poase bana sala fase gona ka mona Africa bona go mele gona le ba kopana le Belgium bo Kevin De Bruyne bo go pleletse ba tlhosana gape le bo Lukaku ke ba bang ba ile gore nge re tla ba lebella mo le ja tshinela gona mo se tlhabela FM papa di e weke engwe ready tlego gona fa go mashato o gona Dr Mapalle o gona fa Frankie kwa ga sechabe o sepela fale Dr Mapalle o tla go pala gore ke tsopo mo le matshimo a sa fetse ba tshetse ba thabela fela ba jeding tsakere fetse ndi amogala go gore mangwe ba mngwe thimo tlhatlamala ba tlhapa sa Golden Arrows ena mile o thetse bela ka matlhatlhu o mosa wa tlhapa sa Young Africans SC ka kwana genyela ya Tanzania tabe re fetse go e khoetsa ga ena le ka iri e dira ge tshe bile ke re metse ba ka ba go masome tharo a se gala ba ena mile ba ile go le tshe statement sa tlhapa sa yona Young SC go ya ka mokgomotho a ka nabang a e tlhalosa ka gona fa mola ka go lelengwe e re ke bona

motlhatlho o moswa wa setlhopha sa Young Africans SC ka kwa nageng ela ya Tanzania. Tabe re fetsa go ye kgweetsa ga e na le ka iri e diragetse, ebile ke re metse ba ka ba go masometharo ga se gale ba enamehile ba e lokoletse statamente setlhopha sa yona Younger SC go ela ka mokgwa motho a kanabang a e tlhalosa ka gona fa mola ka go le lengwe e re ke bone ke tse dingwe tsa ditaba tse e le goreng di tsweletse mo letšatšing la lekgono. Ke le boditse maabane, ke le boditse maabane ka re digagabitsa ka dimpoditse ditaba gore awa kabelo sebia ka motlhatlho o moswa wa setlhopha sa Makesi. Ke e boletse maabane rako mo ba tšhaba-tšhaba ka yona e fela se nka go botsang sona ke gore le a ka tšhaba ka mo metharo ga se gale ba enamehile ba e lokoletse statamente setlhopha sa yona Younger SC go ela ka mokgwa motho a kanabang a e tlhalosa ka gona fa mola ka go le lengwe e re ke bone ke tse dingwe tsa ditaba tse e le goreng di tsweletse mo letšatšing la lekgono. Ke le boditse maabane, ke le boditse maabane ka re digagabitsa ka dimpoditse ditaba gore awa kabelo sebia ka motlhatlho o moswa wa setlhopha sa Makesi. Ke e boletse maabane rako mo ba tšhaba-tšhaba ka yona e fela se nka go botsang sona ke gore le a ka tšhaba ka mo awa re kitimaguru ka ditaba gore na tinise romela digagabitsa rena di tla kitima le motso o ka moka o tla ye kwa taba ga gone ka mokgwa o mongwe ee le o ka buela leopeng maoko fela go lebeletse ke kotara fela re lebile e rengela ja senyana re kopana go sasa ka kua ga moloi seletong sa ga sekukhune magagešo.

0: Makesh. Bona ka tsheko moronya na kuwa ka go batsa. Ai man. Fati fati fati fati fati fati fati. Fati time ya khatwa FM shatwa wa dilemo mo shatwa tsibo le witabisha. Go tla ka bitse go sha go tsa go makhentla zara bona. Chapela fati. Ako ka bitse go sha go tsa go brandish arbona normalizo. Mawilisi. Garu. Ai ma Ari Rovale Orbala bien tiche oka le khone khona khali yewe Ai ma
1: Party time le DJ Oka la ba tlhamene mo le lengwe iri ya le sume go fitlala ka iri ya bobedi ka masa.
0: Okay, yeah, go me khona jele ke na pa gago ya go re le jamagala ba go 086000252. Ere ke kome ikutlwa lena fa o ke go rena lena le reng. Maikutlwa lena, kgwedi ya thata go me fa o ke go tsafa go rena ge wena o ga dira braai. Wa dira braai fa o wana o be shebe shaka mogae ka fa. Na o tla mema bo mang ba gaufi le wena.
2: Thobela FM. E kete ka murutishi. Ramolao. Molwela tikologo. Mogolewa. Mongwadi le mopresidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM. Moshate wa tsebo le witabisho.
0: Moshate wa tsebo le witabisho moshate kwa dia le moya ra locha.
3: Da.
0: Enda le kai.
3: Re.
0: Ah gon.
3: Ah nyanga ije u mtsala le bagoi.
0: Re nyaka ba ba be di fela, mmilo go be di fela bo motswala ba ba feng. Lotswala na gwa.
3: Ja di ja bu dia.
0: O buti. Baramo baramo le baba feng
3: tobela
0: e le re bitse baramo le babuti le baba feng
3: le mutsala
0: mutswala
3: e a buti le mutsala
0: o ya so ba o mosadi a bolena
3: da
0: ba o mosadi
3: a o tsenye go ba di
0: okay lugile
3: da
0: enda da oh tikile go tsaka gona fa o ka ge re tsa fa gore bona ke kgodi ya thata ene fa re le rebella fa re go lora wa thata ne rata ono go boka ntsha ba re ya rata ono ono re ka la morena ano dira braai ano besha besha yalo o rata fela batho ba kwana batho ba salo sna di ntwa ka mogare ka fa o ne le khutso yalo ke nyego tsa fa gore na ka mogae ka fa wena ge o ka dira braai ge o ka besha na o tabi tsa maloko a mafing a mabedi fela a mabedi fela fela fela ralo cha
3: yoga
0: nna ka ka come on
3: a bona ka mo ya mantata mo na wa le ruku ruku mo na isi o tiriti e ri ra wena ka re ri tsa boga nna ka bitsa maloko a mabedi ke bitsa batswala di khaitse go tsa bo papa ka mo tsetse la bo papa ka bana ke bitsa batswala ka re ka bona go la tsela le bona ke bona ke ka re ke bitsa makhulu ke tlemisa ke re ta le ye braai ene ka tsela ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ntse malume mo nae ke bona go tlhoma le ka tsela re a tlhoka ke le tata dire ke arata batho nna ke tlhoka braai ya mo go go ka re di re be mo ke mara la pare go da gona di tsela ba di
0: ya
3: ke ba ke ba rata mo nae sho le ba bangwa se ba ra ba rata mara ke gore ke bona gore ke ba
0: khitse ba ba thoma thoma ba thoma thoma ke bona bana ba hawe ba o mosadi
3: ai ba o mosadi ba ba le tlhoko mo nae sho ke ba ba bona ka brao
0: jale bo khale
3: ole ya nti je oka
0: thank you okay ya kwa khala fa weng ke ne go tsafa ke kome go tlona la ke mafeng gore ge tshimo mo direle moletlwanyana o monyane wa mthong o be shitse ka mogae ka fa na malo kwa gaufi ya re o rata gore abe gaufi le wena a ye na malo wena abe shebe shelo wena na ke mafeng e ba boletse fa gore ai ba o mosadi o ka ra ba no bitjwa bidiwa e ba sadi besho a re kwefa o gore na le no ba ofiela le karata o bitja bo mang ma mo gaufi melo kole metswalle ya lena ya mogaufi fa gore ba tle ba jele lena ka mogae ka fa le karata o bitja ba ba feba gaufi lena ba bo monna ba mosadi batswala he batswala e batswala ra ba bitja batswala go ba ke ke go melo kwe me be di fela ba theletse ere go fa thoma FM tsimena ra locha le gona
4: ke
0: bona le fa na re gona ke mama
4: ke gona mo
0: ka mo go la maka ipia ka fa o nkule mpotse fa o go rena lena ge tshe mtlongwe le beshe beshe ka mo ga ka fa le ka rata o bitja o ba go mema mele ko me fenya ba lena
4: nanka di tsaba ba e shuba bana ba papa ka moka
0: o bana ba papa
4: ee bana ba papa ba ta ka mo
0: ee
4: ba tle ka mo ka ditse le di gadi ja ka fela
0: o bo di gadi
4: ee
0: o ya o ke bona lorile ya rata gore ba no ba gaufi ba geleleng
4: ke rata go itsina le bona ba thoma ba re diba
0: o ye bo shona le group chat
4: ee
0: okay ke ya le mo gatle wa di meka fa go la maka e bia kere
4: ee go lukile
0: ya re le bo gatle re le bo ga ee a tsake go fa ke ino go re fa ke bo ke ino go gona ga botse kwa no yona na meloko le metswalle le ka le na ke monna le mosadi o di le brai o bitse wa monna o bitse wa mosadi eh ba thakana o tla ba byang o tla ba mosa kere a ke tse hora fa e pa fela she win e re ke go me go tlhola na ke ba fela e pa fela e re ba wa tshiba le tshe go na bya le ke no wa le boga la tsa fa gore a bona ke party ntena ke party ntena go me tswa ka mmino ga robale go robala bya ntse tsheo ka le gona a e gona ga le yewe e be ma fela fa no re tsola yona thobela
5: Eh wa mafanelo ke nna.
0: Eh mputse fa o ke go nna ma go yona ke mafe ho rafa wa. Le bile mama wa fe.
5: Ah na ke mama ba mosadi ke na le lebaka why.
0: Eh ba mosadi.
5: Eh ke be ba ba mosadi re ba tsagata ba re ja dilelengwe a ta re monna o mpula isatala ba tsaka tshepa.
0: Oh le mama wa mosadi re ba bona ruwa jiwa.
5: Eh ba bona ruwa jiwa. Le ja dilela ina le rena le problem senyana. O na re ska ka ma ka go ba jiwa mana ska ka ma
0: eh.
5: Eh.
0: Oh that ba mo sali wa fe na mile chai
5: ah na mile chai le ba le ba ba ngwe ka moka ba tota mothare todi ya moketso mo serious motho mo re di ya di hili li li li li
0: o wena o tso tsena go mema ba ba mo sali wa mo sali
5: mema ba eh mema ba mo sali
0: yo yo yo
5: eh ora kha ke flo bana
0: ah na na Ah nage eh nage tsi ho rafa ho ipa tsela eh awa how did that
5: I agree ke diela re re lukisa CV
0: he o bo wa rata ho mosadi yo
5: ah o to rata ba fio a gre ba le ba madini ke ba rata ka madi le ba le ke ba rata ka dikgomo
0: oh mo re ithapeletsa mo re ithapeletsa
5: eh ke ithapeletsa ka tlongwe lengwe ke bendi yona
0: oh ya ya kwa
5: eh o lukile mo kile o ga give me some tlhoko kana ka mo thembisa monne
0: ke le ke le ka go la thembisa tle
5: okay
0: hey Ya ne hey mo khonya no rata ba mo sari mo hey re le bo go mo hey hey
2: malimi a o fapana fapana sechaba le na ga yeti toro eta ta madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Thobela FM e kitika kgwedi ya tata madiba Thobela FM